0: ng nasabing wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR matapos ang itinakdang tripartite wage setting process. Pinaalalahan na dole ang mga employer na ipatupad ang bagong minimum wage sa oras na maging epektibo ito sa Setyembre 26, habang tiniyak na ahensya na mahigpit nilang babantayan ang pagsunod sa bagong kautusan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At iba yung pag-iingat kontra leptospirosis, pinaalala ng Department of Health Cordillera Administrative Region. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Muna.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Patuloy malawakang information education campaign ng kagawaran ng kalusugan sa rehiyon Cordillera sa mga mamamayan sa rehiyon kontra sa leptospirosis. Batay sa pinakuling ulat ng DOHCAR, nakapagtala ng rehiyon ng 176 na kaso ng leptospirosis, mas mataas ng 15% kumpara sa kalintulan na panahon noong 2025, kakipat na rin ng 9 na pagkasawi. Sa payag ni DOHCAR Nurse 5 Clark Dizon, patuloy ang pagpapaibayo ng kagawaran sa paalala at information education campaign nito upang may pamulat sa publiko ang mga posibleng epekto ng leptospirosis na posibleng humantong sa pagkasawi kung hindi maagapan. Una nang na-activate ng DOHCAR bilang fast lanes para sa leptospirosis ang Far North General Hospital and Training Center sa Luna, Apayao at Luis Jora Memorial Regional Hospital sa Bauco, Mountain Province. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Bonar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda man takbo.
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that really that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
12: Check your time. It's 8:08 in the morning. Please stand by for the second part or second hour of the program. Ang pangalan po nito ay ang ating reflection segment.
13: Today's reflection.
14: Reflections.
13: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
14: Reflections.
13: Here on Celebrating Life.
12: Okay, mga kaibigan. So, ito na po ang ating guest for today. Excited ako dahil sa mga kwento. Actually, yan ang nakaka-excite sa akin every Sunday. Marinig yung mga kwento. And this time around, nakasama po natin ay Department Head ng La Mesa Eco Park under Manila Water Foundation. Ako, I love that place. So, nakarating na po ako twice na dyan. I'm talking about si Brother Murphy Amparo. Hi, Brother Murphy. Good morning.
15: Good morning, Ms. Cecil. And sa mga taga-subaybay, magandang umaga po sa inyong lahat.
12: Yan. Kumusta?
15: Okay lang po. Masaya. Actually, kahapon, napakarami po naming tree planting activities sa
12: Nice.
15: La Mesa.
12: That's nice.
15: Kaya nakakapagod pero napakasarap po sa pakiramdam.
12: Mm-hmm. Actually, blessing ang mga trees na. Yan ang kailangan natin, di ba? Totoo ba na ang bawat tao, ang requirement niya ay 7 puno para talaga, kung ilan tayo dapat, times 7.
15: Tama po yun. Actually, si UN po, may tinatawag po tayo na livable city. No, kailangan po ng green space, isang tao dapat po merong equivalent na 3 square meters per capita.
12: Wow!
15: So, if...
12: Is that possible sa...
15: Sa ngayon po, tinatarget po natin siya. No? Pero sa nangyayari po ngayon, mas marami po ang tao kaysa sa green spaces. So yun po ang sukatan ng isang pong sangay sa UN para makakonsider po na livable po ang isang city.
12: Yan. Kaya mga kaibigan, kung may lugar din lang sa place ninyo, pwede magtanim, no? Magtanim. Lahat tayo maging plantito at plantita.
15: Tama po yan.
12: Anyway, ay ngayon pala yung ika-5th month ng iyong baby, si baby Julian David. No?
15: Yes po.
12: Ayan. Hi kay Pao sa wife mo.
15: Diyan lang po siya sa kabilang room.
12: Ala sa kabilang room. Ayan, oo nga. No? Bagong-bagong, cute-cute ng baby. Okay, now, tell us more about yourself muna. Murphy, para makilala ka namin before we dive into our discussion.
15: Yeah, ako po si Chris Murphy Amparo. No? Ako po ay Tubong, Laguna.
12: Oh, where in Laguna?
15: Los Baños, Laguna.
12: Los Baños,
15: yes po. And I earned my college degree sa University of the Philippines, Los Baños.
12: Mm.
15: At ang aking pong course ay forestry.
12: Oh, tama,
15: forestry.
12: Tama.
15: Hindi po ito normal sa karamihan na naririnig
12: ang
15: course na forestry dahil I think meron po lang po kaming about 20,000 foresters sa buong Pilipinas.
12: Alam mo, kailangan natin maraming ganyan, no?
15: Tama po. Tama po. And,
12: bakit itong kinuha mo? Why this?
15: Well, number one, kasi po ang aking pong tatay ay magsasaka.
12: So
15: sabi
12: nice.
15: Ko, gusto ko iba naman, well, medyo environment pa rin po ang... takbo no nung kurso. So nung una, aminado po ako sa sarili ko na nung parang hindi ako nag-enjoy. Yun pala kailangan ko lang maranasan yung mas deeper no na pinag-aaralan sa forestry.
12: Mm.
15: Kaya naman po no nung second year, third year, doon ko na po minahal yung aking kurso.
12: Mm. Anong minahal mo? Ano yung
15: ang pinaka-paborito ko po kasing subject nung college is yung forest taxonomy.
12: Mm-hmm.
15: So yun po yung pag-identify ng mga puno at mga halaman.
12: Mm.
15: So, marami, sabi nga po nalang, mataas yung mortality rate nung subject. Maraming bumabagsak. Pero, isa po yun sa mga nagustuhan ko at naging paborito.
12: Alam mo, may napanood ako yung puno. Alam na alam nila kung pwede pa. Di ba? Meron silang ginagawa, yeah, parang nire-restore nila yung malalaking puno. Na, very interesting. No?
15: Yes,
12: very interesting.
15: May ganun po tayo. So, okay, ang mga puno, para din po siyang ngipin. So, may cavity. So, kailangan pastahan din natin siya to rescue. May mga ganun din po tayong techniques.
12: Oo, lalo na yung mga punong kailangan natin. Tama, diba? Lalo na sa in the times of mga may baha. Mm-hmm. Diba? Napakahalaga. Okay. Ang sarap pag-usapan ng environment. Ano? Pero ngayon, kabahagi rin. Kasi nga kanina naging topic natin, acknowledging God's majesty. At yung mga creation niya talaga kamangha-mangha. No? So, bago ang lahat, no, yung Christian journey mo muna. Yan. Ang ganda pa naman ng pangalan mo, Chris Murphy. Yan. Christian journey.
15: Yeah. So, Chris kasi po, December po ang aking birthday.
12: Oh, anong December?
15: So, close to Christmas. December 8 po.
12: Ah, 8. Okay.
15: Yeah. Yeah, in terms of my Christian journey, well, I was born as a Christian because my parents po ay sa church din nagkakilala. So, basically, sila po ay, may fun fact po about my parents. Ang aking pong tatay ay teacher ng nanay ko sa Sunday school. Oh. I would have thought, ano. Uh-huh. Then, sila po ay mga elders sa church. No? Mm. Back when I was in Los Baños, Laguna. Shoutout po sa Hasik Bagong Buhay Christian Ministry. So, dun po
12: what's yung, the name of the church?
15: Hasik Bagong Buhay Christian Ministry.
12: Hasik Bagong Buhay Christian Ministry. Oh, yeah.
15: So,
12: okay,
15: dun po talaga ako nahubog, no, sa aking walk with the Lord. And, yeah, now serving, still serving yan.
12: Yes.
15: Malabas po sa...
12: Oo. So, naging tuloy-tuloy. Kasi nga, maliit ka pa, ganyan, namulat ka na sa Christianity, ika nga, no? Pero sabi mo, college, medyo bumitaw ka. Tama ba?
15: Tama po yan. So, nung ako po ay bata, syempre, lagi po akong sinasama sa church. Naging church guy, church kid, kasi nga, anak ng mga elders, no? So, as I go along, parang grade 4 po ako nun talagang nakilala ko si Christ. No, hindi naman po default na pag lagi kang nasa church.
12: Ah, no.
15: Kilala mo na agad si Lord, no? Through Kuya Jeff, yung unang-una ko pong Bible study leader. Hindi ko po talaga nakilala si Christ, no? Kung sino po si Christ, ano yung role niya sa, ano yung ginawa niya, no, sa buhay natin.
12: Mm-hmm.
15: Then, yung sinasabi niyo po na nagkaroon po rin ako ng, syempre, bilang tao, human nature, spiritual dryness, no?
12: Yes.
15: Nung ako po ay kolehiyo, siguro, sa sobrang busy, no, ng ginagawa.
12: Na-distract ng konti.
15: Na-distract po ako ng konti. At oo, feeling ko, ma'am, hindi konti.
12: Hindi ba konti?
15: So, na-distract po ako. And also, parang ako po kasi yung tao na I want more. So, siguro sa pag-chase ko po nung more, naging less naman po si Lord, which super nakakapagsisi. Pero that's before. That's before, I can say, to the people na that's before.
12: Bakit mo sinabi nakapagsisisi? Dahil na-feel mo yung malayo kay Christ na buhay? Ganun ba yun?
15: Kung iisipin po natin, ano, ako po personally, ibang-iba po talaga yung buhay ng malayo kay Kristo. I can say na nakakakuha ka ng mga achievements, masaya ka sa mga nakakuha mo, pero hindi po pala ganun kasaya yung fulfillment ba sa puso rather than nandun ka kay Christ.
12: Iba yung joy, ano?
15: Tama
12: pag
15: po.
12: May accomplishment.
15: Tama po. Nakapagsisi in a way na siguro ang dami ko pa sanang nagawa kay Lord kung hindi dumating yung moments in life na talagang naging rough road yung spiritual journey.
12: Pero nabanggit mo rin na dahil yun nga nung ikaw ay na-involve na rito sa lamesa, parang that was the instrument na ginamit ni Lord para talaga mag-reconnect ka and yung relationship muli magbalik.
15: Mm.
12: Paano yun? Tell us.
15: Well, yung restoration came nung college din po, nung nandun, parang pag-graduate pa lang po ako nun na parang bigla ko pong naramdaman na parang hindi ganito yung identity ko. Noong time na yun,
12: may realization na rin.
15: May realization. Actually, parang nag-inom po kami ng mga barkada ko. Tapos, nung pauwi na ako, sabi ko, parang bigla akong kinausap ni Lord na hindi ganun yung design ko sa'yo. Sabi ko, hindi ito yung identity ko. So, umiyak po ako noon. Inamin ko po sa mga magulang ko yung mga ginagawa ko. Straight sa kwarto nila, ma, ganito po ang ginawa. Ganito po ang nangyayari. Sinasabi ko po, may project pero pinangiinom lang po namin ng mga kaibigan ko. Inamin ko po lahat sa kanila. Talagang sinurrender ko talaga.
12: How was the response ng parents?
15: Well, surprisingly, niyaka po nila ako. Sabi po nila, nak, alam namin. Alam namin, gusto lang talaga namin si Lord yung pumalo sa'yo. Grabe, sobrang nakakaiyak po pala na talaga nag-reconciliate with the parents. No? Sabi nila, alam namin na ganun yung ginagawa mo. Minsan, pumapasok ka dito, amoy ala ka. Pero, ramdam namin.
12: So, hindi kanila ninag or something? Wala?
15: Hindi ko po naranasan na pagalitan ng malubha, saktan. Mm-hmm. Talagang sobrang, siguro with the purest of their hearts, na gusto talaga nila ako magbago. Binugbog po nila ako sa panalangin.
12: Oh, binabad ka nila talaga.
15: Binabad po ako sa panalangin. Right, then after po nun, naging perfect po yung journey. No? Kasi unang sinabi nila sa akin, first na gawin mo, talikuran mo yung mga ginagawa mo. Even your friends. Sabi mo, Kristiyano ka.
12: Oh.
15: Super hirap po nun na sabihin sa mga kaibigan mo na, ay sorry, hindi na ako mag-iinom kasi Kristiyano ako eh.
12: Mm.
15: Pagtatawanan ka lang. Oh. Naranasan ko po talaga na pagtawanan, na kung ano po yung isipin nila because inamin ko po talaga yung true identity ko. Pero true enough, after po nun, naging sobrang smooth sailing po ng buhay ko.
12: Amen.
15: Nung nagbalik po ako kay
12: Lord. Kailangan sumunod ka eh, no? Susunod ka
15: iba talaga. Po talaga pag sumunod po talaga sa gusto niya.
12: Yes, yes.
15: Hindi yung gusto mo.
12: Habi nga, deny yourself and follow God, diba?
15: Then after po nun, sobrang nag-iba po yung buhay namin. Hindi lang po buhay ko, pati buhay po ng pamilya ko. Then, talo na po tayo sa Lamesa Eco Park.
12: Yes, oo.
15: I think itong work ko po ngayon as manager or department head ng Lamesa Eco Park, parang it would take a lot of years, like 10 to 20 years para magkaroon ng ganitong break, para magkaroon ng ganitong work, no? I couldn't imagine na binabayaran ka to do that while serving the Lord. Alam niyo po, parang sobrang jackpot na nandito ako sa place where I am. Kasi, alam niyo po, araw-araw, maglalakad ka sa
12: park.
15: What
12: do you do actually as department head? Para lang papasukin mo kami sa mundo mo.
15: Sige po. So, as department head, first, no, yung operations po talaga. Dapat alam mo yung bawat pintig ng parke, no. Una,
12: gusto ko yun, ah, bawat pintig, ah.
15: Po. Una po, yung mga tao po namin sa park, no. Yung mga maintenance personnel, security, tapos yung mga regular personnel, no. Dapat alam mo kakamustahin mo sila lahat and all.
12: Ang laki noon, eh, no.
15: Ano yung sinabi sa inyo ng visitors, you need to debrief kasi yung mga bisita po sa Lamesa Eco Park, hindi yan lahat nakangiti. May mga bisita po kami na talagang yung iba minumura po kami kasi
12: bakit?
15: Kasi po parang nangyari po noong time na uunti pa po kasi yung kubo na pwedeng i-rent. Tapos parang sinasabi nila nagawan mo kami ng kubo, kailangan may kubo kami kasi birthday ko, parang ganoon. Parang I couldn't imagine na mayaman kayo sila yung mga ganun. So kapag feeling nila, kaya nilang
12: binili. Entitled yan, ganyan.
15: Super entitled. So parang sa akin, ala, parang nung bago pa lang din po ako nun, medyo naapektuhan po ako. Pero sabi ko, Lord, anong gusto mong pagawa sa amin? Tapos siguro, prayers. Talagang prayers talaga yung nag-work na even the targets namin. Siyempre, as department head, dapat nakabantay ka rin dun sa paano magtatakbo yung park in terms of operational expenses, repairs and maintenance, tapos
12: and safety of the visitors.
15: Safety, right? And security.
12: Yes.
15: At most importantly, yung pangangalaga sa biodiversity, yung pangangalaga sa puno at sa mga hayop. No? Yun po ang isa sa pinakamahirap kasi mga unpredictable po yung mga iyan. Eh, no? So, hindi natin nakakausap ang mga puno, ang mga hayop. So, yung foundational in terms of learning, parang ako din po yung technical person. For example, meron ditong damuhan, anong kailangan gawin? Gusto dami magkapuno, ano yung itatanim, kailan itatanim, saan itatanim, yung mga ganun po. So, very well-rounded po as a department. Dapat alam, hindi naman po dapat alam lahat, pero meron kang sight sa mga bagay.
12: Grabe yung creation ni God na talaga mga puno, di ba?
15: Yeah.
12: Dahil ang dami pong benepisyo, mga kaibigan, ng puno. No? Sa tao, therapeutic, lahat, sa environment, yung hangin, di ba? So, doon sa pagtatrabaho mo bilang department, ano yung mga realization mo as in when it comes to God's creation? Kasi sabi nga, no, acknowledging God's majesty.
15: Yeah.
12: Ano yung, how do you respond, ika nga, when it comes to acknowledging o pagkilala kay God sa kanyang kamangha-manghang creation?
15: Yeah. So, well, wala pa po ako sa Lamesa Eco Park. Nung nasa DENR, Forest Management Bureau po ako, I felt that very rewarding po, no? Very rewarding yung aking work. Kasi, yun po yung lagi kong iniisip na bilang steward nga ni Lord na ano ba yung gusto nung ipagawa sa atin muna ni Lord, syempre, to pangalagaan, no, yung kanyang creation. Tapos, yun yung ginagawa ko. No? So, I believe, alam mo, ma'am, may dumadating yung time na super nakakatulong talaga yung creation. For example, stress ka. Maglalakad ka lang sa park.
12: Yes!
15: Maririnig mo lang yung hangin, makakita ka lang ng ibong nagtutweet-tweet. Talagang nakakatanggal ng stress. No? At nakakababa ng cortisol level or yung stress level.
12: Yes.
15: At sinasabi nga po nila that the trees reduce stress. No?
12: Yes, totoo.
15: That's haga tree. No? Kasi they give life.
12: Yes.
15: No? Yung problema po natin sa
12: may flag, mga damo-damo ba doon na pwedeng lakaran na nakapaa?
15: Meron po. Napakarami
12: hindi
15: po.
12: Ako mabububog, ha?
15: Hindi po. So, iba't ibang terrain din po, no? May terrain po tayo for grasslands, no? May mga forest lands, no? Actually, may nature, parang mini nature reserve po tayo doon, na nature trail kung tawagin. Pwedeng mag-bike, pwedeng mag-trail.
12: So, sumakay din kami nung ano ba yun, yung naka... nakabitin ako or something. Anong tawag doon?
15: Zipline po ba yan?
12: Oo, sa echo yun eh. Hindi ako sumakay. Natakot ako eh. Medyo mataas eh. No?
15: Yeah, pero ngayon po, wala pong zipline pa.
12: Ah, wala pa. Wala pang zipline. Okay. So, ano yung, sabi nga nila, every profession is a ministry. Yeah. Di ba, brother? No? Ikaw, bilang Kristiyano, outside of your work, how do you minister?
15: Well, outside of my work, ngayon po kasi dahil ang aking work ay nandito na sa Quezon City, no, sa Lamesa Eco Park. Nung kami po ay nagpakasal ni Pao, nag-decide po kami na dito na rin sa Marikina mag-apartment. Taga Marikina po kasi yung asawa ko si Pao. Sa Axe Marikina. So, Ambassador of Christ to Save. No, so yun po yung inaattend namin.
12: Ambassador of Christ to Save.
15: Okay. So yun po yung
12: community church, namin community church.
15: Community church, no, sa sa Marikina po, no. Shout out po sa mga nandiyan sa Marikina, no. So siya po kasi yung asawa ko is the youth leader. So ngayon dahil bago po ako doon sa church, I'm really praying kasi doon po diyan yung pinapakita po na yan sa main church po namin yan sa Los Baños, yung Sasig. So isa po ako sa mga youth leaders diyan, no. Tapos dito po sa Marikina, well, sa ngayon po hindi po ako nagagamit, but I'm praying, no, sa music ministry kasi naging part din po ako ng music team sa Las Vegas.
12: So what do you do?
15: String instruments po.
12: And that's nice.
15: Medyo kumakanta po ng konti, so backup po. So yeah, yun po ang ginagawa ko sa ministry.
12: Parang naisip ko lang sa echo. Pwede ba doon yun, like may mga lugar, pwede ba doon mag-ipon-ipon to do Bible study? Do you allow that?
15: Yeah. We do allow that, and actually a lot of faith-based organizations nga rin po do come sa Lamesa Eco Park.
12: That's nice.
15: Yeah. So iba't iba rin po ng mga religion, no? May mga born-again Christians, Catholic, Iglesia ni Cristo. Yeah. Lahat po.
12: Welcome
15: po talaga kasi as we all know naman, yung environment talaga, we find the spirit, no?
12: Yes.
15: We can do the faith walk, the Jericho walk if you want. And actually, ang Christian po na laging nasa Eco Park is Victory Church.
12: Victory.
15: Novaliches. Lagi po sila.
12: Malapit din kasi.
15: Super lapit po. So, welcome po, no, yung mga faith-based organization. Lalo po
12: may lugar kayo doon na pwedeng, I mean, kung umuulan, may bubong, may mga chairs.
15: Meron pong pavilions na pwedeng
12: pavilion,
15: i-rent.
12: That's the word, yeah.
15: Meron pong kubo na pwedeng i-rent, pero kapag naman po maganda ang ating
12: panahon,
15: mas marerecommend po namin na sa picnic areas or sa mga grasslands na lang po.
12: Mas masarap doon.
15: Mas masarap po.
12: Oo, kaya lang yung panahon kasi ngayon eh. Di ba yung panahon ngayon? Oo nga.
15: Tag-ulan.
12: So, itong Manila Water Foundation, anong role nito sa Lamesa Eco Park?
15: Yeah, si Manila Water Foundation po is the CSR arm of Manila Water Company. So basically, after pandemic when the Lamesa Eco Park management in a turnover sa Manila Water Foundation, actually just June 29, 2024.
12: Kailan lang?
15: We're just like magto 3 years, no, sa operation sa Manila Water. So yeah. So ang what we do is basically first is wash, no. ang ating pong mga projects ay umiikot sa water access, sanitation, and hygiene sa mga communities no na hindi naaabot ng tubig at sa supply chain ng Manila Water. Pumupunta po kami sa mga schools no, sa mga barangay upang tumulong sa kanilang water connections no. Tapos ngayon na lamang po nga nagkaroon ng environmental na pillar no, which is si La Mesa Eco Park. So kasangga po talaga ang Manila Water Foundation no, sa pagmamanage po ng La Mesa Eco Park. And ang management po ng La Mesa Eco Park ay hindi lang po Manila Water Foundation. So tayo po and Manila Water Company. So ito po ay govern ng isang tripartite agreement between Quezon City LGU and MWSS. Oh. So yan po ang mga humahawak. So kami lang po ang nagma-manage and nag-operate ng park.
12: Ano mga challenges no when it comes to managing a park?
15: Basic
12: disiplinado, would you say disiplinado ba yung most people na pumupunta? Like dapat hindi ka magkakalat, dapat ganito, hindi ka pipitas basta-basta ng mga halaman. Yeah.
15: Top of mind is ang pinakamalaking challenge po namin ngayon is the changing of mindset ng mga people. Yung mindset po na kapag nagbayad ako ng entrance, kaya kong gawin kahit ano. Pwede kong gawin kahit ano. Being an manager of the park, medyo marami po kaming nasusuway, no? Na bigla na lang yung mga plantito at plantita dyan, bigla na lang kumukuha ng pantanim daw, yung mga nagtatapon ng basura kung saan-saan.
12: Kasi
15: we adhere yung nilabas na batas ng Quezon City na bawal ang plastic. Sa bawal po ang plastic sa lamesa, yung pagpasok po ng mga ganito ay hindi
12: bawal?
15: Po pwede.
12: Ah,
15: opo,
12: okay.
15: So tumblers.
12: Dapat may tumbler.
15: Opo. So yun po yung ina-advocate namin. And yeah.
12: Yun. Para maganda na rin, kaya tinatanong natin kasi we're talking about being accountable, no, and good steward ng God's creation. Mamaya pupunta na tayo sa ibang aspect. Anyway, good morning po kay Mr. Ernest Makaraig na nakikinig at nanonood po dito sa Celebrating It. Thank you po, isa sa mga regular viewers and listener natin yan. Okay, it's 8:30 in the morning, so brother, magbabalik tayo after some reminders.
13: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
16: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
17: Pero paano kung wala kang mask?
16: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
18: Po si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
19: Hatol ng Bayan 2026. Barnes First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
20: Masasabi ko po, this coming election parliament po is napakabuti ito para sa ating lahat dahil lahat ay maging patas. Meron ng karapatan pumili kung sino ang maging leader sa ating bansa. At lalong-lalo na po para sa aming mga kabataan dahil ito po yung kauna-unahang na merong mismo na is nakabataan sa loob ng parlament dahil meron ng youth representative. So, dahil po doon is meron na kaming karapatan na ipahayag kung ano yung mga saloobin namin at kung ano yung mga pangangailangan namin.
21: Makakatulong ang kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil mabibigyan po ito ng pagkakataon na ang mga mamamayan sa Bangsamoro ay namakilahok sa pamamahala at mabigyan sila ng pagkakataon na magpili ng kanilang leader. Maari rin itong makatulong sa kapayapaan, good governance, at pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. At kung ito man po ay magiging matagumpay, maaari itong magsilbing halimbawa ng mapayapa at demokratikong pamamahala na makakatulong po sa pag-unlad ng Pilipinas.
22: Sa tingin ko po ay makakatulong ng malaki ang BARM election sa pag-unlad ng bayan natin ngayon dahil binibigyan ng oportunidad ang mga mamamayang Pilipino na pumili ng mga gusto nilang leader at may nakikita silang potential dito. Lalo't natutulungan silang sa mga sociocultural issues, especially ngayon na nauso ang halo't-halong mga issue katulad ng flood control, at it gives them the opportunity or it gives them the idea na may makikita silang posibleng perfectong leader para dyan.
23: Hatol ng Bayan 2026 BARM's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
27: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
12: Okay, 8:35 in the morning, celebrating life po. Magandang umaga, RP Davao, RP Gingoog, Lawag, EQFM, RP Baguio. Yan. Lahat po kasi ng mga Radyo Pilipinas stations natin na nakakawing o nakahook up ngayong umaga dito sa Celebrating Life. Magandang umaga po and God bless. Yan. Okay, Brother Murphy. Yan, tingnan natin. Kasi ang topic natin, acknowledging God's majesty. In your own perspective, bakit ba mahalaga sa isang believer or follower ni Christ na talagang we value God's creation in your own understanding?
15: Yeah. In my own understanding, napakahalaga po talaga. No? Mm. Kasi that's one of the first things
12: yes.
15: na pinagawa niya sa atin. Diba? Sa Genesis, sinabi po na you will take care of my creation. No? So parang kung titingnan natin, parang yun yung dapat na gagawin nating una, no? Pero mind you po, no, hindi kamot hindi kayo forester or hindi kamot hindi related sa sustainability yung mga kurso na tapos natin ay hindi na po agad pwede na alagaan yung ating kalikasan or environment, yung mga creation ng Lord, no? Kasi sa lamay sa Eco Park nga po, even yung mga staff ko ay hindi naman po mga technical personnel, pero they do protect, no, yung environment natin. As a Christian, I think malaking challenge ito sa atin.
12: Yes,
15: napakalaki. At magsisimula ito sa, tama po, sinabi po kanina, sa maliliit na bagay. No? Mm. Number one, waste management. No? Hindi naman po kailangan puno lang ang itinatanim. No? Kailangan itanim din po natin ang disiplina. Mm. No? Mag-start po tayo sa mga kaya nating gawin sa ating mga household. No? Mm. Waste management, napakahalaga po, solid and liquid waste. No?
12: Mm-hmm.
15: Yan po ang talagang problema natin, kaya po tayo nagkakaroon ng pagbaha rin, ano?
12: Mm-hmm.
15: Hindi talaga nature ang dahilan ng pagbaha kundi yung mga ginagawa natin, no? As a Christian, I believe we have this work na kailangan natin, no? Na i-ensure na that yung creation ni Lord ay maprotektahan natin.
12: Actually, yan ang basic talaga, eh, no? Yeah. Usually, iba sumusunod, eh. Kailan pag ilalabas mo na, segregate, no? Paglabas mo na, nakikita mo, isinasama-sama rin, anong, di ba, yun ang medyo nakakalungkot, yeah, di ba?
15: May ganun nga po.
12: So, what else?
15: Yeah. And I believe po kasi na talagang kapag po, mas marirealize natin, mas mararamdaman natin yung mga plan sa atin na Lord kapag yung environment din po natin is okay. No, what do I mean by that? No, kasi 'di ba ang plano po at ang pangako po sa atin ni Lord ay number one is good life, no? Paano natin mararanasan yung good life kung yung environment natin ay unang-una nasisira na, hindi natin na-feel na maganda yung hangin, malakas yung hangin, hindi nagbabaha and all. Well, that's part of the promise ni Lord, eh, na good life, no? Mm-hmm. And true enough, part din tayo, no, kung paano natin na, though alam ko si Lord ang fully magbibigay nun sa atin, pero through our works nga, sa mga ginagawa, minsan consequence na lang talaga kung bakit hindi natin nararanasan or nakaabot yung sinabi niya na bibigay niya sa atin.
12: Ano ba yung danger, brother? Kung ito hindi mo nare-realize, no, na ito lahat ay gift ni Jesus o ng ating Diyos, ano yung danger sa palagay mo?
15: Siguro yung danger po, no, kapag nakalimutan natin na part ito ng gustong ipagawa sa iyo ni Lord, yung hindi mo talaga ma-enjoy or hindi mo ma-access fully yung pinramis niya. For example, yung love ni Lord is you can get the love na easy access, pero kapag ka natakloban yung puso mo ng kasalanan, parang ang hirap makarating doon. No, minsan tayong mga Kristiyano, kapag ka nakagawa tayo ng mga kasalanan, nakagawa tayo ng mga sa tingin natin na hindi magugustuhan ni Lord, minsan yung heart natin is nawi-weaken, eh. Yung spirit natin is nawi-weaken. Pero we need to understand na kaya nga tayo nag-church, kaya nga tayo lumalapit kay Lord because hindi tayo perfect. Kasi makasalanan tayo, no?
12: Yes.
15: And the Lord gives life, no? So, kapag hindi natin alam or hindi tayo aware dun sa mga ginagawa natin, it is so dangerous kasi nga, maaaring yun ang makapag-separate or makapaglayo sa atin sa Panginoon.
12: Yes. And I think, basically, Brother Marpino, yung acknowledging God's majesty, kailangan kilala natin yung Diyos.
15: That's correct.
12: Diba? Kilala natin kung anong ginawa niya, anong ginagawa niya, at ano pang kaya niyang gawin, yeah, sa buhay natin. Kasi yun ang sovereignty, tsaka yung binigay niya sa ating authority sa stewardship ng kanyang creation. Napakalaking bagay nun, di ba? Lalo ikaw, yung trabaho mo, nakakatuwa kasi yung accountability mo, ibang klase, no? Talagang nature niya, yung pinagkatiwala sa'yo. Ano yung feeling mo na ito yung ginagawa mo as a believer?
15: Naku, napakasarap po sa pakiramdaman. Diba? Lagi po ang excited pumasok. No? Tsaka po, actually, we can't love what we don't know. We can't manage what we don't know.
12: Yes.
15: Kaya po yung pagiging, siguro kaya paborito ko yung forest taxonomy kasi yun po yung way para malaman ko yung pangalan ng puno nito, pangalan ng halaman na ito. No? So, kapag alam po natin ang mga bagay, dun po natin sila natututunang mahalin.
12: Amen.
15: Kasi pag hindi po natin alam, no, ang mga bagay, hindi po talaga natin sila matututunang mahalin kasi hindi natin sila kilala.
12: Yes.
15: Kaya po, next step po, para mas mahalin natin ang Panginoon, dapat mas makilala natin siya.
12: Katulad ng puno. Katulad, yan, di ba? Ang puno, may mga iba, niyayakap ko tong puno, eh. Parang iba yung pakiramdam ko, eh. Lumalakas ako, eh. Hindi, sinasabi mo, nare-restore yung puno. Yeah. Para ring ngipin yan, may mga cavities, di ba? So, knowing all of those, kami kasi, yung ordinary people, hindi namin alam yan. Pero kayo, alam nyo, no? Ano yung mga puno? Bigla napunta sa puno, eh, no?
15: Sige ba.
12: Ano yung pinaka-basic sa mga tao? Hindi masyadong maalam, katulad mo, no? Na magtanim, ano yung punong basic na magandang itanim na hindi masyadong...
15: Yeah, top in mind.
12: High maintenance, kumbaga. Mm-hmm.
15: Top in mind po, kailangan ko lang pong sabihin ito, no, na hindi po kamot nagtatanim tayo ng puno ay healthy lagi sa ecosystem or tama po yung ginagawa natin. Kasi kailangan po alam natin kung ano po yung tamang species ng puno ang itatanim natin sa isang lugar. Kasi minsan baka pumaisip ng mga tao na nakapagtanim ako ng, for example, mahogany. Nakakontribute na ako sa environment. Pero little did they know na meron po tayong tinatawag na exotic species or invasive. So sila po yung mga type ng mga puno na may negative effect lagi sa ecosystem or sa environment, no? So kaya po sa mga gusto po talagang magtanim ng puno, wag po tayong magpadalos-dalos. No, maganda po magtanong po tayo sa mga may alam. Kasi may mga puno po na naitanim sa Pilipinas na nakapagbigay po talaga ng problema in terms sa ecosystem and environment, no?
0: Oh.
15: Yung mga exotic. Kaya po, top in mind, kung gusto po natin magtanim ng puno, siguro
0: yung safe.
15: Yung pinaka-safe, kasi po mahirap magbigay ng isang pangalan ng puno kasi depende po talaga siya sa lugar kung saan itatanim. Pero, itanim na lang po siguro natin ang national tree ng Pilipinas, no, which is the Nara.
0: Nara.
15: Nara.
0: So, wherever yun.
15: Yeah, wherever. Actually, sa mga expressways po natin, roadside, maganda pong itanim ang Nara kasi kaya po niyang mag-withstand ng stress. No? So, hindi po
0: ano bang nakaka-stress sa puno?
15: Well, number one,
0: pollution.
15: Pollution po talaga. At pangalawa, ang nakaka-stress po sa mga native na puno natin is yung mga exotic. Pag tinabihan mo po kasi ng isang puno yan na hindi natural na tumutubo, for example, sa Pilipinas, maari pong dahil hindi po sila magkakilala, maglaban po sila. Magkakaroon po ng competition. Number one, competition in terms of nutrients. No, na kinukuha nila. Nag-aagawan po sila. Pangalawa, competition in terms of sunlight. No, mahalaga po sa puno ang sunlight dahil po 'di ba sa photosynthesis.
0: Yes,
15: para makapaggawa ng its own food, kailangan po ng sunlight, carbon dioxide and water. Kalimitan po ng mga hindi kilalang puno or exotic na puno sa Pilipinas ay matatakaw at madadamot po sila. No, kaya watch out po sa mga exotic species, no, mga tinatanim natin. Imbes na makatulong tayo, baka makasira po tayo. Ano?
0: Oh, dapat pala mag-a-ask ng magka-consult muna sa mga kaintindi.
15: Tama po 'yun.
0: Okay. Sa mga condo, ano yung
15: well, sa mga condo po
0: advisable dapat, na kahit hindi talaga sa lupa, kundi sa mga paso. Anong
15: siguro marami po tayong mga native na kasi kapag mga condo hindi po natin nirerekomenda diyan yung mga malalaking puno.
0: Ah, hindi. No?
15: Mga maliliit na puno lang ano. Marami po tayong mabubulaklak, no? No. Actually, pwede nga po kahit yung mga mangkono, kung alam niyo po 'yun, Philippine Ironwood of the Philippines, may mga condo po nakikitaan ko ng mga mangkono. At syempre, ang una po nating iisipin yung mga puno na hindi nakakasira ang ugat, no, sa condo. So siguro mga palm din, maganda rin po siyang mga itanim, no, sa ano, tsaka mga shrubs, no, not trees, no?
0: Yeah. Actually, dapat mga basic ang alam natin when basic. It comes sa environment. Tama eh, no? Oo, kailangan we have a hand, ika nga sabi dito. Okay, Brother Murphy, sa Psalm 8:3-9, no? Nagbigay nga ito ng authority, di ba, to rule and care for all creation, no? Farm animals. So, when it comes to sa mga animals naman, your thoughts on this, no? Alam naman natin, di ba, pag namamasyal ka sa mall, ang dami may dalang mga iba't ibang aso.
15: Oh.
0: O, di ba? Mga ganon, because nakikita natin relationship ng human sa mga ganyan, okay naman, ano? So, what are your thoughts on this? Kasi kasama sila sa God's creation, ang mga hayop, di ba?
15: Sa mga hayop po, no? Ako po ay cat and dog lover talaga. Actually, sa Laguna, meron po akong dalawang aso. At, ilang bang, siguro mga 9 na pusa.
0: Grabe.
15: So, part po talaga siya ng family na, no? Ang nag-aalaga po dito ay ang nanay ko at ang tatay ko at yung mga tao sa amin, no. Nung una nga po talaga ayaw po talaga nila.
0: Ako rin, ayaw
15: po talaga nila. Pero nung nagkaroon po kami ng unang pusa, ang pangalan po si Popo. Nung nagkaroon po kami ng unang pusa, aba, nakakalong na sa tatay ko. Pinapakain na po nila lagi. So dun po nag-start, tapos yung kapatid ko po na si Faye, talagang nahumaling po siya sa mga pusa kasi kapag malungkot, talagang ang emotional ano talaga is mga hayop, no. Kaya ang stand ko po dito, kailangan lang po alam natin kung saan po tamang dalhin No, kasi may mga lugar po talaga na hindi po talaga advisable na dalhin itong mga fur babies natin. Kung tawagin,
0: yes, fur babies.
15: Dapat alam natin at maging sensitive po tayo sa surroundings. No? Hindi lang po for your own good. Yun lang naman po. Maging yung responsibility po kasi as a fur parent ay malaki rin po.
0: Yes.
15: Hindi po kamot may aso kayo ay ibig sabihin gusto rin po ng ibang tao ng aso. So may mga takot din po sa aso, may
0: ako.
15: Mga takot sa pusa. Kasi maaari na
0: kalimot,
15: nakagat. Oh, yun po. So kailangan maging responsable po tayo. And as part of God's creation, ako po talaga ay mahilig sa kanila.
0: Oo. Tsaka nakakatulong din daw 'yun, ano, mentally.
15: Sobra po.
0: Oo,
15: sobra
0: sa tao, po. No. Yun ibang klase talaga si God, eh, mga creation niya, no, talaga may tama purpose, po. No, sa ating buhay. No, so sa ngayon sa mga tao, no, at nakita natin baha, 'di ba? Nakita natin yung consequences. Mm-hmm. Yun yung una mong sinabi kanina na ang challenge talaga yung mga basura, correct. Ganyan. So when it comes naman sa mga halaman, ganyan, marami naman din plantito, plantita. Mm. That's their way of, you know, sana nga nare-realize lang nila na galing din kay God 'yan, 'di ba? Oo. Ano yung gusto mong advice, no? Dahil mahilig naman sa halaman, mahilig naman sa... Pero what is your basic advice? Kasi tama ka, ang ganda ng punto mo na hindi lahat ng puno ay beneficial sa environment natin. Ano? But what else do you want to say?
15: Siguro ang... Well, fun fact, no? Alam niyo po ba na ang isang mature tree, siguro age 10 to 20 years, can intercept 5,000 to 7,000 gallons of water per year. No, kapag pag po siya ay ano na fully grown. So ibig sabihin, kung tayo po ay merong 1,000 trees na nakatanim. Ibig sabihin po, kaya pong mag-intercept ng puno na 'yon ng about 5 million to 7 million gallons of water per year.
0: Kita mo 'yon?
15: No, parang sinasabi po natin dito na marami po talagang benepisyo ang mga puno, no? Pangalawa, ang nangyayari po sa ating mundo, 'di ba? Marami po nagsasabi, yung climate crisis or climate change ay nararamdaman na natin.
0: Definitely.
15: Ang pinaka isa po sa pinaka problema kaya po nagiging mainit, no, ang ating mundo is because of the greenhouse gas. Na part po ng greenhouse gas is carbon dioxide, no? So meron po tayong tinatawag na carbon sequestration, 'di ba? Alam po natin na sa equation ng photosynthesis may carbon dioxide, no? Na kailangan ng puno to provide or to make its own food, no? So kung kailangan po ng carbon dioxide ng mga puno, which is yun yung sobra-sobrang elemento, no, sa ating atmosphere, meron palang kakayahan ng puno na bawasan yung carbon dioxide sa atmosphere natin para mas maging okay yung greenhouse gas natin, mabawasan ng pagka-init ng ating mundo. At bukod dun, pagka natapos ng photosynthesis, ang equation niya, food or yung ATP, adenosine triphosphate, plus yung oxygen. Kaya po pag may green space, lagi pong malamig. Laging negative 3 to negative 5 degrees cooler, no, than open area. So yun po yung mga benefits natin sa mga puno. Kaya para po sa mga nakikinig natin, no, na mahilig po sa mga puno, halaman, hayop, at sa mga creation ni Lord, no, siguro bago tayo gumawa ng hakbang or bago tayo mag-decide na parte or relate dun sa mga puno or creation, kailangan alamin natin.
0: Yes.
15: Alamin natin muna foundationally. Huwag tayo maging padalos-dalos kasi baka, no, baka naman imbes na makatulong tayo ay makasama pa, ano.
0: Yes, yes.
15: So tulungan niyo po kami, no? Ang advocacy po talaga namin is to increase the biodiversity and to preserve, no, and to conserve yung biodiversity ng una Lamesa Eco Park.
0: Sana yung mga ahensya ng gobyerno, mga eskwela, dagdagan nila yung mga tree planting activities nila, no. Yeah. And then but before doing that, kailangan may educate muna, ma-inform, ma-orient, no. Ano ba yung itatanim, saan ba magtatanim, yeah. May mga coordination sa mga LGUs, di ba? Anyway, ito po ay pagbibigay honor natin sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng ganito, pinagkatiwala niya tayo maging good steward. Amen. Talaga tayo. Okay, as your takeaway message, ano bang gusto mong sabihin sa mga nanonood at nakikinig as per our topic today, acknowledging God's majesty? Brother, yeah. Murphy.
15: Sa lahat po ng mga nakikinig, no, I hope na-raise po natin yung kanilang awareness, no, in terms sa pangangalaga, no, ng God's creation, no.
0: Yes.
15: Ang mga puno, ang mga halaman, ang mga hayop, patuloy po natin no, na pangalagaan sila dahil sila po ay may tsansa na mawala no, yung pagiging extinct no. Lagi po nating alamin yung mga consequences ng maaring mangyari sa mga gagawin natin at bukod po doon pwede ko ba silang
12: sure.
15: So inaanyahan ko po lahat ng mga nakatutok no na bisitahin niyo po kami sa Lamesa Eco Park. So sa Fairview po ito, Barangay Greater Lagro. Pag gusto niyo po pumunta sa Lamesa Eco Park, ang entrance fee po ay 50 pesos lang.
12: Yes,
15: for non-Quezon citizen. Mm-hmm. Mind you, kapag po kayo po ay taga Quezon City,
12: may ID lang na ipapakita.
15: Basta may Quezon City ID, ang ipakita nyo lang po sa entrance at yun po ay libre.
12: Libre.
15: No? Kasi naniniwala po kami, hindi po natin kailangang gumastos para ma-enjoy ang green space at mga ganitong lugar, no? Na talaga makakatulong sa atin. No? Bukas po ang Lamesa Eco Park tuwing Martes hanggang Linggo dahil tuwing Lunes po ay meron po kaming tinatawag na maintenance day.
12: Oh, that's nice.
15: From 7 a.m. to 4 p.m. So, nandun lang po ako lagi, no? Tuesday to Sunday. Abangan ko po kayo. Maraming salamat po.
12: Ayan, thank you so much, brother, no? Ang ganda ng usapan natin ngayon, ang environment, at saka si God, di ba, yung kanyang creation. So mga kaibigan, salamat po sa ating guest for today, si Brother Chris Murphy Amparo and of course si Pastor James De La Cruz, kanina nakasama ninyo, and ang Team Celebrating Life, Miss Judith Caringal, andyan si Arnel Villamor, si Mark Bukiron, of course si Nanida Eraskin Soriano, si Susane, at lahat po ng Radyo Pilipinas Station sa nakakawing. Maraming salamat po until next Sunday dito po sa Celebrating Life. Bye-bye!
27: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
1: Updated, reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time. 8:55 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. 73 bayan ang lunsod sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, tinututukan ng Philippine National Police bilang election areas of concern. May ulat si Ray Ferrell.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Itinuturing ng Philippine National Police bilang election areas of concern ang 73 sa 105 lunsod at bayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyko, nakabatay ang pag-uuri sa level ng banta sa bawat lugar. Kabilang dito ang posibleng election-related incidents, political rivalry at presensya ng mga armadong grupo. Ginagamit ito ng PNP bilang batayan sa pag-deploy ng mga polis. Mahigpit din ang koordinasyon ng PNP, AFP, COMELEC, Coast Guard at local government units para sa seguridad ng halalan. Sa kabila nito, sinabi Biniko na wala pa rin nakikitang malubang banta sa kasalukuyang sitwasyon. Patuloy ang intelligence gathering at validation habang papalapit ang araw ng eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mahigit 16,000 kawani ng pamahalaan nakiisa sa Civil Service Commission Lingkod Bariani Run 2026 sa Quirino Grandstand sa Maynila. PBS-PBS nakilahok din sa takbuhan. Alamin natin sa live report ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakiisa ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS sa ginanap na NCR leg ng Civil Service Commission o CSC Lingkod Bayani Run 2026 ngayong Setyembre 13 sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. kabilang ang mga kawani ng PBS-BBS sa mahigit 16,000 runners na lumahok sa taunang fun run bilang bahagi ng pagdiriwang ng 126th na Philippine Civil Service Anniversary sa temang Stride as One, Serve the Nation. Nilahukan ng mga kinatawan ng PBS-BBS ang 3-kilometer run bilang pakikiisa sa pagsusulong ng malusog na pamumuhay, pagkakaisa at pagpapahalaga sa kapakanan ng mga lingkod bayan. Hindi lamang ito simpleng takbuhan dahil layunin din ang aktibidad ng na makalikom ng pondo para sa pamanang lingkod bayani program na nagbibigay pugay sa mga public service.

0: Statistics Report No. 1 mula September 1 to 7, walong insidente lang ng focus crimes ang naitala sa Ilocos Region kumpara sa 16 na kaso mula August 25 hanggang 31. Walang naitalang murder sa unang linggo ng Setyembre mula sa 3 kaso noong nakaraang linggo. Bumaba rin ang theft mula 7 sa 2 habang ang physical injury mula 2 naging 1. Nananatili naman sa 2 ang rape at 1 ang robbery. May naitala ring 1 carnapping na sangkot ang motor vehicle at 1 sangkot ang motorsiklo. Ayon kay Police Brigadier General Tolentino, bunga ito ng pinaigting na police visibility, crime prevention at agarang tactical response. Patuloy naman ang focus police operations ng Pro 1 upang mapanatili ang pagbaba ng krimen. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At nag-abiso ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System na magsisimula sa Martes. September 15 ang unang pagpapatubig para sa sakahang sakop ng Magat Dam. Sa kasalukuyang level ng tubig sa Magat Reservoir, nasa 52,573.83 hectares muna ang unang mapapatubigan. Batay na rin ito sa naunang napagkasundo ang three-trench system para sa unang dry crop season ng 2027. Posible naman magsimula ang second tranche sa September 30 at third tranche sa October 15, depende sa antas ng tubig sa Magat Reservoir. At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
11: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
13: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
14: Maganda man takbo.
13: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
11: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
15: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
11: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
16: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.

0: sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Sports Radio 918 AM.
10: Nagbabalik dito lamang sa Sports Radio 918. Sports calendar for the week pa rin. Matthew Pacheco ang inyong kasama. At syempre, usaping Asian Games pa rin. Dahil we have 6 days to go nga bago ang pakikipagsabak nitong ating teams. Diba? Talaga nga very excited ng bawat Pinoy na matunghayan itong mga performances ng ating mga Filipino athletes. And recently nga ay in-reveal na rin dun sa sign-off ceremony na naganap. Itong mga flag bearers natin na si Albert Ian De Los Santos ng weightlifting and Paris Olympic bronze medalist Ira Villegas. So basically, these people no ay talagang they are also rising star, yung isa. And yung iba naman, yung isa naman ay may napatunayan din. But then maraming nagtataka bakit nga ba hindi si Alex Ayala. Eh dahil nga itong father ni Alex Ayala, nakausap daw ni POC President Bumble Tolentino na kung saan ay pinagpapahinga nga itong si Alex Ayala dahil after nga nung early exit ni, hindi naman early pero yung kanyang exit dun sa US Open, di ba talaga ng mga si Ate Alex nagpakita pa na kanyang mga fashion game, di ba, sa New York and nag-guesting din sa iba't ibang mga shows doon. But then itong si Alex Ayala kasi sasabak siya for this coming Singapore Open on September 21 to 27. So yung window na yun, ongoing na rin yung Asian Games. Pero kasi yung tennis games ay mag-uumpisa pa on September 27 hanggang October 3. So kumbaga on that day then, ay lilipad agad, di ba? Si Alex Ayala na sasabak no para sa women's single and women's doubles na kung saan inasahan niya ng makakatandem niya itong si Shaira Rivera. So basically yun nga dahil doon ay binigyan na lang ng pagkakataon no na kung saan kailangan makapagpahinga nga ni Alex Ayala dahil sasabak nga siya dito nga sa paparating po na Singapore Open WTA Tour no. Pero sa pasamalaki nga usapin ngayon eh dahil nga itong si Alex Ayala usapin nga na itong WTA is possible na ma-fine and ma-penalty itong si Alex Ayala if she skip na itong paparating naman na Beijing Open na gaganapin on September 30 to October 11. Diyan po yan sa China, of course. So, wala pa rin sagot hanggang ngayon. But then, itong si POC President is very confident naman sa NSA, no, sa Philippine Tennis Association, dahil nga sila ay nag-appeal na rin sa WTA, na kung saan ay they are asking for exemption para nga hindi ma-fine or ma-penalty itong si Alex Ayala. So, hopefully, na ganun nga ay hindi siya ma-fine and magkaroon ng penalty para talaga namang ay buong-buo itong kumbaga mindset ni Alex, no? Kumbaga, kasi nga even na Filta President na usap din natin ay Filta SecGen si Sir Janry Tiangco, mayor din siya ng Novotas, na kung saan yun nga nasaan nila itong si Alex Ayala, no? She chose to carry or the flag of Team Philippines pagdating sa tennis. So hopefully ay yun nga magkaroon ng magandang run itong tennis team din natin po diyan sa paparating na Asian Games. Samantala, ito naman UAAP, mga kaibigan, collegiate sports natin. Ang UAAP kagabi ay formally nag-umpisa na at talaga namang star-studded with the performances of their alumni, Vice Ganda, and Glock 9. So ang kanilang action ay inaasahang mag-umpisa na rin, lalo na ang UAAP Men's Basketball. Dahil syempre, tuloy-tuloy na to eh. Although, ay nagbigay daan para sa mga sasabak doon sa paparating na Asian Games, dahil some of them are also playing in the UAAP, so they have only 5 playing days para makapagbigay ng window para dito sa mga atleta natin, no, ng mga athletes na sasabak nga from the UAAP to the upcoming Asian Games, kasi some of them are playing for na 3x3, tapos 5v5, mapa women and men. So on September 13, that's later, mag-uumpisa naman ang unang bakbakan ng ating UAAP Men's Basketball with FEU against Adamson University playing dyan sa Smart Araneta Coliseum. And at the same time, susundan yan ng De La Salle University versus National University. And susundan din yan ng UP versus UST. And sa September 16 na ang kanilang susunod na laban on Wednesday, that's Ateneo versus UE and De La Salle versus UST. September 19, that's NU versus UE, Ateneo versus UP din ang maglalaban dyan naman po sa Araneta. So yung 16 naman na game ay sa Malawi-Asia yun. And up to September 26 ay Ateneo versus Adamson, maglalaban din UE versus FEU at NU versus UP sa Malawi-Asia Arena. And on September 30, Adamson University versus UST and FEU versus De La Salle University. And at the same time, no, dahil nga gumpisa na itong UAAP, itong NCAA ay magkakaroon din ng kanilang opening ceremonies on September 13, just one day ahead. So, nasa na mag-umpisa din agad itong kanilang bakbakan na talaga namang kaabang-abang, dahil syempre ang ating mga college students, ang ating collegiate basketball fans ay talagang nagpapasiklab to bring honor and glory para sa kanilang mga team. So hopefully na maging maayos din at healthy itong ating mga athletes po na sasabak po, no, from the UAAP to Asian Games. Samantala, mga kaibigan, no, sa ating mamaya hapon, samahan nyo pa rin ako sa ating programang Campus Sports para himay-himayin natin yung mga naganap na nating interviews and even a press con nung UAAP press conference na ginanap po kamakailan dito lang po sa may Cubao sa Quezon City. Samantala, no, yan ang ating mga iba pang updates. Sa iba pang mga dates, tumutok kayo dahil syempre ang ating buong Sports Radio 918 team ay tututok po dyan sa magiging laban. Hindi lang to laban ng ating mga atleta, pero laban to ng buong sambayan ng Pilipino para po sa 20th edisyon ng Asian Games dyan po sa Aichi, Nagoya, Japan. Yan mga kaibigan ang ating episode for Sports Calendar for the Week. Ako pong inyong nakasama. Naku, pasalamatan natin ang ating mga kasama dyan sa Masters Control, sa Lawless Transmitter, at the men and women behind the institution of Philippine Sports Broadcast, Sports Radio 918. Ako pong inyong nakasama, Matthew Pacheco, at magandang umaga, Pilipinas!
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: The public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
9: Sports Radio 918 AM.

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
0: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Team event Olympic champion sa kanya ako natalo. So maganda naman nung simula, nung huli lang medyo nag-iba. Tapos nung World Championships naman po, natalo ako sa France. Papasok ng table of 128 or 64, parang ganon. Nahirapan ako sa France kasi medyo weakness ko talaga. Medyo aminado naman na weakness ko yung French grip. I mean, yung style ng laro niya kasi at yung hawak niya, weapon is iba. Kaya parang feeling ko liamado talaga. I mean, dehado talaga ako bago yung start ang game. So, ayun po. Pero kaya ngayon, sana maging okay na kasi natututo naman po talaga ako sa bagong coach na pinapaintindi niya kung ano yung mga mali at tama talaga para pagdating ng Asian Games is ready na po.
1: Yes, at ready na. Okay, Noelito Jose ng ating Ipe Fencing. Mula po sa kanyang training camp sa Spain, punta ng Croatia, then balik ng Manila, alis ulit dahil Asian Games na and opening ceremony. Isa po siya sa paparada para sa ating Team Philippines. Thank you so much. All the best and God bless you sa mga competition. Keep us
0: Yes.
1: posted. Salamat.
0: Okay, thank you then. Thank you, Miss Judith. Bye, bye.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news
5: o mali ang fake news. Tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
11: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
13: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
14: Maganda man takbo.
13: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
11: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
15: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
11: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy,

0: Bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 11.
4: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa...

0: Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places ngayon pong araw na ito ng Linggo. Makakasama niyo po kami hanggang mamayang alas 12 ng tanghali at ako po si Ven Blones at kasama natin ngayon mula sa kanyang hardin si George Arsenio. George, kumusta ka dyan?
1: Magandang umaga, Ven. Maraming salamat at medyo umaaraw ano, sa ating hardin dito sa ating malapit sa ating bahay at mabuti at okay ang panahon ngayong araw na ito, Ven.
0: Okay. Okay, ang ating programa, George, syempre nakatuon doon sa pamamasyal at pagre-relax, no? Dahil sabi ng mga health expert ay nakakatulong ito sa ating mental health dahil ayon sa World Health Organization, napakarami na po ang nagkakaroon ng problema sa kanilang mental health. Kaya feeling natin baka kulang lang sa pasyal at pagre-relax, ayan. At syempre, George, yung isa pa?
1: Ay, syempre. Ay yung pag-agat natin ng estado ng ating buhay sa so yung mga kumag-usap.
0: Okay. Oh, nawala si George. Okay.
1: Developmental at economic. Parang mahina yata ang internet ko, Ben.
0: Sige. Nawawala-wala ka, George.
1: Sige.
0: Okay. Okay. Sige. Sige, ayusin muna kaya ni George. Tapos pasok ulit. Okay naman ba? Okay. Tapos, napapanood ba tayo sa ating FB page? Bakit parang hindi ko makita? Okay.
1: Oh?
0: Oo, parang hindi ko makita eh. Ano ba tayo sa FB page natin? Okay. Sige, so aabangan lang natin. Medyo nagkakaroon yata tayo ano dito. Sige. Ayusin lang natin lahat 'yung ating sa ating technical side. Okay, kasi ayun, hindi natin makita eh sa ating FB page 'yung ating programa, pero sabi ng ating mga kasama sa technical side ay meron din tayo, napapanood din tayo sa YouTube sa Sports Radio 918. Ayan. At syempre, napapakinggan din po tayo sa ating himpilan sa DZSR Sports Radio, Radyo Pilipinas 2918 kHz, sa inyong mga radyo sa AM band. Okay, so hinahanap kasi nung ating mga ano doon sa kabila, yung ating guest, yung ating sa FB page natin. So, ba't hindi ko makita, Suzanne? Okay. Sige. Anyway, George, nitong mga nakaraang habang inihintay natin, naka-live po. Naka-live? Bakit hindi natin makita? Okay. Pwede bang paki-ano nga dito sa ano ko? Okay. Sige. Sige. Anyway, Sige, George. So, bago natin tawagin yung ating guest ngayong umaga, George, itong mga nakaraang tatlong sunod-sunod na linggo, pinag-uusapan natin yung tungkol sa ating kalikasan, no? Sa ating kapaligiran dahil nga doon sa mga nangyayaring pagbaha, yung mga pagdami ng mga basura sa ating paligid. Tatandaan mo, George, nung itong mga tatlong linggo na ito, nung nakaraang linggo, nung unang linggo, ay naging guest natin si Ginoong Florence Cinco, isang skultor, pero lahat ng mga trash at saka lahat ng mga pwedeng i-recycle, ito yung ginagamit niya sa kanyang sining. At nung ikalawa naman ay naging panauhin naman natin yung sino na nga yung next na naging ano natin, George, na kausap natin.
1: Medyo hindi ko rin maalala.
0: Okay, sige. So, yun ang mga nakausap natin. Ano? Tapos pinag-usapan nga natin yung warning na sinabi 20 years ago ni dating Vice President Al Gore sa kanyang docufilm na An Inconvenient Truth. At may mga warning tayo doon na binigay niya, no, para doon sa mga tao na baka dumating yung panahon na ganito. At last week ay may mga sinabi nga ang World Meteorological Organization na mas magiging grabe pa, no, strongest ayon sa kanyang word itong darating na El Nino. Kaya gusto sana natin na ito lagi yung ating pag-usapan ngayon at ipaabot dun sa ating mga nakikinig, sa ating mga taga-subaybay, na siguro kailangan natin na talaga na kumilos, no, para mapaayos natin ang ating kalikasan, para mabawasan ang ating magiging problema dito sa tinatawag nating climate change o pag-iiba ng ating klima. Ngayon, George ay makakausap natin. Marami siya sa ating mai-share, ano, tungkol sa kung paano natin maipipreserba ang ating kalikasan, pero mukhang hindi pa yata nag-join. Ayun. Ayun. Okay. Sige, wala pa yata George eh. Wala pa ba yung guest natin? Di pa siya nag-join. Sige, so antabayanan lang natin George, no, yung ating guest ngayong umaga. Ito ay mula sa Mount Puro Nature Reserve. Ito yung isa sa mga pwedeng dayuhin, no, ng mga gustong magpasyal, gustong magkaroon ng konting pahinga dun sa mga pagiging busy nila sa buong linggo, o pwede rin yung kanilang pamilya. Pero bukod doon, may mga ginagawa din sila, no, na pagpipreserba sa ating kalikasan. So mamaya, hopefully ay makakausap natin si ang kanilang chairman, no, ng Mount Puro Nature Reserve, si Ginoong Alberto Toto Malvar. Pero George, ano mga balita naman dyan sa iyong hardin?
1: Oh, pero alam mo ba itong Mount Puro Nature Reserve, ano, maliban sa ito pala ay parang resort at camping base, ano, ay malaking bagay ito palang watershed, ano. Mm-mm. Na pag-uusapan natin, na talagang malaki ang maitutulong ito sa ating kalikasan, lalo na kapag pinag-uusapan natin itong pagbaha, ano. So ito may YouTube na tayo na napanood itong parang feature ay kay Sir Malvar, kay Sir Toto, at ito ay isang magiging malaking panawagan sa ating lahat, Ben. Pero yung ating mga balita naman, syempre tungkol naman sa ating turismo, sa sektor ng turismo, ano, ay nananatili pa rin, Ben, ang mga Amerikano na number one na mga turista, mga dayuhang turista na pumapasyal sa Pilipinas, at sila ay umaabot na sa halos 800,000 hanggang August 2026, ano, ang mga Amerikano. At tumaas, ano, ang kabuang bilang ng mga turista, ng mga foreign tourists na dumating sa Pilipinas kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, taong 2025, ng almost 4%. Ano? So, maganda at tumaas po ang bilang ng mga dayuhang turista na pumunta sa Pilipinas. At pangalawa pa rin ang mga Korean. So, yan ang top one, ang mga Amerikano. Ang top two naman, ang mga Korean, ano. So tuloy-tuloy lang ang ating Department of Tourism din sa kanilang pagsusulong at pagpupursige po ng mga programa para mas maparami pa, no, ang bilang ng mga foreign tourist arrival sa Pilipinas, dahil alam po natin na malaki ang ambag ng sektor ng turismo sa ekonomiya ng Pilipinas, ano, at least or on the average ay nasa 10% ng gross domestic product ng buong Pilipinas. At milyong-milyong mga Pilipino din ang nabibigyan ng trabaho ng sektor ng turismo. Kaya, kumbaga, malaki ang malaking ambag, you know, ang turismo sa ating ekonomiya at sa kabuhayan po ng mga kapwa Pilipino. At samantala, Ven, itong DOT uli at ang Philippine Retirement Authority o PRA at ang TIEZA ay nagsagawa sila ng Investment Tourism Forum ng 2026, ano, Tourism Investment Forum, para magkaroon ng maraming oportunidad ang nasabing rehiyon, ang Soccsar Gen, ano, ng sa sektor ng turismo. I-check natin kung anong region ito ang Soccsar Gen. Medyo mahaba-haba, ano, ang Ayan, meaning ng kung ano yung mga probinsya o mga rehiyon ang kasama po sa SOC Sergeant. Ayan. Ito ang sa SO, ito ay tumutukoy sa South Cotabato. Ang CC naman ay Cotabato. Ang letter K ay Coronadal or Sultan Kudarat. Ayan.
0: Okay.
1: So,
0: George,
1: SOC Sergeant. Yes.
0: Oo, maputol kita, no? Siguro maya-maya ituloy natin yan. Samantala, meron muna tayong ilang mga paalala dito. At habang inaantabayanan din natin yung ating guest ngayong umaga. So, standby ka lang dyan, George.
1: Okay.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
0: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Marita. Bata ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Sports Radio 918 AM.
4: Okay, balik tayo sa ating programang Going Places, George. At sayang, no, wala pa rin ata yung ating, ready na. Okay, ready na pala yung ating guest ngayon, George. So tawagin na natin agad dahil, oo, nasayang na yung oras natin. Kasama natin ngayon, George, ang chairman ng Mount Puro Nature Reserve at MPNR Foundation, si Ginoong Alberto Toto Malvar. Magandang umaga po, Sir Toto.
5: Magandang umaga sa inyo. Mabuhay.
4: Ayun, medyo na late po tayo na
5: walang internet sa bundok. Try ba akong mabilis?
4: Ayun pala.
5: So, walang internet doon.
4: Oo nga pala, no. Anyway, sige po, sir, umpisahan na natin agad 'yung ating tanungan kasi maraming tayo na pag-usapan na tungkol dyan sa climate change at marami din tayo naging guest na talagang ginagawa yung pag-recycle tulad ng isang sculptor. Sabi niya, yung sa kanyang sining, ginagamit niya yung mga recycled materials, no? So kasi ngayon, parang nararamdaman na natin talaga yung pagpapalit, no, ng ating kalikasan sa hindi maganda at maraming mga ginagawa ngayon, pero napansin natin na dito po sa inyong lugar, sa Mount Puro, bukod dun sa pwedeng puntahan ng mga pamilya kung gusto nilang magpahinga pagkatapos ng mga busy schedule, merong napipreserve na mga puno at watershed dito sa inyong lugar. So, Sir Toto, baka pwede mo kaming kwentuhan tungkol dyan.
5: Ano po yan, eh? Ang punot dulo po ng Mount Puro Nature Reserve ay ang pagmamahal sa kalikasan.
4: Mm-mm.
5: Pero hindi lang sa kalikasan, pagmamahal sa, ang tawag namin doon ay GNP,
4: mm-hmm,
5: God, Nature, People.
4: Mm-mm.
5: Lahat po ito ay nag-uumpisa sa pagmamahal.
4: Mm-mm.
5: Kaya pagpunta kayo sa MPNR, meron po kami napakagandang bamboo chapel.
4: Oh.
5: Ang tingin ho sa kasi namin, ang pagmamahal ay nag-uumpisa at nagtatapos sa pagdarasal.
4: Mm-hmm.
5: So, inaano namin, sinabubuhay po namin yung papal encyclical ni Pope Francis, yung Laudato Si.
4: Mm-hmm.
5: Yun ay cry of nature and cry of the poor.
4: Mm-hmm.
5: We have to listen to the cry of nature and the cry of the poor.
4: Mm-hmm.
5: At gumawa tayo ng miska anong pwede,
4: mm-hmm,
5: para matugunan ang paghihirap ng kalikasan at paghihirap ng mahirap ng tao.
4: Mm-hmm.
5: Doon lahat po nag-uumpisa.
4: Mm-hmm.
5: So, you know, pagpasok niya sa pagpunta sa MPNR, ang sasalubong sa inyo ay magandang kalikasan. Pero hindi ho yan nag-umpisa sa maganda. Noong dumating po ako na sa bundok, 1988. No? So, 38 years na po ako,
4: wow,
5: sa bundok. Ang noong panahong yon, talaga naman yung kalbo ang bundok. Walang kapuno-puno. Kung may puno man, mga 10-20% lang.
4: Mm-hmm.
5: Kasi po, no, katatapos na ng gera dun sa Hapon,
4: mm-mm,
5: at lahat ng bahay sa Manila ay nasira. Kaya, nirebuild nilang Manila at marami silang kahoy na kailangan. Doon ho sila nagputol, doon sa Mount Puro,
4: mm-hmm,
5: sa loob ng Upper Marikina Watershed. So, nagkaganon. So, nanay ko, sinabihan ako, anak, pagtanda mo, magtanim ka ng puno,
4: mm-hmm,
5: dyan sa Sierra Madre.
4: Mm-hmm.
5: Sinuturo niya sa akin kasi lahat ng bahang yan ay nanggagaling sa walang puno sa bundok.
4: Mm-hmm.
5: Magtanim ka dyan. So, yun po. Yun lang mo ang ginawa ko. At nakita ko, pag nagtanim, ay gaganda ang kalikasan. Noong panahon nag-umpisa ako, usong-uso yung mall.
4: Mm.
5: Busit, ang daming mall na tinatayo noon. Busit na busit po ako sa mall kasi wala kang nakukuha dun. So,
4: uh-huh,
5: sumunda ako sa bundok. You know, ang sarap-sarap po sa bundok. Lalo na ngayon, ang sarap maligo sa ilog, malinis ang ilog. Yun po.
4: Sir, kasi oo na balitaan ko, nakita ko at napanood ko yung isa sa inyong mga interview, no, na kung paano natin mapipigilan itong pagbaha, kasi ito po yung isa sa mga problema natin na nakita. Kaya doon sa mga sunod-sunod na linggo po, nag-iimbita kami ng mga tao na pwede makapagbigay ng advice o ng mga impormasyon na makakatulong para maiwasan po natin itong mga pagbaha na ito. At doon sa isa sa mga interview po ninyo na parang nadaanan natin na yung bawat puno, napakalaki ng naitutulong para makapigil ng pagbaha dito sa Metro Manila, lalo na dito sa may bandang Marikina.
5: Opo. Nag-uumpisa po yan ang isang punong, isang mature tree, mga 15 to 20 years and above, can absorb 100, ang sabi ng mga eksperto, mga 100 to 200 gallons of water per day, kada araw.
4: Mm-hmm.
5: Over the years, over 38 years, nakapagtanim na po kami ng sobra ng konti ng 1,000,000 puno.
4: Mm-hmm.
5: So, kung 1,000,000 times 100, 100 million gallons of water every day.
4: Mm-hmm.
5: Sinisip-sip po yan ang ano. Mm-hmm. So, pag sinip-sip yan, dahan-dahan naman yan papakawalan.
4: Mm-hmm.
5: So, yung tubig, hindi dadating agad. Kung dadating man, dahan-dahan.
4: Mm-hmm.
5: So, hindi magkakaroon yung baha kasi dahan-dahan.
4: Mm-hmm.
5: Kung walang puno, pagdating ng tubig, punta agad na talagang babaha.
4: Uh-huh.
5: Ang aming Marikina watershed ho ay 26,000 hectares.
4: Mm-hmm.
5: No? 26,000. Ang Marikina po ay 2,000 hectares lang.
4: Mm-hmm.
5: Kaya isipin niyo, 200,000 na 26,000 hectares na tubig pupunta sa 2,000 hectares baha. Lahat po yan dadaan ng Marikina River. So, kailangan talaga magtanim. At hindi dapat ang pagtatanim, ang pag-aalaga sa kalikasan, ang pagtatanim talaga nag-uumpisa yan sa pagmamahal. Hindi ginagawa mo yan kasi mahal.
4: Mm-mm. Mm-mm.
5: So, ang sarap sa Mount Puro, doon ako nakatira, 38 years na ako doon.
4: Mm-hmm.
5: It's a relationship with nature. Mm-hmm. You get to be with nature, you get to know nature, you get to like nature, you get to love nature, at pag mahal mo na, ay talaga namang hindi mo siya iiwanan.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
5: Pabalikan at pabalikan mo siya.
4: Mm-hmm. George!
5: So, inaano namin sa mga tao na pupunta, tignan nyo lang ang ganda. Tignan nyo ang God, nature, people. Yan lang po.
4: So, God, nature, people pala talaga dapat yung formula, no? Para...
5: Opo.
4: Para talagang maging maayos yung ating environment. George, meron kang tanong kay Sir Toto?
6: Oo. Ay, magandang umaga, Sir Toto. Ano? So, 1988 po kayo unang napunta dyan sa bundok. So, paano po kayo napunta dyan sa bundok? Kumbaga, ito ba ay parang destiny? Or sinadyan mo talaga ng pumunta dyan? Or by accident lang po ba yung pagpunta mo sa Mount Puro, sa Mountain Puro, Sir Toto?
5: Opo. Nag-umpisa po ako mag-reforest noong mga 1988. No? Nag-umpisa ako sa Tarlac at saka sa Zambales. Tapos, nakita ko, kailangan ko ng rattan seedlings. No? So, tinanong ko sa DNR, saan ba ako makakakuha ng rattan seedlings? So, tinuruan nila ako sa Mount Puro. So, nagpunta ho ako doon. Nung nandun ako sa itaas ng bundok, hindi naman bundok, burol. Tinignan ko yung ganda-ganda ng kalikasan. Tapos naalala ko yung sinabi sa akin ng nanay ko, na anak, pagtanda mo, magtanim ka ng puno. So bumalik yung ano. Doon ako nagtanim. Doon nag-umpisa. Parang kausap ko ang Diyos, sabi niya sa akin, pangarap, pag-asa, kasama. Ito ang gawin mo, ibalik mo ang kalikasan. Sabi ko sa Panginoon, paano ko magagawa? Binigyan niya ako ng pag-asa. Narinig ko ang Diyos, English pa, sabi niya, do not be afraid, I will be with you till the end of the day.
4: Mm-hmm.
5: So, ginaganahan ako ng konti. Tapos, ninenervous pa rin. Kasi pito na po ang anak ko nun. So, ang sabi niya, kasama. bibigyan kita ng kasama each and every step along the way. So doon muna nag-umpisa yung aking love relationship with God, nature, people. At ang sarap ko doon kasi maraming mahihirap na tao. At ang dami ko natutunan kasi hindi lang pala ang importante magtatanim ka. Dapat kasama mo ang mga tao sa pagtatanim. It has to be community-based. Hindi pwede yung approach na dati ng gobyerno na binabayaran ng tao para magtanim. Pag mahal nyo po, hindi kayo kailangan bayaran. Pero kailangan meron kayong... ang sabi ko parati, if you want to take care of nature, take care of the people. Basta inalagaan mo mga tao. Meron kaming health, education, livelihood, and prayer. Yun ang aming formula. Tulungan mo ang tao at sabay-sabay kayong tulungan ang kalikasan. Ang sarap talaga. Pag muulan, ang sarap sa bundok.
4: Mas masarap po bang pumunta dyan sa Mount Puro pag umuulan? Kasi syempre yung mga, di ba George, yung iba kasi natatakot sila na, naku, baka mamaya may mga landslide doon. Di ba? Ano po ba, Sir Toto? Anong tingin nyo doon?
5: Alam mo, galing po ako sa bundok ngayon kasi naghahanap ako ng signal.
4: Okay.
5: Kaya nagpunta ako sa bahay namin sa Quezon City. Ang sarap talaga sa bundok. Safe na safe. At ako gustong-gusto ko pag umuulan.
4: No?
5: Kasi nakikita mo yung mga agos ng batis, no? Tapos yung tunog ng ibon. At saka, ay... araw.
6: At saka walang malamang ulang landslide, Sir Toto, kasi maraming puno kaya may humahawak sa tubig, di ba, Sir? At saka sa lokal lupa, no, Sir Toto?
5: Opo.
4: Ayun,
5: at
4: ganun
5: pa na. At saka pag narinig niyo ang tunog ng kalikasan ng mga ibon, no? Makikita niyo yung ibon lumilipad tapos biglang nagpapalit ng ano. Ang daming question sa utak niyo, tapos nakikita mo sa dulo, makikita mo, ang kalikasan ay Diyos.
4: Ayun.
5: Ang kalikasan ay tao. Lahat po ay nag-uumpisa sa pagmamahal. Pag mahal mo, you get committed, aalagaan mo. Ang amin, ho, magtanim, ang sikreto namin, God, nature, people, no, if you want to take care of the forest, take care of the people, at saka lahat yan nag-uumpisa sa pagmamahal.
4: Pero Sir Toto, simula nung pumunta kayo dyan noong 1988, gaano karami na mga puno ang naitanim nyo?
5: Dyan lahat mga mo. A little over 1 million trees. So.
4: Wow!
5: over 38 years.
6: So almost 40 years.
4: And counting.
6: Pero Sir Toto, sino-sino yung mga tao na kasama mo sa umpisa? Hanggang ngayon, yes, na tumulong po sa pagtatanim.
4: Oo.
6: Kasama almost 1 million trees.
5: Mga katutubong dumaga. Yung aming kasama yung talagang nag-alaga kasama ko sa bundok ay si Enoch Doroteo. Siya po ngayon ay head ng lahat ng dumagat sa Rizal. Enoch Doroteo. At na board member ngayon siya ng probinsya ng Rizal. Siya kasama ko talaga.
4: So ano yun, Sir Toto, lahat ng mga nandun malapit na komunidad ng mga dumagat, lahat po yun ay nakakasama po ninyo sa pagtatanim?
5: Hindi naman ho lahat, kasi may iba may trabaho din sila. Pero nung nag-umpisa, wala naman ho kasi akong bahay doon. So nung ano ko, nakikitira po ako sa bahay ng dumagat. Doon po ako nakatira sa bahay nila. Ang best friend ko ay si Kaimo. At si Kaimo ay full of wisdom. Ang dami kong natututunan sa kanya. Example lang po. Si Kaimo, sinabi sa akin, ano ang ginagawa niyo? Ba't kayo tanim ng tanim? Ang ako, yabang ko kasi. No? Aral ako sa Ateneo. No? Ang taas-taas na position ko. Tinanong ako ni Kaimo, yung ginagawa mo sa bundok. Gusto kong balik ang kalikasan. Eh, bakit po ang tinatanim niyo ay punong hindi ho taga rito? Alam niyo po, nagulat ako doon. Punong hindi taga rito. Sabi ko, meron palang punong taga rito at punong taga rito. Sabi ko, ano mong ibig sabihin?
6: Oh.
5: Sa akin, ikain mo, tignan nyo yung tinatanim nyo. Hindi pinupunta ng ibon. Ang mga dahon, hindi basta-basta nabubulok. Pati bulate, hindi pinupuntahan. Sabi ko, oo nga, ano? Ano mo ba dapat? Sabi ni Kain, alam niyo po, ang Diyos hindi nagkakamali. Puntahan ho natin yung mga bundok kung saan Diyos ang nagtanim. Tignan natin yon, puntahan natin, at kumuha tayo ng buto doon at itanim natin dito sa lugar na ito.
4: Mm-hmm.
5: Sabi ko, ang galing ni Kain. Ang sabi ni Kain mo, ang DNR kasi noon, ang gobyerno, ang pinatatanim yung mga exotic species.
4: Mm-hmm.
5: Gaya ng gemelina, acacia mangium, mahogany, yung mga ganyan. Noon pa lang, mga early 1990s, sinabi na sa akin ni Kain mo, hindi yan ang tinatanim.
4: Mm-hmm.
5: Tapos, ang DNR, 2001 na lang, nung sinabi nilang, huwag kayo magtatanim ng exotic.
4: Ayun.
5: Dapat, pag gusto nyong ibalik ang kalikasan, konsultahin nyo yung mga katutubo.
4: So, ano po yung puno na kailangan itanim? Sir Toto?
5: Yung mga nara po, nara, palusapis, bulabe, yung mga native trees.
4: Oh, okay.
5: At hindi mo masyadong aalagaan.
4: Mga kawayan, na, marami din po ba mga tinatanim doon?
5: Meron din yung kawayan doon.
4: Oo, pero mas na, yung mga nara, ganon.
5: Oo. Ang maganda po ang kawayan. Una kong tinanim nung pagdating ko doon ay kawayan.
4: Mm-hmm.
5: No? Kasi tuwan-tuwa ako sa kawayan. Kaya yung lugar po namin, lahat ng mga tirahan namin ay made of kawayan.
4: Mm-hmm.
5: Pati yung chapel namin, the first bamboo chapel.
4: Oh.
6: Pero Sir Toto, yung
5: magtatanim kami bamboo cathedral.
4: Okay.
6: Opo. Sir Toto, yung ano, yung nara kasi endangered tree species
4: po
6: 'yun, 'di ba? So medyo marami kasi ito ang national tree po natin, Sir Toto, 'di ba, ang nara.
5: Opo.
6: So, merong maraming puno ng nara diyan sa Mount Puro Nature Reserve.
5: Marami po, marami.
4: Mm-hmm.
5: Pinoy na ano namin na nara, molabe, tsaka mga flowering trees gaya ng banaba.
4: Ganun pala.
5: Pero alam niyo po, basta magdadasig, pagising po nung bisig ko na mag-exercise, pero spiritual exercise ang na. Tapos tinatanong mo rin sa Diyos, Panginoon, anong gusto mong itanim ko?
6: Spiritual consultation.
4: May consultation pala siya every morning, George.
6: Spiritual
4: consultation.
6: Opo. Pero Sir Toto, ito ba yung mga puno, yung nara, molabi, yung parang mga natural, yung mga endemic ano ng mga puno? Ibig sabihin po ba mas nakakahawak sila ng tubig, ano? Ito ba yung mga klase ng mga puno na mas maraming tubig yung
5: nasa-store po klase, nila? Maraming galing yung mga punong yan eh. Parang tao din yan eh.
4: Mm-hmm.
5: Naalala ko yung asawa ko, sinabi sa akin, ano ka ba? Bakit yung tinanim mong duwat ang asim-asim? Sabi ko sa asawa ko, hindi ko naman tinanim yan para sa'yo. Tinanim kaya para sa mga ibon. Kasi nakita ko yung mga ibon nagkukumpulan sa puno ng duhat.
4: Pero
5: kanya-kanya. Pero dapat biodiversity.
4: Yes.
5: Huwag ko monoculture. Sari-sari. Pero sabi nga, inano ko si Kain mo, tignan nyo kung ano yung tinanim ng Diyos sa lugar nyo. Yun ang itanim nyo.
4: Mm-hmm.
5: Kasi ang Diyos, hindi nagkakamit.
4: So, paano po yun, Sir Toto? For example, may mga rules po ba? Kasi di po ba may mga nag-stay dyan sa inyong resort na po ba na matatawag din itong Mount Puro Nature Reserve? Mount Puro Nature Reserve, Sir Toto. At kung ito nga ay pwedeng puntahan na ng mga bisita, may mga rules po ba kayo na ibinibigay dun sa mga mag-stay?
5: Ang rule namin ay rule.
4: Siyempre para mapangalagaan po yung ating ano, 'di ba, environment.
5: Ang unang rule namin, pag dumating kayo doon, kayo ay dapat makipagkapwa tao.
4: Mm-hmm.
5: No? Anong ibig sabihin? Huwag kayong mag-ingay. Kunyari, alas 10 na ng gabi, huwag kayong mag-iingay kasi yung mga iba gusto namang matulog na.
4: Mm-hmm.
5: Okay?
4: Mm-hmm.
5: maging kapwa kalikasan kayo, huwag kayong pupitas-pitas ng pitas ng mga bulaklak na maganda. Kasi marami kami bulaklak.
4: Mm, okay.
5: Pero kami bird of paradise. Huwag niyong pipitasin. Tapos, pagdating niyo doon, makipagkapwa ka, kausapin niyo yung mga puno. Kausapin niyo yung mga dahon.
4: Uh-huh.
5: Kausapin niyo yung tubig.
4: Mm-hmm.
5: At ang, sa dulo niyan, pag tinignan niyo, if you look around you, sa dulo, imposible hindi niyo marirealize na mahal na mahal ka ng Diyos.
4: Mm-hmm.
5: Kaya binigay sa iyo ang magandang kalikasan. Mm.
4: Naku, Sir Toto, mabuti hindi nag-iiwan ang mga basura, yung mga ibang bumibisita dyan.
5: Hindi ko sila makapag-iiwan ng basura kasi kahit na isang candy wrapper doon sa 40 hectares namin, hindi kayo makakakita.
4: Mm, okay.
5: O, ako ay ang unang ang ginagawa ko, ikot ako ng ikot sa bundok. At pag nakita na ng mga tao ako, pulot sila ng pulot. Kaya wala na sila pupulotin.
4: Ayun naman itong, pala.
5: Uh-huh. Itong darating na September 19 ay clean up day.
4: Mm-hmm.
5: No? So talagang iikot kami sa barangay at magpupulot kami ng basura, lalong-lalo na sa mga.
4: Oh, so lagi po ninyong ginagawa yon, yung clean up day?
5: Every September 19-20. Ah. Every year yon.
4: Okay. Yung ilang ektarya po yung didinisin, Sir Toto?
5: Naku, marami yun. Kasi umiikot kami. Umpisa kami sa ilog.
4: Uh-huh.
5: So, yun kasi, doon lang kami makapunta doon sa mga daanan.
4: Uh-huh.
5: Tinanong nyo yung ektarya, doon sa amin, 40 hectares. Hindi po amin yun. Hindi po amin. Sinabi ko lang sa gobyerno na sayang yung lupa kung pwede nga alagaan ko.
4: Wow.
5: Pero ito ay public land.
4: Okay.
5: At nagbabayad din ako sa gobyerno para pahintulutan akong magawa yung pagtatag.
4: Uh-huh. Oh, Sir Toto, ano yung mga activities naman na pwedeng gawin nung mga mag-stay dyan sa MNPR? MPNR. So
5: maganda tanong yun.
4: Oh,
5: ang una ay maglakad.
4: Okay.
5: Forest hike.
4: Mm-hmm.
5: Kasi hindi ho mall hike, forest hike.
4: Mm-mm.
5: Iikot-ikot kaya papansinin niyo yung kalikasan. Look around.
4: Mm-mm.
5: No? Ayusin niyo yung senses niyo. Ilagay niyo yung senses niyo, makita niyo.
4: Mm-mm.
5: So, forest hike. Tapos meron kami river walk.
4: Okay.
5: Maglalakad kami papunta sa kalikasan at makikita nila kung anong ginagawa para maayos yung river.
4: Mm-hmm.
5: Malungkot lang po yung talaga yung flood control.
4: Mm-hmm.
5: Kasi sa amin, hindi naman kailangan ng flood.
4: Mm-hmm.
5: Hindi naman namin kailangan ng control. Wala kami talaga.
4: Mm-hmm.
5: Kasi puro kami tanim doon.
4: Ng puno. Oo.
5: Hindi naman kami babahakin.
4: Kasi sa dami ng puno doon, ano?
5: Oo. Tapos naglagay pa sila ng malalaking mga bato.
4: Mm-mm.
5: Doon sa ilog, may mga malalaking bato kung saan doon nagbe-breed ang mga isda.
4: Oh.
5: Pinasabog nila yung isda.
4: Okay.
5: At ginawang pambakod ng riverbanks.
4: Uh-huh.
5: So, yun. Basta ano lang. At so, ang pinakamasarap po sa talaga, maraming pamilya na lumalakas. Kasi wala kaming signal .
4: Oo, balita ko nga, walang internet doon, ano, Sir Toto?
5: Oo, sinasadyaho namin yun. Para mag-usap yung mga tao. Nagdamali lang ako, hindi ko inayos yung signal namin. Kaya kanina, kailangan ko pong pumunta ng Manila.
4: Naku, kailangan nyo pa palang lumuwas dyan sa Quezon City bago kayo mag... Pero, kasi di ba yun ang talagang ano ninyo, di ba? Yun yung talagang target nyo, yung wala talagang kahit anong means, tama ba, ng communication para talagang magkaroon naman ng komunikasyon yung mga pamilya na mag-i-stay doon or yung mga magkakaibigan, di ba? Yung parang dati...
5: Ang hashtag po namin ay disconnect to connect.
4: Ayun, disconnect to connect. Pero Sir Toto, nauuso ngayon sa yung forest bathing . Nagagawa po ba dyan nung mga nagpupunta dyan sa MPNR? Yung forest bathing na sinasabi?
5: Opo, ang nag-umpisa ng forest bathing, Philippine forest bathing, yung anak kong doktor.
4: Oh,
5: yung Philippine Forest Bathing kasi napakagaling yon sa nakakapagtanggal ng sakit. Yung forest bathing kasi pag ando ka sa kalikasan, bumabalik yung talagang dapat. So, forest, ganun yung forest bathing. Minamasdan niyo lahat, tapos just keep still, meditate. Yun lang po naman yun.
4: Tapos yung iba, Sir Toto, yumayakap pa sa trees, di ba?
5: Ay, sarap talaga na makakap.
4: Oo.
5: Hindi lang yumayakap. Pwede kang maligo sa ilog. Ang linis ng ilog ngayon. Ang ganda-ganda. So, akapin mo yung puno. Tapos magpakagat ka sa langgam.
4: Wait, ay ganun ba?
5: Kasi pag kinagat ka ng langgam, ibig at nakatiyan ka, ibig sabihin, buhay ka pa.
4: Yung iba kasi ayaw malapitan ng langgam, baka akala may diabetes sila.
5: Kasi po, ano eh, sa akin, pain is part of life. Life is very simple, don't complicate it. Less for self, more for others, and not for all. Dapat simple ka lang. Ang tao sinusukat mo, hindi dahil mayaman yan o kaya mataas ang posisyon. Lahat ng tao pantay-pantay sa mata ng Panginoon. So, yan lang ang sikreto sa buhay. Ako po'y 78 years old na. Malapit na mag- malapit na po ako mag-70 na.
4: Wow!
5: Sikreto ko talaga, yun. Stewardship, simplicity, sharing. Wala kang iyo. Lahat yan ay sa Diyos. Kaya yun. Dapat simple ka. Yun. Kasi wala kang iyo. At kung simple ka, meron kang lugar para mapamahagi sa iba, sharing. Tapos sustainability. Para so, dire-diretso.
4: Okay. So, Sir Toto, paano pupunta? Kung halimbawa, may mga gustong magpunta dyan sa MPNR sa Mount Puro Nature Reserve. Saan po ba yung lugar na yan? At saka, pwede ba nating mabanggit kung magkano yung mga rate ng accommodation po ninyo dyan?
5: Opo. Malapit lang po kami. Kung i-waste nyo lang Mount Puro Nature Reserve, sasabihin na ng Waze kung saan kayo pupunta. Kung walang, kung may traffic siguro, 1 hour 15 minutes.
4: Oh.
5: Eh, dumating ako ngayon dito galing doon, wala pa ako sa oras, nandito na ako sa bahay.
4: Ayun. Kaya pala sir eh, at tinatawagan ko kayo sa Viber. Wala pala kayo internet. Oo nga.
5: Oo na. Pero on the way.
4: Oo. So sa ano ya, ano yung exact address po, Sir Toto?
5: Barang Purok 5, Barangay Kalawis, Antipolo, Rizal.
4: Okay. Tapos ilagay lang Mount Puro Nature Reserve doon sa Waze.
5: Kahit na walang Kalawis, wala na yon.
4: Okay.
5: Ilagay nyo lang Mount Puro Nature
4: Reserve. Ayun, nakapin na yon sa Waze. Okay. So, yung pong mga rates.
5: Pwede kayo sumakay, sa Kalabaw.
4: No? Ah, pwede ba?
5: Meron kami ano, pwede maligo sa ilog.
4: Ay, ang sarap.
5: Sakay kayo sa Kalabaw. Pwede kayo kumakit sa puno. Meron din kaming may swimming pool din naman kami.
4: Kasi
5: iba nag-aanap ng swimming pool. Ako po, natuto kong mag-swimming, hindi sa swimming pool. Sa ilog po ako.
4: Sa ilog, o sa mga batis-batis, no?
5: Ay, parang, nako.
4: Di ba parang ang sarap ng mga ganyan, yung talagang, yun nga, sabi mo nga kanina, Sir Toto, disconnected ka sa mga worries, sa mga problema.
5: Opo.
4: Di ba? Nang inyong,
5: Ihintayin ko po kayo doon at magkwentuhan tayo. Tuloy natin ang kwentuhan.
4: Oo nga, sir. Parang ang sarap-sarap talaga magpahinga dyan sa MPN, sa Mount Puro, no? Kasi talaga makikita mo. Pero hindi, sir, doon sa mga nakikinig sa atin sa, at saka nanonood sa atin dito sa FB page natin at sa YouTube, magkano yung rate na ibinibigay po doon sa mga gustong magstay?
5: Yung for the day ho namin, it's less than 1,000.
4: Okay.
5: Meron na ho kayong guide doon. Meron na kayo kasama na ho ang lunch doon. Tapos, kasama na ho ang kwentuhan doon. Kasama na ho yung forest type. Kasama na yung river walk.
4: Okay. So, less than 1,000 yun?
5: Less than 1,000.
4: Okay.
5: Pag mag-overnight kayo, kasi ang rates namin kasama ang pagkain, meron ng lunch doon, meron ng dinner doon, meron ng breakfast na it's less than 2,000 per
4: person. Hindi na masama. Wala ka nang iintindihin, kundi magpahinga lang, di ba? Pero may nagtanong, Sir Toto, paano daw ba, kung pwede daw bang pumunta kung nag-commute, magko-commute?
5: Pwede ho. Okay. Sa commute, pwedeng-pwede na.
4: Okay. Okay. So pwede rin. Ano sasakyan nila?
5: Ano po?
4: Anong pwedeng sakyan kung magko-commute?
5: Ang Grab ho. Ano na
4: hanggang doon na ang Grab?
5: Kasi maganda na ho ang kasada eh.
4: Okay. So sasabihin mo lang din doon sa Grab, Mount Puro.
5: Mount Puro Nature Reserve.
4: Okay.
5: Less than 1 hour. Pwede naman ho mag-commute din.
4: Okay. So ano pa, paano mag-jeep lang din sila, ganun, o bus?
5: Mag-jeep lang ho kayo.
4: Okay.
5: Pagdating nyo ng Cogayo, sakay ulit. Tapos pagdating nyo ng Canto Calawis, mag-tricycle kayo, iahatid na ho kayo hanggang doon sa
4: dulo. Okay. So madali lang naman palang puntahan.
5: Madali.
4: Okay. So talaga ang kaibahan ng Mount Puro Nature Reserve ay yung pag-aalaga talaga, no, ng kalikasan, at makikita mo talaga nature na nature. Yung mga gustong ng nature tripping, ito talaga yung pinakamaganda.
5: Opo.
4: Na pwede puntahan. Magtatanim pwede rin.
5: Pwede kayong magtanim.
4: Okay.
5: Pero magtatanim lang ho kayo pag tag-ulan.
4: Ah.
5: Ang puno needs 3 months continuous rain.
4: Water,
5: okay. June, July, or early part of August, tanim kayo.
4: Ah, okay.
5: Pagdating ng August, September onwards, hindi na pwede magtanim kasi dadating na
4: hindi na gano'ng karami yung ulan.
5: Hindi na dry season.
4: Okay.
5: So, pag ginagawa noon, pag panahon yun, nagpe-prepare naman kami ng seedlings.
4: Okay.
5: Lalagay mo yung buto, lalagay mo dun sa plastic pot.
4: Napaka-interesting talaga, no, ng inyong lugar, yung Mount Puro Nature Reserve. Tapos talaga, pinaka-naka-ano sa aking isip, yung sa dami ng puno dyan, yung 1 million na mahigit na puno, at sabi nyo kanina, sa bawat puno ay almost 100 ba na gallons?
5: 100 gallons
4: ang naaabsorb ng bawat puno.
5: Sabi ng mga eksperto per day, yun ang narinig ko, hindi naman ho ako eksperto.
4: Okay. Pero dun sa mahigit 1 million, so ganun kung galon, 100 million na galon yun. Sa kung halimbawang may ganun karami na ibubuhos ang tubig ulan. Napakaganda.
5: Dapat alagaan niyo yung mga tao sa kapaligiran kasi kasama niyo yung tao sa pagpapaganda ng kalinas. Yun.
4: Naku, Sir Toto. Sige po.
5: Sige, kayo po. Kayo muna.
4: Kasi po, Sir Toto, medyo natagalan tayo kanina kaya ang bilis ng oras po eh. Ang dami pa namin. Sanang, di bali, kung magkakaroon tayo ng part 2, Sir Toto, imbitahan ka namin ulit. Yung nandiyan ka na sa Quezon City, yung hindi ka na mabiyahe kagad-agad.
5: Maganda naman yung signal eh. Maganda naman yung signal. Kaya lang, ewan ko ba kanina, parang sumama ng konti.
4: di bali po. Sige, Sir Toto, imbitahan po ninyo yung mga nakikinig sa atin para makadayo dyan sa inyong lugar sa Mount Puro.
5: Ay, sa mga tagapakinig po ninyo, ay magandang araw. Punta ko kayo sa Mount Puro, napakasarap ko dito. Talaga namang sa kalikasan, tahimik ang kalooban mo. Tapos makakapagdasal ka at makakausap mo ang pamilya mo at sa mga kaibigan mo na talagang usap na walang gulo. Walang iniisip na trabaho. Tawanan na kayo ng tawanan, no? Tapos kantsawan kayo ng kantsawan. Pagtingin nyo, ay, uuwi na. Ayoko nang umuwi. Gusto ko talaga dito sa mundo. Lahat ng mga kaibigan ko, noong una ako nagpunta sa bundok, wala kaming kuryente, wala kaming tubig, wala kaming kasada. Sabi ng mga kaibigan ko, nasisira na ulo mo.
4: Sige.
5: Ngayon, sabi ng mga kaibigan ko, paano mo nakita, pwede palang gawin ito? Alam ko lang, dinabayan ako ng Panginoon para gawin ito. This is God's job.
4: Amen.
5: Ako po, sumunod lang ako sa utos. No. Yun, tara. No? Let's pray together. Let's play together. Let's talk together.
4: Ayun.
5: Ingat-ingat. Yan lang talaga.
4: Sige po. Maraming salamat po, Sir Toto. Napakasarap nung kwentuhan natin. Hayaan nyo po pag may time kami ni George. Makikipagkwentuhan kami dyan sa inyo sa Mount Puro.
5: Wala pong ano man. Masaya po ngayong umagang ito. Sayang hindi nalito ako.
4: Sayang nga eh. Sayang Ang ganda pa naman ang kwentuhan natin. Anyway, maraming salamat po, Sir Toto.
5: Wala pong ano man.
4: Okay.
5: Mahal ko po kayong lahat.
4: Thank you po. Ayan, si Ginoong Alberto Toto Malvar, ang chairman ng Mount Puro Nature Reserve at MPNR Foundation. So, hingi lang tayo ng konting minuto, pwede ba, para makausap lang natin si Kuya Bong? Nandyan na ba? Wala pa? O, sige. So, antabayan na lang natin. Baka makausap natin sila, Kuya Bong at si Kuya Louie para doon sa kanila namang advocacy. Pwede pa ba? Sino bang susunod sa atin? Judith, si Ma'am Judith. Ayun, Judith, mahingi konting oras. Andiyan na ba si Ma'am Judith? Ah, okay. Sige. So, sige, papaalala lang tayo at babalik tayo sakaling baka makausap natin si Kuya Bong at si Kuya Louie.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam.

0: In technical side kay Suzanne Barameda at kay Nida Soriano sa mga kasamahan natin dyan sa transmitter site, maraming salamat. At sa ating voice over natin si Erwin Benyano at kay Anthony Pimentel. At syempre maraming salamat din po sa ating mga naging tagapakinig ngayong araw na ito at sa ating naging panauhin kay Ginoong Alberto Toto Malvar, ang chairman ng Mount Puro Nature Reserve at MPNR Foundation. Hanggang sa susunod na edition po na ating programang Going Places, sa ngalan na ating kasama na si George Arsenio. Ako po si Ven Blones, maraming salamat. Maganda umaga.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
11: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
11: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
19: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
14: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
19: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
14: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
19: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. bagkus suklian ang kanilang tiwala.

0: ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
0: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Yes, magandang hapon sa ating lahat, and this is Cycle Lane dito lamang po sa Sports Radio 918. Balik na tayo sa ating kwentuhan at syempre talakayan dito po sa ating programa. So this is Cycle Lane, kasama ko si Winson, Susane, Anida, and of course kayong lahat na nakatutok sa ating Facebook page, Sports Radio live stream pa rin na nakashare na ngayon sa Sports Radio 918. Kaya ganado ulit tayo sa ating kwentuhan. Salamat. And definitely we're back. Nasa YouTube din tayo. Nasa PBS receiver. Kaya hindi nyo na po kami pwedeng ma-miss. Just in time for one of the biggest multi-sport competitions para sa ating Team Philippines, ang Asian Games. So, usapang cycling tayo. Tamang-tama, maya-maya, makakausap natin Shane Yaw-Yaw, ang ating mountain bike lady biker natin. Okay, siya po yung top female competitor natin come the Asian Games. Okay, so yan, si Shane Yaw-Yaw. Kasama niya si Pia Del Sendrias. And syempre, doon naman sa BMX, sina Danny Caluwag at si Patrick Koo naman ang kalahok natin. Apat lang na mga Filipino riders ang sasali sa 20th edition of the Asian Games BMX and Mountain Bike. Mamaya po live natin via Zoom na makakausap si Shane Yaw-Yaw matapos yung kanyang huling build-up, yun yung Asia Continental Mountain Bike sa China nung nakaraang weekend. Kababalik niya lang eh. Si Pia Adele na nakausap na natin nung nakaraang linggo, kaya ngayon si Shane Yaw-Yaw naman. Pero bago yan, balikan lang natin yung ilan sa pinaka ganap pa rin sa ating Philippine cycling. Okay, so nung nakaraang araw ng siguro mga Monday or Tuesday ito, natapos yung Tour of Salala. Diyan yan sa Oman. Okay, na kung saan ay tinanghal po na pinaka the best na competitor para sa dalawang koponan ng Pilipinas, na lumahok ang 7-Eleven Click Road Bike Philippines at ganun din yung Victoria. Okay, ang pinaka ay itong si Darius Villasenor. Okay, siya yung tinanghal na best Filipino finisher or the best finisher sa dalawa na mga koponan, ano? Mapa pati foreign competitor, tinalo pa. I-check ko mabuti ha. Pero yan po yung nakita natin sa nakaraan na karera. Ang galing naman itong bata na ito. Okay, Tour of Salala, at yan nga ay sa Oman. Ang ganda dun sa Oman. Minsan na tayo na nakarating dyan sa Oman. So, chine-check lang natin. Baka kasi mali yung aking mga clocking na maibigay sa inyo. Tour of Salala. This is a 2.2 race. Pero ang taas na competition. Okay, okay, yung mga results na dito ha. Sa pro cycling stats tayo tumitingin. Alam nyo, may isa pang race o isang stage dito na kung saan ay ganda ng performance nung Villasenor, ano, bata yan, na kung saan nga masya pa yung nauna. Kahit yung mga imports ng Philippines, aba, naunungusan pa. Ika nga nitong si Villasenor. So officially, Darius Villasenor is number 11. Okay, taga Victoria Sports. And yes, tine-check ko mabuti ha. From number 1 to number 10, walang Victoria Sports na nandoon sa taas. Wala ding 7-Eleven na nandoon sa taas. Kasi hindi mo kaagad makikita eh kung ano yung team. Makikita mo muna yung pangalan. Eh pag yung pangalan, ibang bansa syempre ang nandoon. Eh mga Europeans nga nandito. So chinek natin na katapat na talaga yung team. So yes, confirmed na Darius Villasenor. Ito yung batang bata, 19 years old. Minsan nanalo na ito doon sa pakarera ni Snow eh. Kung di ako nagkakamali, yung Larga Pilipinas. So Victoria Sports Pro Cycling, 4 minutes and 1 second behind doon sa champion na si Simon Pelod ng Switzerland and Team Leaning Star. Okay, doon sa 4 stages na karera, Tour of Salala in Oman. And then, after nyan, ang sumunod na best finisher after nitong number 11 na si Villasenor ay ang kanyang teammate na si Nicolas Sessler, number 13 at 4 minutes and 43. Pumang 15 lamang si Antoine Yubi ng 7-Eleven Click Road Bike Philippines, 5 minutes and 1 seconds. Tapos, sino pa? Jaron Mayers, number 18. And number 19, si Nicole Pareja. Okay, ng Victoria pa rin. Okay, tapos sumunod dyan ay si, sino pa yung sumunod? Nako, si Edson Cabardora ng Victoria, number 36. Asan pa yung ibang mga 7-Eleven? Okay, Ronnie Lankita, number 46. Medyo malayo, 21 minutes behind. And then, who else? Si JP Olarte, number 65. Okay, Sherwin Matthew isang reinforcement at number 58. Okay, Mervin Corpus, number 56. Hindi masyado maganda. And of course, in the team classification, after four stages, Leaning Star, ang champion team. Ito din yung koponan nung nanalo na taga-Switzerland talaga yung nationality. Tapos, Ruja Insurance ng Thailand. And then, isang Team Amani. Okay, ng parang Brazilian team yon. And then, number 4, kaagad ang Victoria Sports Pro Cycling. So, Victoria Sports, nag-concentrate sila sa team din. Tapos isa lang local Filipino na definitely unheralded, yun ang kanilang pinakawalan para sa GC. And number 11, not bad, di ba? Samantalang bagsak sa number 11, ang 7-Eleven Road Bike Philippines out of 15. Pero originally, there were 19 teams okay in this competition. So 7-Eleven, 45 minutes behind the champion Leaning Star. So, yan yung pinakahuli. And that's one of the final. Yes, yan na yung pinaka-finale na build-up ng 7-Eleven before the Little de Langkawi na kung saan wala dun yung, ano, yung Victoria Sports. Okay? Samantala, dun pa sa ibang ganap, puntahan na lang natin ang Vuelta a España. Sa Vuelta a España, other cycling updates natin. Isang stage na lang natitira ngayong gabi at nananatili po sa leadership si Enric Mas ng Team Spain at ng Movistar. Okay, dahil kagabi, muli siyang napagtagumpayan niya yung naganap na mountain stage. Itong si Enric Mas at kumawala siya sa pinakamalapit na mga karibal, sina Primoz Roglic, sina sina Gal, Felix Gal. Okay, so with just one final day, processional stage na lang mamayang gabi, sa kanya na ang corona ng Vuelta a España. Siya yung makakakuha ng titulo for the very first time, and he will be the first Spaniard to win the country's biggest race since Alberto Contador claimed his third Vuelta in 2014. Uy, matagal-tagal na yun, ha? So, after how many years? 12 years, isang Spanyol uli ang makakakuha ng corona. Anyway, so kagabi ang nag-champion doon sa stage number 20, ay ang veteran sa ring Spanyol na si Mikel Landa. Yang karera na yan na some 186 kilometer from La Calahorra to Collado del Alguacil. Okay, so si Landa yung nanguna. And then yun na nga, at the standings, more than 2 minutes pa lamang ni Mas because of that good performance yesterday. Okay, and 2 minutes ahead of Roglic, and yung dating 2 minutes ahead of Gal, tama ba? Okay. Felix Gal, who is third overall. Ah, okay. 2 minutes ahead of Primoz Roglic, datihang champion to sa Vuelta España. And more than 2 minutes then ahead of Gal. Kasi si Gal, from 3 minutes, naging 2 minutes na lang. Medyo umatake siya kagabi. But definitely, it's just a procession going into tonight's final stage. That's stage number 21 of the Vuelta a España, the last major race for the year. Okay, so that's Enric Mas of Spain. Nakuha niya yung liderato matapos na maaksidente, mag-crash out si Tadej Pogacar doon sa stage number 8. Okay, 2 weeks ago. Ang stage tonight, 112 kilometer na procession nga po from or around Granada. Okay, formality na lang yan. Okay, so it's 12:18. Pwedeng short time out tayo. Tapos diretso tayo sa ating kwentuhan, balitaan natin with our Asian Games bound mountain biker na si Shane Yao Yao. Dito pa rin po sa Sports Radio at sa programang Cycle Lane.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
7: The public service announcement
3: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Sports Radio 918 AM.
0: And yes, we're back. Dito pa rin po sa Cycle Lane. Nandito na ang ating Asian Games bound rider for mountain bike, Shane Yao Yao. Welcome once again to Sports Radio. Hello!
16: Hi ma'am, good afternoon po.
0: Wow! Ready na si Shane para sa Asian Games. And of course, congratulations nga because you're going to the Games for the second time. Tama ba, Shane?
16: Yes po. Yes po, ma'am.
0: Uy, ang gaganda ng photo nyo, ha? We had some photos grabbed from that send-off ceremony. Okay, with the whole team. Kumusta ba? Yung pakiramdam na kasama mo yung ibang mga atleta, hindi lang yung sa cycling, ha? Na eto, we are counting days before the games.
16: Syempre po, dahil first time ko pong naka-join po nung send-off po, iba po yung feeling. Parang pagpasok ko pa lang po doon sa venue po, sobrang kinikilabutan po ako seeing those athletes po na from different sport na, ayun, dito kami. Magsa-send off kami. First time ko po may experience na parang mangyak-ngyak po ako from the send off po. Kasi, and then everything po na yung sinabi po nung ating mga leaders po dun sa PSCPOC po, sobrang, syempre nakaka-boost din po ng confidence bilang athlete din po yun. And sobrang saya lang po, di ko ma-explain yung feeling po. Ganun pala yung feeling po nung send-off. Kasi first time ko po, last Asian Games po kasi hindi po kami nakasama dun sa send-off po.
0: Ang ganda, no? Talagang ano yun eh, it's a rally for the athletes, di ba? Just before departing, parang nga dito sa Japan Asian Games. So, a few days to go, ilang tulog na lang, ano yung pakiramdam mo? Ano na yung mindset mo? Habang lumalapit na yung araw pag-alis at syempre pagsali.
16: Syempre po hindi mawawala yung kaba po. palapit ng palapit, syempre tumataas po yung kaba ko po talaga. Lagi naman po pag may races, hindi po talaga maiwasan. And lalo na po ito, big event po to, Asian Games po. Best of the best of Asian riders po. And syempre po, syempre tinitrain ko na rin po yung mind ko na maging kalmado lang po. Huwag masyadong mag-isip hanggat papalapit po yung event kasi syempre nakakadagdag din po ng stress yun bilang atleta po. And ayun po, sa tulong din po ng mga sport psych po natin sa PSC po, humingi po ako ng tulong sa kanila how to manage po yung kaba patungong Asian Games po. And hindi lang po sa Asian Games, lahat sa ibang events ko rin po, humingi na po ako ng tulong sa mga PSC doctors po natin para po maging kalmado lang po at maging preparado po.
0: Uy, that's nice. Kasi matagal na naka-offer yan eh, PSC MSAS. Sinong yes. handle sa'yo? Nag-handle sa'yo, Shane?
16: Sa ngayon po sa akin si Sir Benji po.
0: Good, nice. Ano, dapat talaga i-avail yan ng lahat ng mga atleta natin, ano, Team Philippine yes. Members, kasi andyan lang naman ang ating MSAS. Okay, PSC yes. MSAS. Okay, anong battle cry ni Shane Yao Yao sa second participation or second definitely stint mo at the multi-sport games nga itong Asian Games, the biggest ha, one of the biggest of 14 yes, Philippines.
16: Syempre po, gusto ko pong makapag-deliver ng magandang result po. Last Asian Games, sobrang saya ko po nung result ko kasi nakapasok po ako ng top 10 sa first Asian Games ko po. And syempre po, ina-aim po natin na mataasan, mahigitan po yung result po na yon. At alam ko po, sarili ko na pinagtrabahuan ko po itong season po na to talaga. Alam ko pong preparado naman po ako. May mga times lang po talaga na medyo nadadown po ako dahil po sa mga past game ko po na alam kong kakayanin ko naman po. And ayun po, gusto ko po makapag-deliver po talaga ng magandang result po this time. Mas magandang result po dahil maganda naman po yung result ko last time. And hopefully alam ko naman po na hindi po madali yung magiging labanan po dahil alam po natin sa mountain bike nagdo-dominate po yung China, Japan, Kazakhstan. Pero I'm really doing my best po sa training and everything po para makapag-deliver po ako ng magandang resulta.
0: Yes, oo naman. And we believe in you, di ba? We trust you, Shane. Oh, alam namin yan. Daming mga nilahukan na competition this year. Nakita namin doon talaga, top 10, minsan just outside the podium, sa napakakataas na level. Number 7 ka noong Hangzhou, di ba? Asian Games, sa kauna-unahan mo,
16: yes,
0: tama?
16: Po.
0: Grabe, ano?
16: Yes po.
0: So, this time, sabi mo, mahigitan pa yon. But bukod sa China, Japan, Kazakhstan, kasi tigda-dalawa yan, no? Tama ba? Tigda-dalawa
16: yes,
0: ang competitor
16: yes,
0: ng bawat bansa. Katulad kay yes, Shane, kasama mo siyempre, yung kasama natin sa program last week, si Adele Sindrihas.
16: Adele po. Yes po.
0: Oo. Paano rin nagtutulungan yung dalawang representative ng bawat bansa? Ikaw, sa atin, sa scenario natin, ano yung usapan nyo na ni Adele?
16: Sa ngayon po ma'am, wala pa po kaming, kasi hindi po kami nagkakasama sa training po eh. So, ang kasama po lagi ni Adele mag-training po eh, si coach, kasi sila po yung magkalapit po. And ako po, syempre ginagabayan din naman po ako ni coach, sinasend niya po sa akin yung training program ko, anong ginagawa po nila ni Adele, ginagawa ko po on my own. And also po, yun po yung medyo mahirap sa amin kasi wala po kaming training camps. Which is, sana po eh, nagkaroon po kami. Matagal na po namin hinihingi magka-training camp kami, magkasama kami sa training. Kasi iba pa rin po talaga yung magkasama kayo sa training, nagagabayan kayo ng coaches ng maayos po sa araw-araw na magkasama kayo. And also po, syempre kami ni Adele naman po, we're talking po and ano po sa Facebook, sa Messenger, syempre nag-uusap din po kami like kamusta ka na Adele, kamusta yung training, ganyan, nagkukumustahan po kami sa mga trainings po namin. And ayun lang po, medyo syempre sa part ko po, medyo kinakabahan po ako, hindi lang po sa akin, kundi sa amin dalawa po ni Adele, especially po kay Adele, dahil po, yun nga po, ni-request ko rin po talaga sana po na makasama ko po si Adele po na lumahok po nung mga, yung mga Asian mountain bike races, extra continental races po, para hindi lang po ako yung nakakapag-race internationally, but also po yung kasama ko po sa Asian Games po.
0: dapat may exposure para sanay na sanay, di ba? Come the yes. Asian Games, parang wala lang. Para lang yung Asia Continental, di ba? O Asia Mountain Bike Series, ano? Pero, nagkasama naman kayo ni Adele sa ilang mga competition. Yun na lang talaga ang challenge na mas makabisado nyo ngayon. Siguro during practice session na lang, yung track reading. Kailan ba ina-expect natin na makakaalis kayo at may panahon ba para sa mas enough track reading in Nagoya?
16: Yung schedule po namin, ma'am, depart po namin is on 21 po. And then may schedule po kami ng training on, meron lang po kami yung binigay na allotment nila sa amin is, I think one day lang po or two days for the training days po. Ganun lang po ka-short yung track read po namin. So, ayun po, ganun naman po mostly po sa mga races po talaga. As is one or two days lang po yung binibigay nilang training days po para sa athlete.
0: But of course, syempre, hopeful, definitely for this one. Ano, sasamantalahin ang opportunity na binigay. Ganun nga din sabi ni Adele, nabigyan ng chance, super happy, super proud na nandito kasama sa Asian Games. Okay, kung titingnan mo yung mga resulta mo early this year, ano yung pinaka-best result mo going into the games, Shane?
16: Siguro ma'am, yung pinaka-best result ko po is nung China po ako, nung Zuni, and then next po is yung Malaysia po. Yun yung pinaka-best result ko po kasi both continental po yan and hindi po madali yung lineup kasi China pa lang po, apakadami po nila. And yun po, dahil continental po siya, so mas madami po yung entry ng country. And syempre po, mag-isa lang po ako lagi. So, yun po yung mahirap. Mag-isa po ako, walang mechanic, wala po akong coach na kasama on my own. And yun po, sobrang proud po ako sa mga naging result ko po talaga.
0: Ano din, maganda din yun, ano, na bit-bit mo habang papalapit na yung games, na parang lahat ng challenges, dinaanan mo na, and yet you hurdled the challenges, and you made it. Yung bang Sunyi, yun ba yung pinaka-latest? Na nag-top, hindi. Okay.
16: Hindi po. Yung Zuni is bago po ako mag-Malaysia. And then, Malaysia, yung Guangzhou po.
0: Ang sure itong dalawang pinaka.
16: Dalawang China po magkasunod.
0: Okay. Yes. Sa Zuni, number ilan ka, Shane?
16: Fifth.
0: And then, Malaysia?
16: Fourth po.
0: Yun, almost, di ba? Tapos itong pinakauli, seventh. Tama?
16: Yes po.
0: Sunod-sunod. So, almost there, ano? Base sa mga experiences dyan sa mga Asia Continental and Asia Mountain Bike Series, ano na lang ang kulang, Shane? Ano na lang ang kulang sa tingin mo, sa performance mo? Kaya nga kanina, you mentioned na sometimes meron ka pa rin disappointment sa naging mga karera mo. Ano ba yun? Ano ba ang dapat nabigyan ng pansin pa?
16: Yung sa training program po talaga, yun po talaga yung pinakakulang po sa amin. Kasi, kung pagbabasehan po yung mga Asian riders po, sa Asian pa lang po, grabe po yung training nila. Very specific kung ano yung need ng rider i-improve. Scientific base. Yung sa amin po kasi, hindi pa po kami masyado pong ganun sa level ng training po nila. Wala pa kaming exact numbers namin individually ng mga riders. Na yun nga po, yun yung kulang po talaga sa amin po talaga. Karoon po sana kami ng scientific base po na training po. And hindi lang po sa biking po sana kami magka-coach, kundi sa conditioning din po. Kasi iba-iba po yung need po talaga ng rider. Hindi dapat po kami magkakaparehas po ng training program. It depends on athlete's needs po talaga. Kasi based on my experience lang po, nung nakita ko po yung sa Kazakhstan rider, nung nag-training camp po sila, iba-iba yung ginagawa ng athletes nila. And hindi lang po yung Team Kazakhstan, nung nag-China din po ako, nung nakita po namin nag-training yung Team China, iba-iba rin po yung ginagawa ng riders nila. Nagkakasama lang sila pag long rides lang po, which is mostly easy days po ng mga riders. Pero yung mga intervals, anything pa po na other trainings po for the athletes, iba-iba po yung ginagawa ng athletes.
0: ang dami pa pala natin talagang gawin, ano, hoping na right after the games ay may mga pagkakataon na sana maibigay yan, ano, lalo na ang laki pa at ang layo pa ng ating ambisyon, syempre the Los Angeles Olympic Games, ano. So anong dugtong from Asian Games to LA, meron bang pwedeng makuhang points sa Asian Games para sa kampanya natin na mag-qualify sa Los Angeles? Kasi Shane, yung ibang sport, qualifying sa kanila eh, yung Asian Games, yung nag-go-gold, eh, automatic, ano, qualified sa Olympics. Paano ba sa mountain bike?
16: So sa mountain bike po, hindi po, based on ano pa rin po tayo, UCI points pa rin po talaga. Yung sa cycling po, hindi po kami kasama po dun sa qualifying agad for LA 2028 Olympics po. But yun nga po, maganda naman po kasi dumadami na po yung Continental and Asia Mountain Bike Series po natin dito sa Asia, which is magandang opportunity for the Asian and Southeast Asian riders po na mag-gain ng points po. And after right Asian Games po, same week, we have Asia Mountain Bike Series po on weekend. So after po namin ng Asian Games, on weekend po, sa same week, Asia Mountain Bike Series po agad kami. Yes po. And yeah, magkakasunod, meron pa po kaming tatlong Asia Mountain Bike Series po for this year.
0: Yes. So it means batak na batak ang mga mountain bike natin, mountain bike cyclists, especially si Shane. So from Nagoya, saan ang punta mo? Saan ba yung sunod na series?
16: Misaka po. Misaka, Japan din po.
0: At least yes, doon na. So, lipat
16: so
0: lang.
16: Lahat po, yes, so lahat po nung kalahok ng Asian Games, syempre na-expect po na dumiretso lang din po sa Misaka kasi Asia Mountain Bike Series din po yun.
0: So sana pati si Adele, kasama mo?
16: Yes, yes po, kasama nice. Na si Adele, yes po.
0: Minsan-minsan lang tayo magkaroon ng international exposure para yes, sa po. Other teammates mo sa ating Asian Games team nga. Anyway, so venue track reading, sabi mo 1 or 2 days before the, tama ba, September 24 ang iyong event?
16: Yes po, 24-25 po yung event ng mountain bike po eh.
0: Okay, balita natin, and confirm naman to eh, ang nagkaroon ng ano, ang nag-design ng course si ano, si Lester, yung ating kaibigan, Lester Lebonfacil, tama, yung taga Mindanao,
16: yes,
0: ano? Okay?
16: Yes,
0: mababago kaya yung dinesign niya na yun? Or generally, yun na, ano ba yung mga usapan nyo? Alam ko, magkakabarkada din naman kayo niyan. Nagbigay ba ng tips si Lester as regards the track mismo? And I think you had also the chance, di ba, to race there dahil nagkaroon naman ng test event. Oh, go Shane. Yeah. Okay, so we're still talking to Shane. Medyo parang yes, okay.
16: Okay na po.
0: Yes, go Shane.
16: Yun po, hindi po tayo nagbigyan ng parang mga tips po ni Kuya Lester, which is bawal, I think po, bawal po. And pero na-try ko po yung track po nung nag-Asian test event po nung May. And ang sabi lang po doon, which is tinanong po ng lahat din po yun, kung mababago pa po yung track. So, possible po na mabago yung track. And hindi po siya kagaya po, syempre po, nung, kung ano yun nung test event. May mga mababago daw po. Pero, hopefully, hindi naman po ganun kamabago kasi nasa park lang po yung track namin. So, wala pong, kunyari po, dagdagan nila ng uphill or what. Parang hindi po magagalaw po kasi public park po siya. So, ayun po. Siguro kung may madadagdag po, siguro may mga obstacle lang po na madadagdag po dun sa race course.
0: Okay, hindi tayo masyado marunong sa mountain bike. So, having said that the race will be in a park, ano to, parang hindi ganun kagrabe yung mga challenges, let's say yung mga mataas na portion, at porke nasa park yan, maluwag din ba yan, hindi magiging single track? How will you describe the race venue?
16: Ay, ano naman po siya, ma'am, mountain bike, nagawa nila ng paraan na maging mountain bike course siya. So, syempre po sa park, syempre may mga ano pa rin naman po, may mga trail pa rin naman po, may mga puno-puno pa rin po yung park po na yun. So, may mga section po na dadaan po kami ng trail. So may mostly po ng route is obstacle po talaga siya yung pagdating na po namin sa mismong sa park area po. Pero may mga madadaanan pa rin po kami sa gilid ng park, may mga trail pa rin po, may mga uphill and may mga jumps pa rin po dun sa loob ng trail, pero ginawa na lang po nila ng paraan na parang creek, ano rin po siya, halo po siya ng creek and then may trail, so para po siyang naging urban type of route po.
0: Okay. So approximately how long distance of the racetrack?
16: Distance po is 3.5 to 4 kilometers po.
0: Okay, so the usual, ano. Okay, yes. So wala namang latest news as regards, well, siguro nga kung sinabi mo, konti lang pagbabago, but di ba yung Nagoya, inuulan the past days? Wala namang nag-post kung ano na nangyari dun sa probably naayos na yung course, tapos biglang may ayusin ulit.
16: Yun naman po. Well, we know Japan po talaga is napabilis po nilang gumawa. So, nung binalita nga po sa amin na umuulan sa Nagoya po, nagbaha, well, kinabukasan po okay na agad. Parang wala pong nangyari sa kanila. So, yeah, expect po na wala. Yung course is okay. So, everything is okay. Nagawa na po nila ng ano, naremedyohan na lahat kasi Japan is Japan.
0: Yes, napaka-efficient ng Japan, di ba? Okay, yes, Shane, sinong mga names ang in-expect nating the top Asian mountain bikers who will be here in Asian Games, let's say sa China, sa Kazakhstan, sa Japan?
16: Si Wang Li, and I forgot po yung isang top rider po ng China, pero yung top rider si Wang Li. And then from Japan naman po, syempre yung Olympian po nila si yung Olympian po nila noong 2020 po, and then another one Japan si Yui Ishida, which is strong riders also po. And sa Kazakhstan po si Geneva Tatiana, and Indonesia po yung top rider na Indonesia si Sayobela po. And yun lang po. I'm not sure po kung may entry po si Malaysia and Thailand. Kasi the last time po na I heard this, parang hindi po sila sinama sa delegation po for mountain bike. So, yun lang po yung alam ko po for now. Yeah.
0: So, halos ano lang pala yan? 5, 6, 7 countries lang kapag Asian Games for this one?
16: Meron pa po last Asian Games, meron pa po kaming may taga anong country po ba 'yun?
0: Timor Leste.
16: Timor Leste, Nepal. And ano pa 'yun? Nakalimutan ko po yung isa pa. Parang nasa
0: how many? Mga how many that time?
16: Parang madami po kami last time, parang 11 countries po yung last time po eh.
0: Oh yes.
16: Yeah, kasi lagpas 15 po kami noon eh.
0: Yeah. Okay. So, personal push. Ano yung personal na maybe reason why you really want to have a successful campaign this time? Baka may mga personal na sabihin natin reason for this Asian Games, Shane?
16: Syempre po, sa akin ma'am, is to deliver po talaga ng good result. Sa akin personally, syempre po, hindi gusto ko po na mabigay yung best ko, lagi naman po, pero gusto ko pong mas i-push pa yung sarili ko dito sa Asian Games po, dahil every 5 years lang po itong Asian Games. So the next Asian Games will be on 2031 na po ata. Yeah, so ang tagal po. So yeah, I'm always pushing myself po and always rooting po na i-guide ako lagi ni Lord na gabayan ako lagi sa races ko, especially this one po. I'm really, like, everyday kong pinag-pray po talaga na ma-renewed po yung strength ko, maging mentally, physically prepared po ako. And na hindi ko lang po kasi para sa akin lang din po ito eh, kundi para po sa family ko, para po sa mga friends ko and sponsors ko. And sa lahat po naniniwala po sa akin na I can do better, I can be more mas magiging mas malakas pa po sa dito po sa laro pong ito. And yeah, yun po, personal na ako po talaga makapag-deliver po talaga ako ng magandang result po.
0: Yes. Sino na nga ba yung mga sponsors ni Shane? You can mention dito at least yung maalala mo, no? Dahil through the years, di ba, ang dami mong competition, di ka makakalahok doon kung wala talaga itong mga partners mo.
16: Yes po, sobrang thankful po ako sa mga private sponsors ko po. Hindi dahil sa kanila po, hindi po ako makakalabas po ng bansa, hindi ako makakapag-compete internationally po. Siyempre po, Specialized Philippines po, Dirty South Multisports, Specialized Alabang, Specialized Pasig, Harvest Resto Sports Bar kay Tito Harvey na lagi pong naka-alalay sa akin lagi every races ko. BCSC po, team namin po sa Cebu. Wahoo Philippines, Active Fuel PH, Pocari Sweat, Andot Sports, Sunday Fitness Lab, Bike Fit MNL, and Shimano Philippines, New Sigma.
0: Thank you sa kanilang lahat. Katuwang sila, syempre, ng ating Philippine Sports Commission. Oo, na siyang may handle naman sa ating Team Philippines. Okay, sino mismo ang bubuo sa ating team? Bukod sa inyo ni Pia Adele, okay, sino pa ba? Sino ba ang coach? May mechanic ba tayo? Mm-hmm. Sino din yung head ng delegation?
16: So yung head ng delegation po, this time po si Ma'am Camila Sumagi po. And we have two mechanic po, si Kuya Eday and si Kuya Jomark po, and two coaches po, si Coach Eboy Far and si Coach Eboy Quinones po, and kami po four riders, two from BMX Racing, si Kuya Kaluwag and si Patko, me and Adele Pia po.
0: Kasi yung mga coaches natin, hindi lang sila magko-coach sa inyo. Yes, hindi lang siguro sila tutulong sa mountain bike. Definitely, kung pwede silang tumulong sa BMX, ganun na rin. Even the mechanic, yes, kasi si Ninyo Iday, di ba? Kasama last time ni Pat Ku, nung nag-compete siya sa kanyang ACC. Okay, so between today and departure of the team, ano na pa ang schedule mo, Shane, and sina Pia and probably Coach Eboy?
16: Ano na po, ma'am? Well, hopefully this these two weeks po is magte-tapering na po siguro kami. Inaantay ko pa rin po yung schedule po from Coach Eboy. And ayun po, ano na po, focus na po tayo sa Asian Games po. And yun na po yung schedule ko po.
0: Shane, anong ang year ka nagsimula na maging national team member? Just konti ulit background of how you started in the sport of mountain bike at hanggang nakailang SEA Games na and others competition.
16: Ano po ma'am, nag-start po ako as developmental po sa national team. Sa road po ako 2019 po. And then, nalipat po ako sa mountain bike po is 2021 na po. And then, nakapag SEA Games po ako. First SEA Games ko po is nung Vietnam po. And then, second SEA Games ko po is yung Cambodia na po. Yes po.
0: So at least nakadalawa ka ng SEA Games at nakadalawa, padalawa na rin yung Asian Games mo. And nakapag World Championship ka na, di ba, sa mountain bike. Parang ang bilis din ha. Bilis din ang akyat mo sa pagiging national mountain biker, Shane.
16: Yeah, syempre, opo. Hindi ko rin po in-expect po na ganun po kabilis yung magiging progress ko po. Siguro po dahil sa consistency ko din po siguro sa sipag, sa training po. And laging sinusunod ko lang po talaga yung mga bilin sa akin, ng mga nagga-guide po sa akin, especially yung coaches po namin. And ayun po, tuloy-tuloy lang po. So, dapat po talaga maging mabait ka lang pong atleta, makinig po lagi sa mga mas nakakaalam po. Lagi po dapat na maging humble lang and maging teachable ka every time po.
0: Yes, gusto ko yun. Dapat maging mabait na atleta, di ba? At maging teachable, okay? Taga Cebu, tama ba? San ka, Shane?
16: Province ko po is Danao, Cebu po. Yung mother and father ko po is from there po, Danao, Cebu. Pero dito na po ako since high school po. Tumira na po sa Manila po.
0: So, si Buwana din, si Shane, okay? Yes. Kabayan ni Sir Oscar Boying Rodriguez, ang ating commission head ng mountain bike, okay?
16: Yes.
0: At I'm sure kasama din na pupunta sa Asian Games si Sir Oscar.
16: Yes,
0: okay, baka may dagdag na mensahe sa mga kaibigan, sa Philippine cycling community natin, habang tayo nga ay susuong na naman sa isang big battle, and this is the Asian Games. Yes, Shane?
16: Unang-una po, maraming salamat po. Again, Ma'am Judith, for having me again po. And also po, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, and Sir Abraham Babol Tolentino, and sa aming NSA po, Phil Cycling, kanila Ma'am Camila po, kay Sir Oscar po, Boying Rodriguez, and ayun po, unang-una sa kanila dahil po nabigyan po ulit ako ng oportunidad po na mahalahok po dito sa big event, which is Asian Games po. Lagi ko pong pinapangako ko po palagi sa kanila na lagi ko pong pag-uusayan po at ibibigay lagi po yung best ko po. And ayun po, at sa lahat po, sa friends ko, family ko, loved ones ko, maraming salamat po sa laging paggabay niyo po sa akin at pagsuporta po, and sa mga nagdadasal po para sa akin, at hindi lang po sa akin, sa buong team po. Ayun, pagdasal niyo po kami, continue niyo po kami ipagdasal po na maging safe po kami lagi sa mga races namin and makapag-deliver po kami ng magandang result.
0: Yes, God bless you and the rest of our Team Philippines, not only in mountain bike but the rest of our Team Philippines.
16: Po.
0: Mabuhay ka, ingat lagi ha, and hope to see you at the Obata Ryakuchi Park, di ba? MTB venue of the Asian Games. Shane Yao Yao, dito lamang sa Sports Radio 918. Yun, salamat kay Shane. Okay, so mukhang all set na talaga para sa Asian Games. Kung sa mga Asian Continental, Asian Mountain Bike Series, halos just outside the podium. Yung iba, number 5 o number 7. Pero syempre, marami doong mga Chinese, marami doong mga Japanese. E, bawasin mo yan, tigda dalawa lang eh. Tapos, syempre, ito na yung totoong laban para kay Shane Yao Yao. So, sabi niya, malaki ang paniwala niya na siya'y nag-training for this one. Kaya, ready and all set to better that 7th place finish in her debut sa Asian Games in Hangzhou noong 2023. Okay. Sige, time out tayo. Tapos balik tayo mamaya sa huling bahagi. Siguro ilang announcement na lang. Dito lamang sa Cycle Lane.
17: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
18: Oh, oh, oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaasa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
19: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
20: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas ito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
15: Sports Radio 918 AM.
0: Okay, so we're back. Kanina si Shane Yaw-Yaw nakausap natin dito sa ating Asian Games update. Siyempre for cycling, mountain bike, it's gonna be September 24 and 25. Yung ibang mga discipline sa cycling, road cycling, walang pambato ang Pilipinas. Sayang, ano, wala nag-qualify eh. Para tayo, sa tingin ng Philippine Cycling, di qualified yung mga road riders natin. Yung road cycling, it's gonna be 20 to 23. September 20 to 23. Tapos 24 and 25 ang mountain bike, tapos ang BMX ay 26 and 27. So yan, sunod-sunod. 26 to 27, sina Patrick Ku, sina Daniel Caluwag sa Aichi Sky Expo Tokoname. Okay, in Japan, Nagoya Velodrome BMX. Okay, so silang dalawa naman ang ating aabangan. Daniel Caluwag, former champion in 2014 sa Incheon Korea Asian Games. Siya po isang Olympian din natin, 2012 London. And then si Patrick Ku naman ay bronze medalist nung nakaraan sa Hangzhou Asian Games 2023 in China. And then just recently sa ACC, Asian Cycling Championship for BMX, ay nag-silver na itong si Patrick. So ibig sabihin, ready na para sa Asian Games. Pwedeng makipagsabayan at makilaban para sa gold medal of the BMX cycling at the Asian Games. Okay? So magkakasama po tayo next siguro by October na dito sa ating program. But definitely, ang mga ulat natin about cycling and other sports, definitely sa kabuuan ng ating Team Philippines participation, I mean in the 20th edition of the Asian Games, ay inyo pong matutunghayan dito sa ating himpilan. Public service po, hindi po tayo yung official broadcaster. Sa abot po ng ating mga makakalap na mga resulta, and of course, sa pakipagtulungan ng ating Philippine Olympic Committee media, no? Sama-sama po kami magbibigay serbisyo sa inyo. Pati yung mga kaibigan natin from ABS, CBN, GMA, Bilyonaryo, tapos PTV4, tapos yung sadyaryo natin, Philippine Star, Tempo, ano pa, mga, and Manila Standard, Business Mirror, at yung mga photographers din na mga kasama natin ay, and of course, yung One Sports, kami po ay magkakaisa na magbibigay serbisyo sa inyo para yung participasyon ng ating Team Philippines, ang drama, ang panalo, at syempre, pati na yung kabiguan ng mga atleta ay maibahagi po namin sa inyo. So, kita-kits tayo. Sa ngalan ni Nina Susain, ni Winson, ni Nida, at syempre, kayong lahat na tumutok sa ating programa, salamat. Parati ko lang paalala. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. God bless everyone.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
21: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
21: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
22: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
22: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
22: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
22: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk,

0: adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nuevo Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: The public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
11: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
13: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
14: Maganda man takbo.
13: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
11: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
14: yung magulang ko nakapagtrabaho dito.

0: dito is na pagtapos niyo po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
2: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Oras sa buong Pilipinas, 1:07 ng hapon.

0: Isang magandang hapon sa inyong lahat ngayong araw ng Linggo. It's September 13, 2026. Ako po si Dennis Hilanga at ito po ang LGU Sports Corner. Live po tayong napakikinggan sa ating official Facebook live streaming at Sports Radio live stream. At pwede nyo rin po kaming i-follow sa aming magkakaibang social media accounts. Eto, nagbabalik na, yehey, ang ating original Facebook page, no? Salamat sa Meta. Na-reinstate po yung ating official page, no? Yung Sports Radio 918. Yan po yung merong 172,000 followers. Yan po yung inyo pong subaybayan na dahil dyan na po namin na ipatuloy na ihahatid ang mga storya about po sa sports, lalong-lalo na po ang parating na sa 20th Asian Games sa Aichi, no, sa Nagoya in Japan po. So dyan po at syempre i-follow nyo rin po kami sa aming Twitter or sa X account at Sports Radio 918. Tapos sa YouTube, ganun din. At syempre sa YouTube, no, Sports Radio 918, my AM. No? And then yung live stream po natin sa Sports Radio live stream. At syempre sa ating official website, bisitahin nyo rin po ang radiopilipinas.ph/sportsradio. Okay, simulan natin ang ating programa, no? At nagpapatuloy ho kasi yung ginagawang mga sports and youth summit ng Philippines Sports Commission at kamakailan nga sila po ay nagpunta sa probinsya ng Palawan, particularly, no, sa capital city po nito na Puerto Princesa. Napakagandang lugar dyan, no? One of the heritage cities ng ating bansa because of the subterranean river, no? At syempre ang isa din po sa pinaplano nito pong lungsod ng Puerto Princesa ay maging sports capital of the Philippines, no? Napakataas na ambisyon ho niyan, pero sa tulong nga ng Philippine Sports Commission ay unti-unti pong gumagawa ng paraan ng Puerto Princesa LGU para maisakatuparan ang kanila pong layunin, no? So sinabi po ni PSC Chairman Pato Gregorio na itong sports program ng Puerto Princesa talagang kanila pong pinupuri, no, dahil nga dun sa magandang ginagawa po nitong Puerto Princesa. Model of excellence, particularly, yan po yung exact term na sinabi ng PSC dito po sa sports development programs ng Puerto Princesa. So sa kanila pong naging pagbisita doon, ay pumunta ho ang PSC and the local government officials ng Puerto Princesa sa Iwahig Prison and Penal Farm. Ito po nga Iwahig, hindi siya kagaya nung ibang mga bilangguan ho natin na nakakulong, yung ating mga PDLs or the persons deprived with liberty. But sila po ay malayang nakakagalaw dun sa loob po nung farm na yon kung saan tinuturuan sila ng mga livelihood programs, no? At isa po sa nagiging ambition ho dyan, no, kasi nababanggit natin ano bang kinalaman itong bilangguan, no, or itong penal farm dito sa sports, kasi ito pong Bureau of Jail Management and Penology through Director General Gregorio Pio Katapang ay sinabi magtatayo po ng sports facilities sa loob po ng Iwahig, no? So ayan, so dito sa loob ng Iwahig, 20 hectare site, no? Haba niyan, 20 hektarya, napakalaki ho niyan. So ang plano diyan, PSC Regional Sports Complex, kung saan meron pong baseball diamond. Ayan po yung pitch ng baseball, no? Sa pakikipagtulungan din ng Philippine Amateur Baseball Association. So bukod doon, it will be complemented by a softball pitch, softball field, football pitch, and a host of multi-sport facilities, no? At ito po yung magsisilbing gulugod or backbone po ng regional sports hub ng Puerto Princesa, no? And then, sino bang mag-aakala, no? Kasi when we say penal farm Iwahig, parang syempre marami pa rin yung mga tao na nandyan yung negative impression about this, pero hindi ho, no, napaka ano ho dyan, napaka independent na ng mga kapatid ho natin na nariyan. At isang bagay ho itong sports para mas mapalalim pa yung pagtingin ho sa kanila, ano. So bukod ho doon ay nagtungo rin ang PSC doon sa Ramon V. Mitra Sports Complex, kung saan pinagdadausan naman ho ito, no, ng mga training ng mga local athletes in Puerto Princesa. So meron ho diyang sepak takraw, boxing, tennis, badminton, table tennis, basketball, tsaka mga combat sports gaya po ng wushu, taekwondo, and arnis. Ayan. So yan din po ang complex na yan. Meron ding track and field, oval, football field, volleyball court, swimming pool, archery range, and baseball field. And PSC donated gymnasium, no. At nung 2024 Batang Pinoy, Puerto Princesa po ang host, at mapalad po tayo nga nakarating diyan po sa LGU ng Puerto Princesa. And personally, masasabi ho natin na talagang maayos yung mga sports facilities sa Puerto Princesa. Mga bago yung mga gamit, hindi pinababayaang maging dugyot yung mga lugar, 'di ba? Naka-maintain talaga yung mga officers po natin dito para dun sa pakikinabang dun sa mga sports facilities ho na iyon, dahil ito rin pong Puerto Princesa is home to table tennis tournaments, at kamakailan nga po ginawa ho sa kanila yung world event po ng table tennis diyan sa kanilang lugar. So sa ating pagbabalik, ating himay-himayin pa yung mga nangyari dito sa Palawan Youth and Sports Summit. 1:15 ng hapon ang ating oras, magbabalik po ang LGU Sports Corner.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon!
3: Sana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Sports Radio 918 AM.
0: After 1 p.m., nagbabalik ang LGU Sports Corner. Ayan, so yung binabanggit ho natin kanina na hinost ng Puerto Princesa City was the World Table Tennis Youth Contender dyan po sa Edward Hagedorn Coliseum. So natapos na po iyan. That that was held from September 3 to September 6, no, at papuri din ang inani ng Puerto Princesa mula po sa Philippine Tennis Federation under the leadership of President Ting Ledesma and Sekjen Pong Ducanes, no. So ito po nga nangyaring hosting ng Puerto Princesa, this is the fourth straight time sila po ang naging host nito pong global tennis event na ito. So dito rin po nakikita natin yung mga best table tennis players from around the country. Kaya po malaking bagay ho na nakakapag-host tayo ng mga ganito. At willing host naman talaga lagi ito pong Puerto Princesa, no. So ang PTTF po, Philippine Tennis Table Tennis Federation, so plano ho nila na palaguin pa yung grassroots initiative dito po sa Puerto Princesa. In fact, they will donate 240 table tennis, no, tables, no, hindi lang sa Puerto Princesa but also sa mga Filipino Chinese schools nationwide. Ayan, so ito rin pong event na ito, nakita natin yung kahandaan din ng Puerto Princesa City in hosting such world events, not just local. Kasi nga, yun nga, yung sinasabi natin kanina, batang Pinoy, and then itong table tennis. Also, Puerto Princesa is a regular host, consistent host po yan ng mga dragon boat events, di ba? Yung mga water activities, kasi nga, yung sa Iwahig River, di ba? And yung beauty nung subterranean river po diyan sa kanilang lugar, talagang yan din yung fini-feature natin. So yung diba? Napakaganda ho niyan, the backdrop, di ba, lush green, tapos yung mga waters diyan talagang malinis pa, di ba? So you get the beauty of the nature while enjoying the intense action ng sports, no. So contrasting worlds, pero napakagandang bagay na makakita ho tayo ng mga ganitong klaseng programa, no. So isa din po sa mga naging paksa doon sa Palawan Youth and Sports Summit ay yung pagbibigay po ng current status ng sports development ng Puerto Princesa, no, led by City Sports Director Attorney Greg Ostre. Itong si Attorney Greg, lagi rin tong ready sa mga ganyan, no. Ilang beses na ho rin natin yan nakausap dito sa ating programa. Yun nga lang, hindi natin siya nakasama today due to very busy schedule, no. Pero siguro sa mga susunod we'll try to connect ulit dito sa Puerto Princesa. So yun nga, no. Also, the other events po na nangyari dun sa Palawan na Youth Summit ay kagaya sa mga ginagawa sa ibang LGUs na na-discuss na rin ho natin dito, ay meron pong mga resource persons talking about different aspects, no, different categories, no, para po doon sa mga kinakailangan pa doon sa nagiging development plans ng probinsya, no. Kasama na ho dyan, no, si PSC Commissioner Walter Torres, no. Isa po yan sa mga nagbigay po ng mensahe, nag-share ng kanyang experience being an Olympian fencer sa 1992 Barcelona Olympics, no. So ang sinabi niya dito is yung china-challenge niya ho yung Puerto Princesa, no, to reach the Olympic stage, no. And isa pa rin sa mga nagsalita dyan, si Pilipinas Sepak Takraw Association President Karen Caballero. Siya naman po ang nag-discuss ng best practices in advancing women in sports, no. Pinado Consultant Angelica PB Mendinueto, no. Ito naman, ang kahalagahan ng kanyang naging pagsasalita ho doon ay naibahagi niya doon sa mga kabataang atleta ng Puerto Princesa yung kahalagahan po ng anti-doping, no, at yung syempre the importance of playing true and clean. So yan din yung isa sa mga talagang isinusulong ng Finado, na don't take any illegal substance, yung mga banned substances, kasi pag ikaw ay na-doping, no, sa kahit anong sports, malaki ho ang magiging epekto niyan dun sa mga atleta, 'di ba? Lalong-lalo na yung sanction, kasi when you get penalized due to anti-doping rules, no, ano yan, either suspension yan, di ba? Matagal-tagal. So, syempre, pag ganyan ka, medyo, ano yan eh, medyo maglalaylay yung performance mo. Tsaka, di ba, kaya nga tayo merong mga strengthening programs, di ba? Yun yung dapat sundin. Hindi tayo aasa sa mga illegal or banned substances just to reach the peak, no, nung ating mga katawan. Kasi yung ibang atleta, para mas maging malakas sila, mas agile, 'di ba? Mas focus yung mga drug enhancers kasi ginagamit nung iba, 'di ba? Pero pag ikaw ay na-doping, yari ka, 'di ba? So maganda na at the grassroots level pa lang na iahatid na ibibigay na sa mga LGUs, they get the knowledge, the wisdom na ganito pala ang mga hindi dapat gawin. So dun pa lang sa mababang level, no, the grassroots, pag natutunan nila yan, syempre madadala nila yan paakyat ng paakyat, di ba? So kumbaga talagang sa pinakamababa magsisimula yung learning about everything, no, not just in doping, no. So other things na naging discussions doon, psychology of sports and the athlete mental well-being, si Dr. Rodel Canlas po ang namuno doon. So ito naman, pag sports psychology, syempre mahalaga din yan for the LGUs, di ba? Tama yung naging punto nung naging panauhin natin dito lagi, no, yung suki natin na si Sir Marvin ng Kalapan, di ba? Sabi niya, training lang ng training yung mga bata. Kumbaga parang naka-tie pa rin tayo dun sa mga old school system, di ba? Na sige, training lang, pero hindi na nagkakaroon ng enough rest, di ba? Physically and mentally, hindi na kukumusta yung mental well-being ng mga bata. Di ba? Kasi akala natin, when you compete, di ba? Kailangan mo lang palakasin lagi yung katawan mo, kailangan mong manalo, di ba? Yun yung lagi mindset. But the pressure, the anxiety din dun sa mga atleta natin, lalo na yung mga nasa grassroots, di ba? Hindi pa nila kayang i-grasp lahat yan eh. Di ba? Kaya malaking bagay na meron tayong mga medical practitioners, di ba? Mga doctors, psychologists, psychiatrist, 'di ba, na tumitingin doon sa mga bata natin. And this is a very good thing din, and habang nasa LGU level pa lang sila, ang LGU may hawak, yung mga officials natin in the LGUs, they connect with the authorized people, 'di ba, yung mga may kinalaman talaga or may alam in a specific point of view, like this one sa sports psychology, no, kasi napaka hirap ho talagang maging isang atleta, no. Hindi ho tayo atleta, but we know sa mga nagiging panayam natin, the taxing pressure na talagang mararamdaman mo when they compete, na they have to deliver, 'di ba? Kasi you carry the pride nung iyong lugar, pero yun nga, minsan sa focus nila na yun lang yung mangyari, nakakalimutan na yung kanila pong mga ginagawa. Ayan. So other things, no, ay yung grupo naman ng PSC Chief Planning Officer Dr. Lauro Domingo. Ito naman about organizing sa mga city officials. This is another point na maganda, dahil ang ginagawa nila ho dito is yung pag systemic na pag-aayos, no, organization ng mga magiging hosting, no. So kung mapapansin nyo, nakalagay is Youth and Sports Summit. So parang i-expect natin na this is all about competition, this is all about the youth. Pero ang maganda rin, 'di ba, is maraming mga aspekto yung makikita natin na tinatalakay dito, hindi lang concerning the athletes, hindi lang concerning the coaches, but also the LGU officials on how they can properly implement rules and do other guidelines para po dun sa mas ikauunlad pa ng kanilang mga programa, no. So talagang sana magpatuloy ito pong isinasagawa ng PSC about the Sports and Youth Summit, no. So natapos na nga yan sa Puerto Princesa in Palawan. And speaking of PSC, ay dahil nga sa kanilang paglilibot sa mga LGUs nationwide, plano na ho ngayon ng PSC na magkaroon ng institutionalization ng sports development programs sa mga LGUs. No? So ano bang ibig sabihin ng institutionalization? So parang we will make it on a legal way, di ba? Nakaano na ho talaga, kumbaga may ano na, meron ng blueprint kung paano yung gagawin, no? At ang isa sa sinasabi dito ng PSC is that strengthening grassroots supports is essential to discovering future champions while promoting holistic youth development. Ayan, tama naman, di ba? Kasi nga youth magsisimula, and then this youth din sila rin yung magiging future ano natin, future national team members, di ba? And kung hindi man mag-national team, but yung sa sarili nila, di ba? To have a better future within themselves. So, napakalaking bagay din ho nito. So, sinabi din yung PSC, si Chairman Pato, na ang mga LGUs ho ay may vital role, no, sa pagbuo ng sustainable sports programs para po sa mga Pilipino, at yun nga, makapagbigay ng athletic opportunities, di ba? Makita natin, di ba? Si eto si Juan o si Pedro, di ba? Nag-excel sa boxing, nag-excel sa athletics, tapos nakakuha ng scholarship sa Maynila, nakapasok sa isang magandang eskwela. Yan ho yung nagiging bunga kapag may maayos na programa about sports, no? So ayan, so isa rin ho dito, no, ay sinabi ng PSC na they already initiated, no, yung kanila pong planong institutionalization ng sports sa mga LGUs, no. Katuwang syempre sino pa ba? Syempre ang Department of Interior and Local Government, dahil nga DILG sila po ang may saklaw sa lahat ng mga bayan, di ba, munisipalidad, probinsya sa ating bansa. So this is to integrate po yung sports program sa local governance performance management system or the LGPMS scorecard. So parang ho, sa mga ano, para madali nating maintindihan, ano ba yung LGPMS, no, scorecard. So parang yan yung ano, key yung mga key factors, di ba, kung paano mamimeasure yung ginagawa mong trabaho. Yan, merong performance indicators. So diyan makikita 'yon. So dapat diyan sa LGPMS na 'yan, lalabas diyan, no, yung mga programa din ng sports sa bawat LGUs at kung paano gagraduhan 'yan. So magiging parte na siya, no, hindi lang ano 'yan, hindi lang basta grade, but titignan din diyan ano yung nagiging impact nito dun sa kanila pong lugar,

0: Ayan, so ang mangyayari ho rin dito, no, yung pag-include ng sports development dun sa LGPMS ay makakahikayat daw, no, ng makapag-establish ng organized sports programs, makapag-develop ng community-based athletic activities, at makapag-hatid po ng overall governance performance. Ayan. At isa din ho dito, syempre, this is institutionalization, gaya na nga sinasabi natin kanina, make it legal. So, isinusulong ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ng legislation, no, seeking to require all LGUs to allocate at least, napakaliit lang naman, 1% lang ho, kayang-kaya yan, para dun sa grassroots sports development. Yung 1% na yon, kukurutin mo lang yon, very slight na kurot lang doon sa annual budget. Di ba? Hindi naman malaking ano yan eh, malaking kabawasan, di ba? Di ba? At syempre, diyan nga mag-o-open pa yan ng mga opportunities eh, kasi pag nagkaroon ka ng magandang sports programs diyan, mag-host ka ng mga events, di ba? Eh pupuntahan ka, papanoorin ka. Di ba? So, yan ang kagandahan din po when we institutionalize sports sa mga LGUs, no? So, isa pa dyan, no? Nagpapasalamat din ang PSC dahil mas makakatulong sila sa mga LGUs natin. Dahil na-maintain po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung mga budget natin for national sports, no? So, yan ho, yung kabuuan nung pinupush neto pong PSC sa institutionalization ng sports development para po sa mga LGUs. Alam nyo, matagal na rin, marami na rin ho tayo nakausap ng mga sports officers in different LGUs sa ating bansa. Yan din ho yung panawagan nila, no, na talagang magkaroon ng blueprint, may susundan talaga, di ba, yung sports programs ng bawat LGUs, di ba, from coming from the national government. One:33 ng hapon ng ating oras, magbabalik po ang LGU Sports Corner.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
1: Sports Radio Radyo Pilipinas. World Service.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
7: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
14: Mapapakinggan na
15: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
18: Sports Radio.
19: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM collab.
7: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas
17: and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
20: Hi. I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo diyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Ang mga ilaw. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
21: Sports Radio 918 AM.

0: Nagbabalik po ang LGU Sports Corner, 1:36 ng hapon ang ating oras. Ayan, so ito naman, isa pang update so natin, no? Kasi last 2 weeks, atin pong nakapanayam ang Calapan City, no? Sa Occidental or rather Oriental Mindoro, no? Kung saan nga po gaganapin yung 21st season ng Calapan City Athletic Association. So si Sir Marvin Panahon yung ating pong na-guest dyan. So itong pong 21st season nila nagsimula na noong September 9 with Eliza Valdez as the highlight po nung kanilang opening ceremony. Siya po ay nagbigay dyan ng kanya pong mensahe para po sa mga atletang Calapeño, no? So pakinggan natin ito pong video na inihanda po ng Calapan City Sports, no, led by Sir Marvin Panahon. So ito po ay galing sa kanila. Ito po nga ipi-play nating video na ito.
1: Tunay nga po napakalayo na narating ng CCAA. 2 dekada at 1 taon na po tayo. 21 season na po tayo. Dumaan ang pandemya, meron pa rin po tayong CCAA. Nagpalit-palit ang administrasyon, andyan po ang CCAA. Sa taon pong ito, maraming bago. Maraming bago, unang-una, andito po tayo sa pinangako po ng ating City Mayor, ni Mayor Noy, na sa susunod na season, last year sinabi niya, sa susunod na season, dito gaganapin sa ating Coliseum. Ito po, andito na po tayo, ang bahay po ng CCAA. Nadagdagan po, bumalik sa atin ang ACLC. Ito na po ulit yung ating participating colleges. Napakaswerte rin po natin sapagkat nandito po ang ating sariling atin, Grandmaster Joey Antonio. Mula po sa barangay ibaba. At dito rin po, hindi man po natin siya lubos na kilala pa, isang upcoming volleyball star, si Jao Cuenca. Yan po, si Jao Cuenca po ay kasalukuyang manlalaro ng Adamson University. At bigyan ko lang po kayo ng trivia, ang ama't ina po niya ay player ng LGC noong season 1 ng CCAA. Ayon po sila. Isipin niyo, season 1, yung ama't ina, player, ngayon yung anak, player na ng Adamson. Sa kauna-unang pagkakataon din po ay online na rin po ang ating registration. May sariling website ng CCAA. Mapapanood nyo na po ang ating mga games ng live. Ibig sabihin, patuloy na yumayaman, patuloy na nagbabago ang CCAA. At ako kami po itaos po na nagpapasalamat sa lahat po ng mga school heads, sports coordinators na naging bahagi ng CCAA sa nakalipas na maraming taon. Ang iba po sa inyo ay mga coaches na rin, ang iba ay mga guro, ang iba po ay professional. Darating ang araw, kami po ay magre-retiro, iba na po mamamahala rito, pero ang CCAA mananatiling narito hanggat meron pong pamalansod at patuloy na nagmamahal po sa mga mamamayang Calapeño. Sa inyo po lahat, welcome po sa Season 21. Maraming salamat. Congratulations. Mabuhay ang CCAA.
0: Okay, yun po si Sir Marvin na Panahon ng Calapan City. So, 21st season ng CCAA. So, nakakatuwa din kasi hindi lang po sa Maynila, merong mga liga, no? Gaya ng UAAP, NCAA. But in the province din ho, nakikita natin na merong mga umuusbong, no? At napakatagal na pala, hindi lang ho natin alam, no? 21 seasons na ang Calapan City Athletic Association. That is composed of colleges and universities na nandyan po sa kanilang LGU. Ayan. So, congratulations to Calapan City for reaching 21 seasons ng inyo pong liga. Ayan. So,

0: From Mimaropa, punta naman tayo sa Calabarzon, sa probinsya ng Rizal. At ating suungin ang traffic sa San Mateo, Rizal. Kasi September Fest po, mga kaibigan, dyan po sa LGU ng San Mateo. No, happy fiesta po nung September 9. Tapos meron pa isang ulit sa September 21. Dalawang barangay po kasi yan. At kasabay niyang festival sa San Mateo, Rizal, meron po silang mga ginagawang sports activities. No? So ngayon, hanggang ngayon, ongoing daw. Kausap natin yung taga San Mateo. Yung kanila pong Be The Bike 3.0. No, third year na pala nito. Tatlong sunod na taon ang merong Be The Bike. Pero ho, ito yung unang beses na sanction na to ng PhilCycling. Oy, Boss Winson, ayos to ah. Hindi ka sumali. Ano, okay. Maganda kasi PhilCycling sanction. So yung mga non-San Mateo residents, saka yung mga San Mateo residents na nag-iipon ng mga points, di ba? Makaka-earn na sila under PhilCycling. So yun yung mga maliliit na tournaments, pero dyan din nagsisimula naman yung mga natin eh. Yung mga top riders na bansa natin, di ba? Sila Mac Galedo, di ba? Mga nagsimula rin sa mga ganitong kaliliit na mga tournaments. At maganda dyan, syempre, hindi lang basta piyesta. No, meron po tayong pa-bike, no, event, no. Ang naging kategorya ho dyan, no, sa road bike, men under 23, men elite. Sa MTB naman, merong youth, women open, 30 to 39 age group, tapos 40 plus men open. At naging bukas ho nga ito sa mga residente ng San Mateo, Rizal. At gayon din sa mga iba pang mga dumadayo, kasi meron hong magandang meron pong magandang bike spot dyan sa San Mateo eh. Diba? Sa Kambal Road. Paakit ho yan dun sa paakit po yan sa Timberland. Yan. So yan, kadalasan marami ho kayo makikita dyan, mga national athletes natin sa cycling. Nagtitraining dyan. Kasi yan, isa sa mga pinakamalapit na na may uphill eh. Mataas yan. Tsaka marami na aksidente dyan, mga kamote bikers. No? Kaya minsan kahit ganong kakaingat eh. Pero anyway, successful po ang naging event ho na ito. Doon may mga iba pang categories na hinihintay pa. So may mga nanalo na rin dun sa mga ibang events, no? So aside po diyan sa Be The Bike, meron ding gaganaping Color Run next week. Yan po, yan San Mateo Rizal Color Run 4.0. So 5 AM naman 'yan. As part pa rin nung September Fest po nitong San Mateo. So Fun Run. Ito po nga mangyayari dito, no? And magsisimula yan sa Kambal Road Agrotourism. So that will be September 20, no? Tapos sa September 27 naman, may pa-esports din ang San Mateo Rizal LGU ML tournament naman. Ayan. So hindi lang natin kasi nakasama ngayon si yung mga sports officer ng San Mateo, dahil nga nag-aalangan sila dahil busy pa sila dito sa bike run, no? Mukhang aabot kasi dito sa ating time slot. Kaya they gave updates na lang. Pero nangako naman na next time, ihatid nila yung mga sports programs din sa San Mateo, Rizal. Ayan. So marami rin naman silang mga events dyan, no? At busy din, no? At meron ding alam ko meron silang mga napoproduce na national athletes pa. Siyempre, paghahanda rin sa batang Pinoy, no, yan din yung mga pwede nating talakayin dyan pag available na. Ito po. But congratulations San Mateo Rizal LGU para dito sa Be The Bike 3.145 ng hapon ang ating oras. Magbabalik po ang LGU Sports Corner.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.

Welcome back sa LGU Sports Corner 147 ng hapon, Philippine Standard Time. Punta naman tayo sa Maynila. Isang magandang development ang inanunsyo po ni Yorme Isko Moreno dahil nakipag-ugnayan ho sila sa Philippine Sports Commission. And under the Memorandum of Agreement na kanila pong nilagdaan, ay magkakaroon po ng mga development o pagsasaayos ng sports facilities, no, at pag-i-implement ng sports programs para po sa mga batang Maynila, no, dyan po sa Manila Boys Town. So aside po sa LGU ng Manila, kasama din ho nila dito ang Department of Social Welfare and Development ng lungsod, no, para nga syempre ito pong mga nasa Boys Town is yung mga rescued po, no, sa kalsada na mga kabataan, no. So dito po sa nagiging aksyon ng PSC at ng lungsod ng Maynila, syempre yung mga bata medyo naligaw na ng landas, 'di ba? Malayo na dun sa dapat nilang atahakin na maayos na daan. So sa pamamagitan ng sports ay sinusubukan 'yan na ayusin ng LGU po ng Maynila.

0: And lastly, ito, sa Siargao naman, kasi nga po, i-host ng Pilipinas ang World Surf League Philippines Pro 2026, no? Sa buwan po ng Oktubre ho yan. At patuloy po ang ginagawa pong rehabilitasyon, pagsasaayos po nung at pagbuo nito pong Cloud 9 Tower 2.0 yan ng LGU po ng Siargao. So makikita natin diyan sa mga larawan na ibinahagi na, sa kanilang Facebook page. Ayan, so ito nang ganito dito ako natutuwa yung may nagsiserve tapos ginagawa yung tower dun sa likod. So yan pong tower na yan, gaya ng mga sinabi before nung pag-launch nito pong hosting ng Siargao sa World Surf League, ay yan po yung parang magiging tahanan ng mga surfers, will be the watchtower, no? At that is very symbolic para po sa mga taga Siargao at syempre yung pagdadaos po nitong World Surf League. So in time, no, bago po siguro magsimula itong World Surf League Philippines Pro 2026, no? At yung World meron pa tayong isa eh, yung World Surf League na kasama yung mga ibang bansa, 'di ba? So yan ang naghihintay sa kanila. We are excited na makita na talagang tapos na yung ano na yan, yung gusali na yan, at makita natin na sana, no, sa pagkatayo nitong Cloud 9 Tower 2.0 na ito, mas lalong mabuhay yung turismo sa Siargao, mas maraming mga atleta, no, ang subukan ito pong surfing, lalo na yung mga bata na merong potential talaga sa paglalaro nito, kasi dito wala namang height, wala namang bad build, pero yung kumbaga yung rhythm mo na sumabay dun sa agos, no, or dun sa alon, yan ang pinaka-importante. So abangan natin yung magiging mga updates pa ng LGU para po dito sa construction ng Cloud 9 Tower 2. So, ayan po ang mga naging balita natin, no? Updates natin about dito po sa mga LGU sa ating bansa, no? At ito po, we have 9 ilang days na lang ba? 13, no? So 6 days before the Asian Games. Ayan. So tumutok ho kayo dito po sa ating himpilan sa Sports Radio, para po malaman nyo yung latest happening sa ating Team Pilipinas. Ihatid po natin yan from September 19 to October 4. Ayan. So lalo ngayon na we retrieved our original Facebook page, no? Saan yung mas malawak na yung ating maipapaabot sa inyo ng mga balita about Asian Games. Ayan. So maraming salamat po sa ating mga nakasama sa ating Wirecast team, sa Master Control, kay Ma'am Nida, kay Boss Winson, at kay Madam Chin. Ako po si Dennis Hilanga, at ito po ang LGU Sports Corner. Magandang hapon sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
7: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
7: Radio Pilipinas.
2: Radio Publico
7: 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
11: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kapi natin.
13: Maganda man takbo.
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
11: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
14: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
11: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
15: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.

0: sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
1: Isang magandang hapon, Pilipinas, and what's up, schoolmates? Ngayon, araw ng Linggo, at 13 ng buwan ng Setyembre. Oh, Sunday the 13th, ngayon pong araw na ito. At talaga naman, recently, sunod-sunod yung pag-ulan. So, napakaraming beses na nasuspinde. Itong mga klase ng ating mga schoolmates, ikaw ba? Anong ginawa mo noong mga nakaraang araw? Nag-aaral ka ba? O kaya naman, isa ka sa tulad ko na nag-aabang, no, sa pagbubukas ng UAAP at ng NCAA ngayong weekend na ito. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin, ano bang school ang binabandera mo? Diba? Talaga namang dahil ito yung mga sporting events, sporting meets na inaabangan. Hindi lamang ng mga estudyante, bagkus ng buong sambayan ng Pilipino dahil ito yung mga future athletes natin. And even some of them are playing already for the national flag. Diba? Like, just like some of them playing sa 3x3, Luis Pablo ng DLSU. So talagang habang bata pa sila, habang sila ay nasa universidad pa lamang, ay talagang na-discover na ang kanilang mga talento at nabibigyan ng pagkakataon para maibandera hindi lamang ang kanilang mga eskwelahan, kundi pati na rin ang buong Pilipinas. Pero ito na nga, mga schoolmates ko, of course, dahil talaga namang hindi pa pipigil ang ating programa kahit na maulan, talaga namang napakaraming updates, napakaraming balita ang pwede natin pag-usapan, especially ito nga, ang UAAP, the University Athletic Association of the Philippines Season 89. Nagbukas na nga kagabi at talaga namang napaka-star-studded ng kanilang opening program na isinagawa nga po dyan sa may Malavasia Arena, no? Kung hindi ako nagkakamali. At tama naman ako dahil dyan ay sa Pasay City at kung saan nag-perform pa nga dyan, diba? There are alumnus na kung saan ay kinabibilahan ni Vice Ganda, ni Glock 9 na kumanta ng official team song, kumbaga, ng season na ito. Diba? Dahil ang host school natin ngayon walang iba kundi ang Far Eastern University. Diba? The FEU Tamaraws. So ang kanilang tema, for everyone, UAAP. They want to have an exclusive type na kung saan ay talaga namang mabigyan ng pagkakataon ng bawat isa ng mga student athletes na may bandera ang kanilang mga paaralan. So that's September 12, 2026. Dahil dyan, itong ating UAAP, medyo balikan lang natin, ma-refresh lang kayo. Meron itong walong schools na kinabibilangan. Nandyan ang Ateneo de Manila University, Adamson University, De La Salle University, the Far Eastern University, National University, University of the Philippines, University of the East, at ang University of Santo Tomas. So marami silang sporting events na pinaglalabanan, basketball, volleyball, athletics, swimming, fencing, football, at marami talaga. Dahil nga yung iba dito, sila nga yung nagre-represent even ng ating nation. So it is the 89th UAAP season na kung saan na recently lang, ngayong taon din, kasi diba nag-conclude yun, na kumbaga yung academic year, 2026 to 2027, itong season 89. So, it is promoted around the message for everyone UAAP. And, alam nyo ba, na historical fact or fun fact lang natin tungkol dito, sa paparating nga na UAAP season na ito, ang UP Cebu, and even no, nakausap natin ang kanilang deputy athletic director, inihiyag niya na rin na itong kanilang boys football tournament, kumbaga sa juniors ito, ay ang magiging guest team, no, giving a student athletes an opportunity to compete in UAAP.

0: eh, hindi magputol ng kahoy. Bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan, dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Yahoo! Oh my God!

4 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Parang magbe-blend ako sa backdrop natin ah. It's 13th of September, Sunday afternoon. At kayo po yung nakikinig sa iyong Institution in Philippine Sports Broadcast, your sports connection, Sports Region 918. Just Light po ang inyong kasama para sa ating top sports stories of the week, kung saan ating babalikan ang pinakamalaking storya sa nakalipas na linggo, ang mga kwento ng inyong paboritong atleta, laro at liga, ating i-recap dito lang sa top sports stories of the week. Kaya naman po, samahan ninyo ako sa isang halusang oras na pagbabahagi nitong biggest stories natin from the past week, unang linggo ng September, actually ikalawang week ng September. And syempre, sasama na natin yung ating big stories on the weekend. Pwedeng-pwede nyo yung gawin, just download the PBS Receiver app. Pwedeng-pwede nyo kaming mapakinggan kahit saan, kahit kailan. Available sa App Store at Google Play Store ang PBS Receiver app. Yan po ay kasama namin yung ating mga stasyon from the Presidential Broadcast Service to give you the latest news and updates. Pero pag-usapang sports, Sports Region 918 lang yan. Pwedeng-pwede nyo rin kaming sundan sa aming Facebook kung saan we're back. Sports Region 918, facebook.com/sportsregion918. Siyempre, active pa din po yung ating Sports Region 918 AM. At ang ating live stream, Sports Region live stream, pwede nyo i-add yan. Ang ating X account, available, Sports Region 918. And siyempre, meron din po tayo sa YouTube at Sports Region 918 AM. Like, follow, share, subscribe. Share nyo, magbabalik na tayo dito. Marami na tayo ulit. Just Light po, again, for this recap. And syempre, hindi na natin patatagalin. Umpisahan na kagad natin. Araw ng Lunes, September 7. And our first story, definitely ito. As Alexandra Ayala wasn't able to solve itong si Iva Jovic. As Ayala is now 0-3.

0: restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
1: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
3: NBA Jam.
2: Don't just watch the game. Own it with us.
3: NBA Jam.
2: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.
4: Welcome to another edition of the NBA Jam program. Dito po sa inyong, syempre pa, institution in Philippine Sports Broadcast, DZSR Sports Radio 918. And nagbabadya na naman ho yung ulan, ano? So doon sa mga parikoy natin at saka mga marikoy natin, kung kayo ho ay may mga lakad, of course, well, magdala lang ho kayo ng payong and mga jacket para ho kayo ay hindi mabasa. Dahil syempre, umaambon-ambon na naman ho sa paligid, sa labas, and kayo na ho yung bahala kung paano kayo hindi mababasa at mag-iingat sa mga pag-ulan at pagbaha ngayong Sunday afternoon. Kanina okay na yan, no? Medyo maganda-ganda na yung panahon. And in fact, for the past two days, eh medyo nagpakita na ho yung araw, medyo sumisikat na ho yung araw, but now nagbabadya na naman ho yung pag-ulan or yung masamang panahon. So, konting ingat lang, syempre. And syempre pa, kayo po ay manood muna ng ating regular Sunday gig. Walang iba kundi ang NBA Jam, and ako po ang inyong mga kasama until 5 p.m. JPM ang inyong lingkod, syempre, para ihatid sa inyo ang mga pinaka-huling kaganapan sa NBA. Meron na lang po tayong 1 month and 1 week para magsimula ang 2026-2027 season. And gaya ng nakasanayan for the past 3 months, tama ba? 3 months? Since June, since natapos yung 2026 season, eh kahit po walang mga games sa NBA, eh patuloy naming ibinibigay sa inyo ang mga huling kaganapan, mga latest news and updates ngayong off-season, kung may mga free agency signings, kung may mga trades, yan po ay iaatid sa inyo, walang iba ng inyong lingkod, JPM, dahil syempre may mga fans po tayo, mga NBA fans or basketball fans in general, na gusto rin pong malaman ang mga kaganapan ngayong off-season dahil may mga ibang teams na nagpapalakas din po ng kanilang roster in preparation for the 2026-2027 NBA season. Uy, bago nga pala ang lahat, of course, I would like to congratulate, of course, ang ating Gilas Pilipinas for winning over Kazakhstan kahapon, ano? Sa pagpapatuloy po rin po ng Asian Games dyan.

0: ng Luntian bukas ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
1: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kapi natin.
2: Maganda bang takbo?
1: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
3: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
4: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Congratulations! History for the team.
7: Yes, well, the first history was way back in 2016, remember?
6: Yes.
7: It was the first World Championship gold title sa doubles. Sa doubles event. So, ito sa Regu na talaga, yung 3-on-3. So, this is really history for our athletes. So, I'm really happy on the turnout of their performance in Bangkok, Thailand.
6: Yes. So, 1 silver medal for the men's Regu and 1 bronze for the women's quadrant. Okay. Mm-hmm. Gano'ng kalaki ito? Ano ba talagang pinaka-significance dito aside from definitely a historic one for the men's Regu?
7: Well, King's Cup is really the competition of sepak takraw in the world. And it is sanctioned by our international federation, the International Sepak Takraw Federation. So all the best teams from across the globe. I believe we have over 30, if I'm not mistaken, about 30 countries. Siyempre iba-iba, but Philippines has always been included in the premier event. The top echelon of events. So talagang hindi naging madali. Para sa atin, hindi binigay ng madali. Pinaghirapan, kaya alam kong it was a really well-deserved medal for our men and women of sepak takraw.
6: Yes. Okay, yung final, final appearance, laging history, di ba, for the Philippines, at puros men's yan. How about yung bronze for the women's? Madalas na ba tayo na mag-bronze when it comes to Thailand King's Cup World?
7: Aamin ako ha, to really develop a sustainable women's program is very challenging. And I'm sure hindi lang akong NSA na team event ang nakakaramdam ng steady women's program. Especially for a sport like sepak takraw, no? So this is very special because unang-una, ano na to eh, curated na talaga yung selection ng national team for women natin, mga bata. Meron din tayong combination of SEA Games and Asian Games veterans. Marami na rin medalist. Pero marami tayong bago at mga batang atleta na very promising na babae. So talagang sobrang

0: na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Internal Revenue at iba pang ahensya ng gobyerno hinikayat na gumawa ng mga hakbang kontrapahirap sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. At ilang netizens nakiuso sa AI trend na nagpapakita ng 80s look.

0: gabi, Pilipinas. Sinikap po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbukas ng mas maraming oportunidad para sa Pilipinas. Sa sidelines ng kanyang pagdalo sa 18th BRICS Summit, pinalakas pa ng Pangulo ang mga ugnayan sa mga business leaders at mga kumpanya. Ang detalye sa ulat ni Carlo Candelaria.
1: Kasama ang ilang miyembro ng kanyang gabinete at ang delegasyon ng Pilipinas, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lider ng ilang kumpanya sa India para ipresenta sa kanila ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, mahalaga ang mga ganitong engagements ng Pangulo dahil nakakakuha ang Pilipinas ng mga impormasyon mula sa kanila na makatutulong sa bansa sa iba't ibang larangan. Kabilang sa mga nakapulong ng Pangulo ang mga opisyal ng Coalition for Disaster Resilient Infrastructure o CDRI na isang global partnership na tumutulong sa mga bansa sa pagtatayo ng mga infrastruktura na disaster resilient at handa sa epekto ng climate change. Sumali na ang Pilipinas sa koalisyon bilang ika-71 miyembro.
2: Parang sharing to ng ano, sharing to ng experiences ng mga members ng coalition in dealing with the disaster and how to be disaster resilient, no? So how to, for example, yung how to build roads, bridges, ports na disaster resilient, no? So tutulungan nila tayo, bibigyan nila tayo ng payo doon, no? At the same time, tutulungan din nila tayo to access financing, for example, to develop ngayon yung disaster resilience.
1: Nakausap din ng Pangulo ang mga kinatawan ng Rail India Technical and Economic Service Limited para alamin ang mga posibleng partnership sa mga itatayong railway project sa Pilipinas, gaya ng Mindanao Railway Project, Mass Rail System sa Cebu, at ang PNR Tutuban Extension.
3: Interesado po sila sa ating mga railway projects tulad ng ating NSCR, Subway, Mindanao Rail.
1: Nakausap din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga opisyal ng Indian Space Research Organization kung saan napag-usapan ang maaari nilang maitulong sa Philippine Space Agency o PhilSA sa paglunsad ng sarili nating satellite sa hinaharap.
4: The President is very interested to have a Philippine-India partnership in terms of satellite design that will address or that will help contribute dun sa ating weather monitoring, not just weather but hazards in general.
1: Samantala, nakipagpulong din ang Pangulo sa mga kinatawan ng tatlong Indian companies na makakatuwang ng Pilipinas sa larangan ng agriculture, healthcare, digital payments, aviation, artificial intelligence, telecommunications at iba pang technology-driven na mga industriya. Pinag-usapan ang mga potensyal na investments at trabahong malilikha nito sa Pilipinas. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, nagpahayag ng kumpiyansa ang mga kumpanya sa mga polisiyang pang-ekonomiya ng administrasyon at nagpahayag din ng kanilang intensyon na mapalawak ang kanilang operasyon sa Pilipinas.
5: We were able to meet important companies that have already they are already in the Philippines and they have expressed expansion plans. They are very positive about the economic policy of the President.
1: Nasa India ang Pangulo para dumalo sa 18th BRICS Summit bilang ASEAN Chair ngayong taon. Bukod sa pagdalo sa BRICS Summit, naging pagkakataon din ang pagbiyaheng ito ng Pangulo dito sa India para makipag-ugnayan sa mga Indian business leaders at companies.

0: bukas ng mas maraming oportunidad para sa Pilipinas. Mula rito sa New Delhi, India, Carlo Candelaria para sa Bayan.
1: At Bayan para sa mga huling kaganapan sa India, makakasama natin si Carlo Candelaria live. Carlo,
0: Clay, ngayon yung pangalawang araw ng pagpupulong ng mga leader ng iba't ibang mga bansa na lumahok dito sa summit dito sa India. Kabilang na dyan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na narito para katawanin ang Pilipinas at ang ASEAN. Pasado alas 10 ng umaga, oras dito sa India, nang dumating Pangulo sa Bharat Mandapam Convention Center dito sa New Delhi. Sinalubong siya at kinamayan ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Dito nagsama-sama ang iba't ibang world kabilang na dyan ang mga bansang kasapi ng BRICS at maging ang mga partner at outreach countries gaya ng Pilipinas. Present din sina Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping. Nagkaroon sila ng isang photo opportunity bago tumuloy sa pagpupulong. Kagabi matapos sa mga business meetings ng Pangulo ay dumalo din siya sa isang gala dinner kasama ang mga iba't ibang mga world leaders. Kaya natapos lang magsalita ni Pangulong Marcos doon sa open session ng BRICS Summit at sinundan naman niya ng kanyang bilateral meeting kay Indian Prime Minister Narendra Modi. At sa ngayon ay inaantay natin ang Pangulo dahil mamaya ay uuwi na siya dyan sa Pilipinas, pero bago yan ay haharap muna siya sa Philippine Media Delegation dito sa India. Clay?
1: Maraming salamat, Carlo Candelaria.
2: Mula sa mas matatag na kabuhayan at edukasyon hanggang sa mas maraming pagkakataon para sa kanilang mga pamilya, hangarin yan ng bawat komunidad sa BARM. Yan ang special report ni Patrick Gupo ng IBC 13.
3: Sa isang rehiyong hitik sa kasaysayan, kultura at pag-asa, iba-iba man ang kanilang pinagmulan, iisa ang hangarin ng maraming Bangsamoro. Yan ay ang maayos na buhay para sa kanilang pamilya at komunidad.
4: Ayon sa 2024 census, nasa 5.69 million ang populasyon sa BARM. Pinapakita nito ang malawak na boses at pangailangan ng iba't ibang sektor sa rehiyon. Para sa mga magsasaka at mangingisda, hiling nila ay mas matatag na kabuhayan, maayos na irigasyon, sapat na production support, market access, at mga programang makatutulong para magkaroon ng sapat na kita. Hindi maliit ang papel ng sektor na ito sa Bangsamoro region. Halos kalahati ng mga employed Bangsamoro ay nasa agriculture sector, habang kabilang din ang fishing at aquaculture sa pinakamalaking pinagmumula ng trabaho sa rehiyon. Para naman sa mga kabataan, ang pangarap nila ay hindi lang makapag-aral kundi magkaroon ng pagkakataong magamit ang kanilang natutunan. Mas maraming scholarship, quality education, skills training, digital access at higit sa lahat ay mga trabaho naghihintay sa kanila pagkatapos ng kolehiyo. Sa datos ng PSA, bumaba sa 93.4% ang employment rate ng mga kabataang 15 to 24 years old noong 2025, habang 10.9% naman ang not in education, employment or training. Kaya hamon para sa Bangsamoro ang tiyaking may malinaw na landas mula sa paaralan tungo sa disenteng trabaho at kabuhayan. Para sa mga kababaihan, panawagan nila ay mas malawak na partisipasyon, hindi lang bilang tagapag-alaga ng pamilya, kundi bilang mga lider, negosyante, manggagawa, magsasaka at aktibong kalahok sa paghubog ng kinabukasan ng Bangsamoro. Sa ngayon, lumalaki ang papel ng kababaihan sa ekonomiya ng rehiyon. Ayon sa Bangsamoro government, higit 100 companies na minomonitor sa rehiyon ay pinamumunuan ng kababaihan. Para sa mga manggagawa, hiling nila ay magkaroon ng sapat at matatag na hanap buhay. Noong 2025, tinatayang 2.28 million ang employed sa BARM. Sa kabila nito, tinatayang nasa 287,000 Bangsamoro workers ang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan. Para naman sa mga entrepreneurs at MSMEs, hiling nila ay mas madaling magnegosyo at mas malawak na market. Kabilang dito ang mas madaling access sa puhunan, training, digital technology, transportation at market linkages. Sa isang rehiyong patuloy na lumalago, malaki ang papel ng mga MSMEs sa paglikha ng trabaho at pagpapalawak ng ekonomiya. Lumago ng 5% ang ekonomiya ng BARM noong 2025, mas mabilis kumpara sa naitalang growth noong mga nakaraang taon. Ang services ang may pinakamalaking bahagi sa ekonomiya, kasunod ng agriculture, forestry at fishing.
3: Ang pag-unlad ng Bangsang Moro ay hindi lang nasusukat sa paglaki ng ekonomiya o dami ng mga proyektong ipinatupad. Nasusukat din ito sa tanong na kung may nakikinabang ba sa pag-unlad. Mas maraming kabataan ba nakakapag-aral? Mas tumikita ba ang mga magsisaka at mangingisda? Mas nakikilahok ba ang mga kababaihan? At mas may pagkakataon ba ang bawat Bangsang Moro na makabuo ng mas magandang kinabukasan? Dahil sa bawat sektor, may sariling pangailangan, may sariling pangarap at may sariling boses na naghahangad na marinig habang sama-samang tinatahak ang landas tungo sa mas matatag at mas maunlad na Bangsang Moro. Para sa Integrated State Media, Patrick Gupo ng IBC 13.
1: Handa na ang Magro para sa isa sa gawang barn parliamentary elections bukas. Yan ang ulat ni Jay Lagang. Live, Jay, kamusta dyan?
5: Yes, Clayzen, sa kabila ng pangamba sa seguridad ay nakahanda pa rin ang ilan sa mga guro na gampanan ang kanilang tungkulin para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bukas. Poll clerk sa isa sa mga voting precinct dito sa Tenorio Elementary School sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, ang gurong si Bailing Sindatok. Sa kabila ng mga pangamba ay tiniyak niya na kanyang gagampanan ang kanyang tungkulin sa halalan bukas bilang bahagi ng Electoral Board. Sa katunayan ay sa mismong paaralan na siya magpapalipas ng gabi kasama ng iba pang mga guro pagkatapos nilang makuha ang mga balota mamayang alas 11 ng gabi. Lalo na alas 5 ng madaling araw bukas magsisimula ang pagboto ng mga botanteng senior citizen, buntis at mayroong mga kapansanan. Narito ang pahayag ng guro.
6: Kami dito sa Tenorio Elementary School, handa po kami mag-share bukas.
5: Ngayong bisperas ng BARM parliamentary elections ay inanunsyo mismo ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson Attorney George Irwin Garcia na nasa higit 800 mga guro na ang posibleng hindi makapagserbisyo sa halalan bukas. Ito ay dahil ang iba sa kanila ay napag-alamang kaanak ng ilan sa mga tatakbo sa eleksyon. Narito ang pahayag ni Attorney Garcia.
7: Sa mga oras na to, 839 na po na mga public school teachers ang maaari hindi maglingkod sa Monday, sa Lunes. At yan po ay sa kadahilan ng iba't iba. Meron dyan, meron po kasi namimili ng mga presinto, gusto nila doon sila malalagay sa mga barangay na yon. Meron naman po ay dahil sa sila ay kamag-anak ng mga ilang tumatakbo ng mga miyembro ng parlamento o kaya naman may relasyon doon sa mga naandun, sa mga nominee ng mga party. And so therefore, kinakailangan nila pong mag-withdraw bilang electoral board members.
5: Ngunit pagtitiyak ng COMELEC na walang dapat ikabahala dahil nasa higit 1,700 na mga individual naman ang sinanay ng COMELEC bilang bahagi ng Special Electoral Board. Karamihan dito ay mga personahe ng Philippine National Police o PNP kung saan ilan sa kanila ay nakilahok na mismo sa ginanap na final testing and sealing ng automated counting machines kahapon. Dagdag ng COMELEC na mainam na ngayon pa lang ay alam na nila kung sino at ilan ang mga gurong hindi matutuloy bilang bahagi ng Electoral Board dahil sigurado umanong maaantala ang isa sa gawang eleksyon bukas kung walang mga Board of Election Inspector o BEI na magsisilbi sa mismong araw ng eleksyon. Clayzel, sa tanong kung kakasuhan ba ng COMELEC itong mga guro na hindi makakapag-serbisyo sa eleksyon bukas, ang sinabi kanina ni Attorney George Irwin Garcia ay kanila pa itong pag-aaralan. Dahil na rin ay nakahanda naman sila sa magaganap na eleksyon bukas sa tulong na rin ng kanilang mga sinanay na kawani ng PNP. Yan muna ang latest mula dito sa Cotabato City. Jay Lagang para sa Bayan.
1: Maraming salamat, Jay Laga.
2: Kasado na ang kauna-unahang BARM parliamentary elections bukas. Ano naman ang magiging epekto nito sa mga lugar na hindi sakop ng BARM? Yan ang ulat ni Eugene Fernandez ng IBC.
3: Sa mabalapit na barn parliament elections, tanong nyo rin ba, para saan ba talaga ang halalang ito? May pakialam ba mga Pilipinong hindi naman nakatira sa autonomous region in Muslim Mindanao? Simple lang, ang barn ay isang autonomous political entity. Mayroon itong sariling regional parliament government. Ibig sabihin, merong may mas malawak na self-governance ang Bangsamoro. Ang parliament ang gumagawa ng mga batas at policy para sa mga usaping sakop ng regional government. Ibig sabihin, ang mga mahahalal sa parliament ay may direktang papel sa pagpapatupad ng mga programang maaaring maranasan ng mga tao sa kanilang komunidad. Halimbawa sa edukasyon, mga programang nakatuon sa mga estudyante, guro at paaralan. Sa healthcare, mga serbisyo, programa at suporta para sa mga pasyente at health facilities. Sa kabuhayan, mga policy at programang tumutulong sa mga farmer, fisher folk, maliliit na negosyo at iba pang hanap buhay. At sa infrastructure, mga proyektong may epekto sa transportasyon, tubig at iba pang pangangailangan ng komunidad. Pero may isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang halalang ito, ang kapayapaan. Ang barn ay bahagi ng political settlement na nagmula sa peace process sa pagitan ng Pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Layunin itong mapalakas ang autonomous government kung saan ang mga isyu ng rehiyon ay tinatalakay at nilulutas sa pamamagitan ng civil institution. Kaya mahalaga ang parliament sa peace process. Sa pamamagitan ng mga batas at polisiya, maaaring itakda ng regional government kung paano ipatutupad ang mga programa para sa reintegration, development, social services at pamamahala sa mga komunidad na matagal nang nakaranas ng sigalot. Ibig sabihin, ang kapayapaan ay hindi lang tungkol sa tigil putukan. Kasama rin dito ang matatag na pamahalaan, serbisyo, trabaho at pagkakataong makapamuhay ng ligtas ang mga tao. Kaya sa huli, ang tanong sa boto ay hindi lang sino ang gusto kong manalo, kundi anong uri ng batas, serbisyo at pamahala ang gusto kong makita sa barn.
2: Dahil sa unang regular barn parliamentary election, hindi lang leader ang pinipili ng mga botante. Pinipili rin nila ang direksyong gusto nila para sa barn, sa serbisyo, sa kabuhayan at higit sa lahat, sa pagpapanatili ng kapayapaan. Para sa Integrated State Media, Eugene Fernandez ng IBC. Handa na nga ang lahat para sa gaganaping barn parliamentary elections bukas. Ang tanong, anong klaseng pamahala kaya sa barn? Pagkatapos ng halalan, nasa ating linya si Undersecretary Noel Barry Alvarez Baraceros ng Office of the Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation.
8: Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at tagapanood, yes. Ma'am Lizelle and Sir Patrick.
2: Yusek, bukas nga po ang historic first barn parliamentary elections. Gaano na po kahanda ang Bangsamoro para sa halalan na ito?
8: Napakahalaga po ng gagawing barn election bukas. At masasabi natin, we have a continuous monitoring meeting. Actually, katatapos lang po ng meeting namin kanina kasama ang COMELEC, ang AFP, ang PNP. And nakikita po natin, unang-una yung deployment ng more than enough na tropa natin sa EFP saka sa PNP. Pangalawa po ay nabanggit din po ng ating mahal na chairman ang COMELEC kanina yung deployment na po ng lahat ng equipment. Nabanggit din po yung kakulangan at posibleng madagdagan pa po yung kakulangan ng ating mga teachers. And handa naman po yung ating mga kapulisan to act as election inspectors doon sa mga hindi makakarating yung ating mga teachers. On the part of OPA crew, meron din po kaming mga nakatalaga sa iba't ibang lugar na mga personnel. For example, yung ating mga tinatawag na peace implementing mechanisms, in particular yung Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities. Magkasama po kasi yan yung ating GPH plus yung ating mga MILF counterparts. Meron din po tayong tinatawag na yung Joint Action Group. And nagkaroon din po ng pirma para dun sa mga protocols and guidance na gagamitin nila, in particular para dito sa election. Meron din po mga nakadeploy na quick reaction teams in case po na magkaroon po ng conflict. Sila po yung gagawa ng solusyon sa mga issues in case na magkaroon po dito.
1: Yusek, gaano po kahalaga ang halalan bukas sa pagpapatuloy at pagpapatatag pa po ng peace process sa pagitan ng gobyerno at ng MILF?
8: Meron po tayong tinatawag na roadmap dito sa ating peace process in accordance dun sa Comprehensive Agreement on Bangsamoro. Ang gagawin po bukas is ito yung tinatawag na pagkumpleto dun sa political track ng ating tinatawag na roadmap. Napaka-importante po nito kasi pagkatapos po nito ay gagawin naman na po natin yung patuloy na normalization ng tinatawag natin. Kasama po dito yung socio-economic development ng ating mga kasamahan sa MILF. Ang isang tinitingnan po dito is magiging part po ito kasi ng transition from yung transitional government. So magkakaroon na sila ng democratic elected na governance para po sa Bangsamoro. So ganyan po ka-importante yung ating eleksyon na gagawin bukas.
2: Yusek, may mga lugar sa BARM ang itinutuling na areas of concern. Ano ang pinakamalaking security risk na binabantayan ng gobyerno sa araw ng halalan? At ano naman po yung konkretong koordinasyon ng gobyerno, AFP, PNP, COMELEC at MILF para maiwasan nga po yung anumang karahasan?
8: Sa maganda po yung coordination ng ating AFP and PNP. Meron po silang coordination center sa lahat po ng lugar. Sa amin pong part sa OPAPRO, meron din po yung tinatawag natin, yung mga nakadeploy na JPSTs, Joint Peace and Security Teams. Magkasama po yan, yung AFP-PNP, plus yung mga kasamahan natin sa MILF. Ang isa pong tinitingnan natin dito dun sa mga areas of concern, ang nai-report lang po talaga ay isa, yung nangyari pong insidente na pag-ampus kay interim chairman. Ang ibang tinitingnan po nila, may mga iniimbestigahan po sila. For example, yung nangyari noong nakaraang Biyernes doon sa Basilan. Pero although ang naging biktima po dito ay kamag-anak po noong isang kandidato. So hindi po nila ito kinoconsider for the meantime na election-related violence. May mga na-declare po na orange and red areas of concern. Pero ang naging consideration po nila ay hindi po yung kasalukuyan, kundi tinignan po nila yung mga nakaang dalawang eleksyon. Kaya nagkaroon po ng areas of concern. So we are highly optimistic na inap na po yung mga coordination mechanism natin. And with all the deployments, we are makakapag-react po lahat ng ating tropa na ma-address yung ating mga just in case na magkaroon ng areas o mga problema.
1: Yusek, ano pong dapat na mangyari bukas para masabi natin na tagumpay ang unang BARM parliamentary elections?
8: Unang-una po, masasabi natin na tagumpay yung ating gagawing election bukas pag mataas po yung turnout. Ang maganda po sana, ang hope natin is lahat ng ating mga registered voters ay makapag-cast ng kanilang votes. Of course, yung pangalawa po is wala po sanang mangyaring untoward incident, even yung movement ng ating mga kasamahan. I think mapiprevent naman po kung sa ngayon, isang incident pa lang po yung talagang nakita natin, we are hoping that maminimize na po if ever magkaroon pa po ng mga movement. Ang isang masasabi nating magiging tagumpay is after the election is magkaroon ng peaceful reconciliation yung ating mga candidates na magkaroon po ng unity and peace from among the candidates.
2: Yusek, isang bagong yugto nga po ang eleksyon bukas. Pagkatapos ng ilang dekada ng conflict at peace negotiations, ano po ang inyong mensahe sa mga botante ng Bangsamoro Region na bukas ay magdedesisyon para sa kinabukasan ng kanilang rehiyon?
8: Unang-una po is we are encouraging lahat po ng ating mga botante na lumabas, ikas nila. Ang boto po nila, ito yung boses ng ating mga mamamayan sa Bangsamoro. Para magkaroon ng kapayapaan, magandang pamamahala o good governance kasi mag-i-elect po sila ng kanilang bagong gobyerno. And of course, yung boto po nila ay para sa maganda at maunlad ng kinabukasan ng Bangsamoro Region. Ang isang hinihiling po namin is pagkatapos po sana ng halalan kasi sabi po ng chairman ng COMELEC, within that day or the following day, malalaman na po natin. And doon sa mga kandidato, ang panawagan po natin, even sa kanilang mga taga-suporta, ay isang tabi na nila yung tinatawag natin na partisan politics. And magkaroon na po sana ng totoong pagkakaisa para sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran ng ating Bangsamoro Region.
2: Maraming salamat, Undersecretary Noel Barry Alvarez Baraceros ng Office of the Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation.
8: Salamat po.
1: Bayan, sa nalalapit na kauna-unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, nagkakaisa ang mga residente sa rehiyon para sa iisang hangarin. Kung ano yan, alamin po natin sa ulat ni Trisha Aragon.
9: Sa pagpasok ng Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala, mahalagang makilala natin ang mga taong bumubuo sa rehiyon. Sino nga ba ang mga Bangsamoro? Ano ang kanilang kultura, pagkakakilanlan at mga pangarap para sa kinabukasan? Sa Bangsamoro, nagtatagpo ang iba't ibang kultura, wika, tradisyon at paniniwala. Kabilang dito ang mga Tausug, Maguindanaon, Maranao, Yakan, Sama, Peduray, Higaonon, Manobo at iba pang indigenous people at mga komunidad na may sariling kasaysayan at pagkakakilanlan. Magkakaiba man ang kanilang wika, kultura at tradisyon, mayroon silang pinagsasamang hangarin ang mamuhay ng mapayapa, may dignidad at may pag-asa para sa mas mabuting kinabukasan.
10: Papanginig ko sir kano marag sa parliament. Apente magkataban apanginig ko ituloy ni hindi makagkapya ang world ang tubing guwanta na insol.
9: Sa loob ng ilang dekada, naging bahagi ng buhay ng maraming Bangsamoro ang alitan, pagkikas at kawalan ng seguridad. Ngunit higit sa sigalot, kwento rin ng kultura, pananampalataya, pagkakaisa at pag-asa. Sa pamamagitan ng peace process, nabuksan ang daan para sa mas malawak na pakikilahok ng mga komunidad sa paghubog ng kanilang kinabukasan.
11: Sana in-expect sa mga ma-elect na parliamentary members na yung takbo ng pamumuhay sa bang ay sana magawa nila ng paraan na magbabago ang sistema sa pamamarakad ng gobyerno na angkop sa mga Bangsamoro.
9: Ngayon, habang humaharap ang Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala at halalan, muling nangunguna ang tanong para sa karaniwang Bangsamoro, higit sa mga pangako, ang hangad ay serbisyong ramdam sa araw-araw. Mas maraming trabaho, mas maayos sa edukasyon, abot-kaya at mas malapit na serbisyong pangkalusugan, maayos na kalsada, tubig, kuryente at iba pang pangunahing infrastruktura at higit sa lahat, tuloy-tuloy at matatag na kapayapaan.
12: So nais po namin magpatulong sa mga hindi kung sino man manalo dito, if ever. So sana maging magtutok pa rin sila sa about sa mga yot, sa mga need nila for mga life, mga pangangailangan ng mga kabataan ngayon.
9: Sa huli, ang Bangsamoro ay hindi lamang teritoryo o pamahalaan. Ito ay mga tao, mga pamilyang may sariling kwento, mga komunidad na may mayamang kultura at mga individual na may pangarap para sa kinabukasan. Kaya sa paghahanda sa nalalapit na BARM elections, isang mensahe ang malinaw. Ang pagbabago ay dapat hindi lamang makita sa pamamahala, kundi lalo't higit maramdaman sa buhay ng bawat Bangsamoro.
13: Mula sa pagkakakilanlan hanggang sa mga pangarap, ito ang kwento ng Bangsamoro sa bagong pamamahalaan, ang hamon. Makukugunan ba ang bawat hangad ng Bangsamoro sa mas mapayapa at maunlada kinabukasan? Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao,
9: para sa Integrated State Media, Trish Aragon ng PTV.
1: May naganap umanong vote buying sa Cotabato City. Alamin natin yan sa ulat ni Trish Aragon ng PTV Cotabato. Live, Trisha, kamusta dyan?
14: This day, isang show cause order ang inilabas ng Commission on Election, Committee on Kontrabigay laban sa isang kandidato sa District 1 ng Cotabato City, kaugnay sa isang social media post na di umanoy vote buying. Dito ay nilabas ng COMELEC Committee on Kontrabigay laban kay Attorney Sheriff M. Abbas, kandidato para sa District Representative ng 1st District ng Cotabato City. Batay sa dokumentong inilabas ng COMELEC noong September 12, 2026, nakabatay ang show cause order sa isang Facebook post ni Zaira May Baragir. Sa nasabing post, may larawan ng isang sample ballot na may pangalan ni Attorney Sheriff Abbas kasama ng tatlong 1,000 peso bills. Ayon sa COMELEC Committee on Kontrabigay, ang nasabing post ay maaaring bumuo ng presumed vote buying alinsunod sa Section 261A ng Omnibus Election Code at Section 26 ng COMELEC Resolution Number 11104. Sa ilalim ng nasabing provision, maaaring ituring na presumptive evidence ng vote buying ang pagkakaroon o paghahatid ng salapi o iba pang may halaga kasabay ng sample ballot o campaign material na pabor sa isang kandidato. Dahil dito, inatasan si Attorney Abbas na magpaliwanag sa pamamagitan ng nakasulat na sagot sa loob ng 24 na oras mula sa pagkakatanggap ng show cause order. Kailangan din niyang ipaliwanag kung bakit hindi dapat maghain ng complaint para sa election offense at petition for disqualification laban sa kanya. Ipinag-utos din ng COMELEC na ipadala ang sagot sa pamamagitan ng electronic mail at agad na ipaabot ang original na kopya sa Regional Committee on Kontrabigay sa COMELEC Office sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Mahalagang linawin na ang show cause order ay pagkakataon para makapagpaliwanag ang respondent at hindi pahatol o panghuling pagpapatunay na nagkaroon ng vote buying. Samantala, batay sa pinakabagong update ng COMELEC, hindi na isasama sa canvas ang mga boto para kay Anwar Salipada Alamada na tumakbo bilang district representative sa 5th District ng Maguindano del Sur. Ito ay kasunod ng pagkakansela o pag-deny ng due course ng kanyang certificate of candidacy. Ayon sa COMELEC, dahil wala ring inilabas na restraining order o injunctive writ. Ang Supreme Court ipapatupad ang writ of execution sa naturang desisyon. Kabilang ang pagtuturing na stray votes, ang lahat ng boto na ibinoto para kay Alamada sa 5th District ng Maguindano del Sur. Ibig sabihin, hindi bibilangin ang mga ito sa canvas. Naglabas din ng COMELEC ng direktiba na walang proklamasyon para kay Alamada. Sa isang update mula sa Commission on Election, tuluyan ng kinansala ng Commission on Elections o COMELEC ang registration at accreditation ng Moro Ako Party bilang Regional Parliamentary Political Party o RPPP o RPP is para sa 2026 BARM Parliamentary Elections. Ito ay matapos maging final at executory ang desisyon ng poll body kasunod ng pagpapalabas ng Certificate of Finality and Entry of Judgment noong September 7. Dahil dito, inalis na rin ang Moro Ako Party sa isang isang opisyal na roster ng mga accredited major regional parliamentary political parties. At dahil wala nang nainanunsyo na temporary restraining order o TRO mula sa Supreme Court, ipinatutupad na ang desisyon ng COMELEC. Samantala, ayon sa pinakabagong direktiba ng COMELEC, ang mga boto para sa Moro Ako Party ay ituturing na stray votes at hindi isasama sa bilang ng pinagbabasehan para sa party representation. Dahil dito, wala rin proklamasyon para sa Moro Ako Party at wala itong makukuhang party representation seat para sa paryamento. Okay, sinubukan natin hingiin ang panig ng mga nasabing kandidato at partido, ngunit wala pa rin silang official statement o announcement kaugnay sa mga ipinalabas na dokumento ng Commission on Election. At iyan muna ang latest update mula dito sa Bangsamoro Government Center, Tricia Aragon, para sa Bayan.
1: Maraming salamat, Tricia Aragon.
2: Naka-full alert ang mga sundalo kaugnay ng nakatakdang BARM parliamentary elections bukas. Yan ang ulat ni Lian Bolongo ng PIA Soksargen.
15: Nakabantay na ang tropa ng militar sa iba't ibang strategic area upang siguruhin ang kaligtasan ng lahat ng lalahok sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa Lunes, September 14. Ayon kay Lieutenant Colonel Ronald Suscano, spokesperson ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, sapat ang tropa ng kasundaluhan na itinalaga sa iba't ibang strategic areas matapos magpadala ng augmentation forces ang ilang batalyon sa mga kalapit na bayan. Sa pamamagitan ng Bangsamoro parliamentary elections ay matutukoy ang magiging membro ng parliament. Nagbubuuin ang 40 party representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Binigyang diin naman niya na patuloy ang koordinasyon ng 6th Infantry Division sa Kapulisan at COMELEC upang masiguro ang maayos, ligtas at mapayapang halalan. Mula dito sa lungsod ng Cotabato para sa Integrated State Media, Lian Bolongo ng PIA Soksargen.
2: Marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Weekend!

0: Goldenberg, the concert series presents a violin and guitar duo. Two powerful string instruments come together to celebrate classical masterpieces, Broadway hits, and Filipino favorites with internationally acclaimed musicians Adrian Ong on violin and Samuel Asistores on guitar. Embark on a musical adventure. Goldenberg, the concert series. Only here on PTV.
1: At your service, Pilipinas, ako si Asik Irene Dublao ng DSWD. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.
2: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam niyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: Sa punto pong ito, makakausap natin ang tagapagsalita ng Commission on Elections na si Attorney Rex Laudianco hinggil sa BARM Elections. Magandang gabi po, Attorney.
1: Magandang gabi po, Magdiyak, sa lahat po ng taga-subaybay ng Ulat Bayan. Good evening po.
0: Attorney, ano po ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ngayon ng COMELEC sa pagdaraos ng halalan, lalo na po sa malalayong lugar dyan sa BARM?
1: Ang pagdating naman po sa aming logistics, ito naman po ay napaghandaan ng COMELEC kung saan gaya po na nangyari kahapon, 100% po ang na-deliver ang mga ACMs sa 5,212 na mga cluster distinct. At ito po ay kasalukuyan, hawak na po ng ating mga teachers, tapos na po, nakapag-test voting sila, na zero na, napatay na selyo at bubuksan na lamang po bukas sa madaling araw ng alas 5 po. Pagdating naman po doon sa ibang kagamitan, nagkaroon po ng konting challenge sa Indelible Ink kung saan meron po kaming nakita na medyo nawala na ng kulay. Ngunit ito po ay nasold dahil meron naman po mga nakuha ang COMELEC dito mismo sa loob ng bar. At yung kakulangan po ay dinala sa tulong ng Philippine Air Force dito po sa Basilan, sa Tawi-Tawi at sa iba pang bahagi dito sa ating Bangsamoro. Kaya kumpleto na rin po yan. Isa pa pong konting naging challenge po ng COMELEC ay meron pong around 839 ng mga teachers sa buong bar na po ito, hindi naman po Cotabato City lang, na pinili pong hindi magpakita ng final testing feeling. At hindi naman po naging problema dahil napaghandaan po ito ng COMELEC. Hindi na po ito bago sa amin. So meron po kagad na umalili at pumalit ng mga special electoral boards galing po sa ating Philippine National Police. Sila po ay COMELEC trained at sila po ay DOST certified. Ang nakikita na lang po namin medyo challenge ngayon yung pagbabago po ng panahon. Dalhin po ng mga nakaraang araw, medyo mainit dito sa Kalakhang Barn. Pero ngayon po ay meron pong mga pulupulong pag-ulan at medyo malakas po yung pag-ulan na inabot kagabi sa Buluan, pati na rin po sa Basilan. Kaya na-delay ng konti yung final testing at sealing, ngunit natapos din naman po hanggang gabi. Kaya all systems go pa rin po tayo para bukas. Again po, paalala, 5 a.m. to 7 a.m. po ang early voting hours. Senior citizens, persons with disabilities and pregnant women, regular voting hours ay 7 a.m. up to 7 p.m.
2: Attorney, paano po makatutulong ang bagong automated counting machines at Starlink units sa masabilis na transmission ng mga resulta? Ilang araw nga po yung inaasahang paglabas ng resulta ng halalan at paano po tinitiyak ang transparency sa bilangan?
1: Naku, inaasahan po nating magiging mabilis po ang ating pagresulta ng halalan dito dahil una sa lahat, parang for purposes of transmission, hindi na po tayo gumamit ng SIM card. Lahat po ng paaralan, lahat ng voting centers, lahat ng canvassing centers ay gagamit na po ng Starlink. At ito po yung na-testing namin. Kahit nga po ngayong maulan, walang problema, maganda ang signal, maganda ang connectivity dahil po naisayos ito ng walang obstruction. Inaasahan po natin na yung po ating botohan matatapos ng alas 7 ng gabi. Baka po merong mga ilang presinto na hindi pa matapos yun dahil ayon sa mga ating mihiral na panuntunan, kapag merong pang botante na nakapila, ay kailangan pong pabotohin po sila. Nasa loob mo ng 30 meters, kailangan pabotohin po sila. So inaasahan po natin ang mga district board of canvassers ay makapagsisimula na ng canvassing po nila bandang mga a few minutes after 7 p.m. At yung mga 32 district representatives, inaasahan po natin maipoproklama ng mga district boards na yan hanggang madaling araw po, hanggang umaga ng September 15. Yun naman po, 40 na mga regional political party mga winners natin, pati na rin po yung 8 sectoral organization representatives, inaasahan po natin hanggang tanghali o immediately after lunch ng September 15, tapos na po lahat yan. So inaasahan po natin sa pangkabuuan, September 15, proklamado na lahat, tapos na po ang lahat ng gawain panghalalan.
0: Attorney, may naitala pong vote buying incidents dyan po sa Cotabato City at mayroon na rin po ba tayong mga disqualification case o nakansela na COC? Paano po yan makakaapekto sa pagpapanatili po ng kapayapaan dyan sa BARM?
1: Hindi pa naman po tayo umaabot sa punto na kapagsampa ng kaso para sa cancellation or disqualification. Ngunit may natanggap po tayo na ulat at report na meron pong namimili ng boto. Kaya po ang unang-unang ginawa ng COMELEC, parte ng due process ay pinadalan po natin ang naturang kandidato ng kanyang show cause order. Pinagpapaliwanag po siya sa loob ng 24 na oras at pinaghihingan siya ng kanyang ebidensya kung bakit hindi siya dapat masampahan ng kasong vote buying na maaring magresulta po sa either kasong criminal election offense file at isa pa po yung disqualification. So meron pa po mga kasunod na iniimbestigahan ng COMELEC at makikita niyo po maari pong mauwi rin ito sa pagpapa dala ng show cause order. Kung makikita nyo rin po, ginagalang ng COMELEC ang due process. Binibigyan ng pagkakataon ng mga naturang kandidato na nagkaroon ng reklamo para naman po sila ay makasagot, makatugon, magbigay ng ebidensya kung kinakailangan. And by the way, maidagdag ko rin po sa transparency kasama po no, mabilis na pagbilang natin. Eh dyan po sa Maynila, nakalagay po yung 7 servers ng COMELEC, ang COMELEC main server, ang backup, pati na rin po ang server ng PPCRV, ng NAMFREL, ng Dominant Majority Party, Dominant Minority Party, at kayo po sa media, nandiyan po yan sa Makati. So lahat po ng resulta na matatanggap ng COMELEC ay matatanggap nyo rin po. Kung gaano kabilis matanggap ni COMELEC, ay kasagay nyo rin po yan. At ang ating mga kababayan po, maya-maya lamang po ay ilalabas ng COMELEC ang election results website kung saan po kahit wala kayo dito sa farm, kung kayo interesado o kaya po botante, pagkatapos ng halalan sa inyong presinto, pwede nyo pong matignan sa website na yan ang resulta ng halalan sa inyong presinto. Ito po ang mga transparency efforts ng Commission on Elections.
0: All right, malinaw. Maraming salamat po, Attorney Lau Dianco.
2: Samantala, pinasalamatan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Reserve Force dahil sa pagtulong nila upang protektahan ang kalupaan at karagatan ng Pilipinas sa kanyang talumpati sa 47th National Reservist Week sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Nanawagan si Teodoro sa mga reservists na kampanan ng buong lakas ang kanilang tungkulin at misyon na taga-suporta. Sinabi ng kalihim na kailangang labanan ng bansa ang mga banyaga, pati na ang mga hindi tamang gawain sa lupa habang pinalalakas ang kontrol nito sa mga baseline area. Bukod sa pagprotekta sa lupa at karagatan, iginiit ng kalihim na mahalaga rin ang ginampanang tungkulin ng mga reservist sa disaster response. Pinahigpitan sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga hakbang kontra katiwalian sa ahensya para sa pangalaga sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Kasunod ito ng karanasang ibinahagi ng ilang MSMEs sa Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship patungkol sa renewal ng permit at tax compliance. Sinabi naman ng chairperson ng komite na si Senador Bam Aquino na ang pag-alis sa korupsyon ay makatutulong para mapabilis ang proseso. Kasama sa naging pagdinig ang Food and Drug Administration at Bureau of Fire Protection patungkol sa mga karagdagang permit. Binigyang diin din ang pagkakaroon ng mga ligtas sa paraan sa pagrereklamo at ang proteksyon laban sa harassment sa business owners. Ito, marami pang personalidad ang kumasa sa trend na Nene at Bagets Days na walang AI-filtered photo. Yan ang ulat ni Milly Tabino.
3: Gusto mo bang gumawa ng ganitong 80s retro vibe na photo? Sobrang dali lang at totally free.
4: Aesthetic and vintage photography, makukulay na kasuotan, retro vibes ang datingan, at material girl at boy ang pormahan. Trending ngayon sa social media, ang throwback 80s photo na galing kay AI. Nakitrend na dito ang ilang kilalang personalidad na sina Charo Santos, vlogger at businesswoman na si Small Laude, actor and TV host na si Alden Richard, at Kleenex Day ni Vina Morales ang kanyang Nene at Bagets Days na walang AI-filtered photo. At marami pang personalidad ang kumasa sa trend na ito. At nakiride-in din ang ilang empleyado ng inyong pambansang telebisyon, ang PTV, sa trending na ito. From your RSP Barkada host, Centro Balita Anchors, sina Clazel Pardilla at Patrick Desus, ang inyong weekend anchors, at ang ilang production staff na sa likod ng camera, nakitrend na din. Milly Tabino para sa Bayan.
0: Easterlies pa rin po ang nakakapekto sa extreme northern Luzon ngayong araw. Makakaranas naman ng malakanak ang pag-ulan ng Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa dahil po sa localized thunderstorm. Ang lagay ng panahon, ihahatid po yan sa atin ni Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.
5: Magandang gabi, Ma'am Diesel, magisa ating mga telepakinig at narinong ulan sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan, Easterlies ang umiiral dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon. At yan nga ngayon ang nagdudulot ng magandang panahon at mga pulong-pulo lamang ng mga pag-ulan dito sa may Batanes at Mapuyan Islands. Dito naman sa Metro Manila, na nalaming bahagi ng ating bansa, maganda rin ang panahon. Ngunit paghandaan pa rin yung chance ng mga pulong-pulong mga pag-ulan, pagkidlan at pagkulong. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakatas ng gale warning. Kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa, Charmaine Varilla, nag-ulat.
0: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.

Asahan na po natin ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na Martes. Ayon sa industry sources, posibleng madagdaga ng 2 pesos hanggang 4 pesos at 50 centavos ang kada litro ng gasolina. 1 peso hanggang 5 pesos naman ang inaasahang aumento sa kada litro ng diesel at 1 peso sa kada litro ng kerosene. Ang nakaambang oil price hike ay bunsod pa rin po ng patuloy na tensyon sa Strait of Hormuz.

0: Pumasok na sa winning column ng 20th Asian Games ang Gilas Pilipinas men's basketball team matapos silang manaig kontra Kazakhstan 109-78 itong Sabado ng gabi sa Aichi International Arena, Japan. Matapos ang kanilang opening game loss kontra Bahrain, sumandal ang pambansang koponan sa kanilang mainit na 3-point shooting kung saan nagawa nilang makipagtala o makapagtala ng 16 of 29 clip sa Beyond the Arc daan para maiuwi ang 31-point win. Nanguna para sa Gilas ang kanilang team captain na si Robert Bollett na nagposte ng 20 points sa naturang laro. Hindi rin nagpahuli si Jerick Ahamensi na umiscore naman ng 22 points para sa national team na ngayon ay nasa 1-1 win-loss standing na makakaharap ng Gilas sa kanilang huling laban sa group stage ang Asian powerhouse team ng China ngayong Lunes, September 14.
1: Puspusa na ang paghahanda ng Philippine Under-23 Men's National Football Team sa kanilang makasaysayang pagbabalik sa Asian Games matapos ang 52 taon. Yan ang ulat ni teammate JB Junyo.
2: Nagpapatuloy ang matinding paghahanda ng Philippine Under-23 Men's National Football Team para sa kanilang makasaysayang pagbabalik sa Asian Games. Ito ang unang paglahok ng bansa sa men's football event mula pa noong 1974. Bumuo ang national team ng 29-man pool na sumasailalim sa pagsasanay sa Adidas Football Park sa Pasay City at Rizal Memorial Stadium sa Maynila bilang paghahanda sa torneo sa Nagoya, Japan. Bilang bahagi ng build-up, naglaro ang Pilipinas ng mga friendly matches kontra sa mga koponan sa Philippines Football League. Ayon sa PFF President na si John Gutierrez, malaking tulong din ang pakikipagtulungan ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP na inilipat ang pagbubukas ng men's football tournament upang maging available ang mga collegiate players at coaches para sa national team. Kabilang sa mga nasa pool ang mga standouts mula sa UP, Ateneo at Lasal habang nagsisilbi ring lead assistant coach si UP head coach Popoy Clarino. Samantala, positibo si head coach Gareth MacPherson sa naging draw ng Pilipinas sa Group C kung saan makakaharap nila ang Uzbekistan, Kuwait at pamilyar na karibal na Vietnam. Ayon kay MacPherson, matagal nang pinag-aaralan ng kanyang technical staff ang bawat makakalaban upang maihanda ang koponan sa magkakaibang estilo ng paglalaro sa Asian Games. Dadalhin din ng pambansang koponan ang kanilang kumpiyansa matapos ang sunod-sunod makasaysayang tagumpay sa nakaraang taon. Kabilang ang kauna-unahang pagpasok sa semifinals ng Under-23 ASEAN Championship at Southeast Asian Games, gayon din ang kanilang unang winning record sa Under-23 Asian Cup Qualifiers. Sisimulan ng Pilipinas ang kampanya kontra sa reigning bronze medalist na Uzbekistan sa September 15 sa Nagoya, Japan. JB Junyo para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan!
1: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Clayzel Pardilia.
1: Ako naman si Patrick Desus. Inyong natunghayan ang
0: Ulat Bayan Weekend!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
5: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
4: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
6: Hatol ng Bayan 2026, BARM's first parliamentary elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: May katanungan po daw kung ano daw magiging epekto sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang mangyayaring parliamentary na election sa BARMM. Actually po, wala akong ganong kaalaman dyan, pero sa aking pananaw po, pag ito po ay matutuloy, may mga positibo at negatibong epekto din po ito sa pag-unlad ng ating bansa. Unang-una po, sa tingin ko ha, mababawasan na itong armed conflict. At ang malaking bagay po ito kasi maraming buhay po ang nabubuwis, nawawala. Bilang isa pong dating naglilingkod sa armed services as an army, nakita ko po yung mga kaibigan ko na nabubuwis buhay at ganun din po mga nawawala ng buhay sa ibang grupo po. Nakakahinayang po at masakit po para sa amin. At nakakatuwa po pag mangyayari ito, at least mababawasan po. Isa pa, syempre mababawasan din ang gastusin para sa mga ganyang bagay. At isa pa nakikita ko, ang maganda po dyan, no? Magkakaroon ng sariling annual budget grant po, no? Dun sa lugar na yun, sa BARMM, na maggamit po sa pag-unlad, sa pag-develop ng lugar nila. Mabilisan po ito, lalo na paggawa ng kalsada at iba pong proyekto. Hindi na po kung dadaan kung saan-saan po na nagpapatagal na para matapos o magawa ang isang proyekto.
8: Napakalaki ng importansya, significance nito kasi this will be the first time and ito malalaman natin ano ba talaga itong batas ba ay tama, ha? Kasi dun sa batas na nakasaad na magkakaroon ng election, so hoping it will be a peaceful election, ano, and yun nga po yung mga leaders na mapipili, mai-elect ay dapat karapat-dapat and they are given the task to lead the region. So sana go-go lang po tayo, pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating barn election system.
9: Para sa akin, ang parliament election na gaganapin sa barn ay isang mahalabang hakbang para sa mga katauhan, mga sakop ng barn, upang sila ay mabigyan ng boses at magkaroon sila ng mga officials na magtataguyod sa kanilang mga pangarap sa kanilang komunidad at sa kanilang lahat.
6: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Lunes, 14 ng Setyembre taong 2026. Napakikigan po tayo sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapanood din po tayo sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Ngayon po ang makasaysayang kauna-unahang BARM Parliamentary Elections. Kaya naman nakatutok po ang buong pwersa ng PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong sulok po ng BARM para ihatid sa inyo ang mga pinakasariwang balita at impormasyon na dapat niyong malaman. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman niyo po ang mga proseso sa paggawa ng pagkain at matutunghayan niyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura, kasama na ang mga balita hinggil sa Hatol ng Bayan 2026. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Terambulo. At ito ang
6: Usapang Agrikultura. Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: Para sa mga pangunahing balitang pang-agrikultural, unang pagpapatubig sa mga sakahang sakop ng Magat Dam sisimulan bukas ayon sa NIA.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: Level ng tubig sa Pantabangan Dam sapat na para sa dry crop 2027.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: At Agriculture Department sinuspinde ang pag-export ng raw ube para matiyak ang supply ng planting materials.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagabiso ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System na magsisimula na bukas araw na Martes ang unang pagpapatubig para sa mga sakahang sakop ng Magat Dam. Sa kasalukuyang level ng tubig sa Magat Reservoir, nasa 52,573.83 hectares muna ang unang mapapatubigan. Batay na rin ito sa unang napagkasundo ang 3 tranches system para sa unang dry crop season 2027. Posible naman magsimula ang ikalawang trench sa huling araw ng Setyembre, habang ang third trench naman ay sa October 15. Depende sa antas ng tubig sa Magat Reservoir. Patuloy rin ang water monitoring ng NIA Maris at nakikipag-ugnayan sa mga magsasaka bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino. Hinihikayat ang mga magsasaka na makipag-ugnayan sa kanilang mga irrigators association o pinakamalapit na tanggapan ng NIA para sa schedule ng patubig.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: Inulat ng National Irrigation Administration na umabot sa 200.39 meters above sea level ang antas ng tubig sa Pantabangan Dam. Malaki na ang agwat nito mula sa 17.83 na antas ng tubig na naitala sa unang araw ng Agosto. Ayon sa NIA at RIIS, malaki ang naitulong sa mga o ng mga pag-uulan dulot ng bagyo at pinalakas na habagat sa pagtaas ng level ng tubig sa dam. Dahil dito, inaasahan ng APRIIS management na magiging sapat na ang supply ng tubig sa dam para sa dry crop 2027.

0: AFP walang namomonitor na seryosong banta sa makasaysayang BARM elections. Suporta sa pagtitiyak ng seguridad sa buong proseso ng halalan. Tiniyak mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, J. Mark Tagala, i-balita mo!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tinira ang forces of the Philippines sa publiko na ang kanilang pangako na poprotekta ng mga botante, kandidato at mga taong ng Commission on Elections sa ngayon din ng mga sibilyan. Ito'y bilang bahagi na rin ng pagsuporta sa pagbabantay, ngayon din sa pagsisiguro na kaligtasan ng lahat sa makasaysayan at kauna-una ang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ngayong araw. Ang AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete, wala sila ng monitor ng seryosong banta, subalit mananatili ang kanilang commitment para sa tahimik, maayos at mapayapang halalan. Kabilang ang AFP Chief sa mga sumaksi sa pinal na pag-iinspeksyon ng mga opisyal ng COMELEC kasama ang Philippine National Police sa iba't ibang stakeholders. Dito kanilang tinalakay iba't ibang adjustments sa security protocols, operational arrangements, pinaigting na ugnayan, gayon din ang pagtugon sa anumang concern. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Makasaysayang BARM elections ngayong araw inaasahang magiging matagumpay. Mula sa DXSO Radyo Pilipinas Marawi, Johania Yusop, i-balita mo!
1: Hatol ng Bayan 2026, BARM's first parliamentary elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Inaasahang magsisimula ng botohan para sa makasaysayang BARM parliamentary elections dito sa lalawigan ng Lanao del Sur ilang oras na lamang. Alas 7 ng umaga ang simula ng botohan para sa mga regular na botante, habang mayroon ng mga polling precinct na bukas para sa mga buntis na katatanda at PWDs na nais ng makapagboto. Sa naging resulta ng final testing and sealing ng automated counting machines kahapon sa lahat ng polling precincts, inaasahang magiging matagumpay ang halalan ngayong araw at walang magiging aberya. Samantala, tiniyak naman ni Police Colonel Cesar Cabuhat, Police Provincial Director ng Lanao del Sur, ang kahandaan at serbisyo ng mga kapulisan ngayong araw. Aniya, higit 4,000 kapulisan ang nakadeploy sa iba't ibang bayan, kabilang ang lungsod ng Marawi, upang panatilihin ang kapayapaan. Bagamat mayroong 21 bayan na nasa hotspot areas o red category, wala naman daw banta sa seguridad ng halalan. Aniya, ang classification ng Commission on Elections ay batay sa naging sitwasyon noong mga nakaraang eleksyon. Patuloy tayong maghahatid ng iba pang latest updates. Antabayaran lamang ang mga susunod pang ulat. Sa ngayon ay magpapatuloy ang ating pagbisita sa iba't ibang polling precincts at ako ay buboto na rin ang advance bago pa ang mga regular voters. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Mga guro at mga pulis, all set na sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Mula sa DXDX Radyo Pilipinas, Iligan, Sharif Timhar, i-balita mo!
1: Hatol ng Bayan 2026, BARM's first parliamentary elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Handa na ang mga itinalagang guro at pulis para sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections ngayong araw, September 14. Ayon kay COMELEC BARM Regional Election Director Attorney Ray Sumalipaw, umabot sa 5,200 cluster precincts ang inihanda para sa halalan. Gayunman, sinabi ni Sumalipaw na nasa 830 guro sa buong rehiyon ang hindi nakapag-ulat para sa final testing and sealing ng mga election equipment. Dahil dito, mga tauhan ng Philippine National Police o PNP na sumailalim sa pagsasanay ang pumalit sa kanilang mga tungkulin sa halalan. Samantala, sinabi ni Sumalipaw na may ilang guro na hindi nakapaglingkod dahil sa mga isyong may kaugnayan sa kanilang koneksyon sa mga partidong politikal o kandidato. Ang BARM parliamentary elections ay kauna-unahang regular na halalan para sa mga magiging miyembro ng Bangsamoro Parliament na siyang gagawa ng mga batas at magtatakda ng mga polisiya para sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Halal certification ng mga coconut-based MSME sa Davao Region isinusulong ng DDI Davao Region. Nasa DXRP Radyo Pilipinas, Davao, Armando Finiquito, iba.

0: Lita Mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sinusulong ngayon ang Department of Trade and Industry o DTI 11 na maging halal certified ang mga coconut-based enterprises sa Davao Region ngayong taon. Sa sagawang kapihan sa Davao sa SM City Davao Annex, inihayag ni DTI 11 Coconut Farmers and Industry Development Plan Coordinator Maria Victoria Placer na layunin ng certification na makapasok ang coconut product at byproduct na sa mga karating bansa ng sa Southeast Asia at maging sa Middle East. Ayon kay Placer na nasa higit 200 coconut-based micro, small and medium enterprises ang target na mabigyan ng nasabing sertifikasyon. Kapag nakuha ng mga nasabing MSME ang sertifikasyon, malaki ang tsansa na mas tataas ang kita ng mga ito. Ang nasabing hakbang ng DTI 11 ay bahagi ng mandato nito sa implementasyon ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, kung saan nakatutok ito sa marketability ng produktong nyug sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
3: Digital training para sa mga agriculture student hatid ng lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur. Nasa DXSO Radyo Pilipinas, Marawi. Nagbabalik, Johania Yusop, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: 28 second year BS Agriculture students mula sa Lanao Central College Incorporated ng Marawi City ang sumailalim sa pagsasanay sa digital tools at e-learning para sa kanilang pag-aaral at magiging trabaho sa larangan ng agrikultura. Isinagawa ang training ng Provincial Government of Lanao del Sur sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist o OPAG kasama rin ang PLGU OPAG Fit Center bilang bahagi ng kanilang extension services sa pagpapalago ng agricultural education. Kabilang sa itinuro ang Digital Farmers Program o DFP 101 at 102, gayon din ang e-learning courses for agriculture and fisheries. Sa pamamagitan ng diskusyon at mga hands-on activities, natututunan daw ng mga estudyante ang paggamit ng mga digital tool, agricultural applications at online learning resources na maaari nilang magamit sa agricultural extension. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
3: Kauna-unahang DAPRDP Scale Farm to Market Road sa Zamboanga Peninsula, malaking benepisyo ang atid sa mga magsasaka sa Vicencio Sagun, Zamboanga del Sur. Wala sa DXMR Radyo Pilipinas, Zamboanga, Justin Bulanon, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Malaking benepisyo ang hatid ng kauna-unahang Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP Scale Up Farm to Market Road sa project sa Region 9 para sa mga magsasaka na Vincenzo Sagun sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. Ang naturang proyekto na may habang 8.4 kilometro at nagkakahalagang 180 milyong piso ay naglalayong mapabilis ang transportasyon ng mga produkto at mabigyan ng epesyenteng access sa mga magsasaka sa merkado. Batay sa isinalagwag dokumentasyon ng Regional Project Coordination Office o RPCO 9 Info East Unit, malaking tulong ang sementadong kasada dahil hindi na kinakailang pamumahin ng malayo mga magsasaka upang ibenta ang kanilang produkto tulad ng copra. Ayon kay Grisel Botanas, isang magsasaka at negosyante ng copra, malaking kaginhawaan ang dulot nito dahil maliban sa nakakatipid sila sa pamasahe, mismong ang mga mamimili na pumupunta sa kanilang barangay. Hindi pa man opisyal na idinadeklarang 100% kompleto ang proyekto, ramdam na ang pagbabagong hatid nito sa mga komunidad kung saan inaasahang nasa higit 2,000 pamilya ang makikinabang. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: ATI Region 9 Parole and Probation 9 at Balay Initiatives patuloy na nagtutulungan para sa kapakanan ng mga probationer at parolee sa Zamboanga Peninsula. Mula sa DXMR Radyo Pilipinas, Zamboanga, Lesti Cubol, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Patuloy ang pagtutulungan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI RTC 9, DOG Parole and Probation Administration 9 at ng Balay Initiative sa pamagitan ng Project UGMAD o Uplifting Growth and Meaningful Assistance and Development para sa ikabubuti na mga kliyente ng Parole and Probation sa rehiyon. sa pamamagitan ng regular na values formation program, inihimok ang mga probationer at paruli na unawain ang kanilang tunay na pagkakilanlan, layunin at kaloob ng tawag ng Diyos na nagbibigay sa kanila ng pag-asa, bagong direksyon at pagkakataong magsimulang muli. Maliban sa values formation, ipinabahagi rin ang mga binhi ng gulay upang hikayatin ang paghalaman sa bakuran at ang mga gawaing may kapanginabangan. Kung paano ang mga binhi itinatanim at inaalagaan upang lumago at mabunga, layunin din ng Project UGMAD na magasik ng pag-asa, maglinang ng mabubuting asal at magtaguyod ng pananagutan sa bawat kalahok. Ang aktividad ay dinaluhan ni Parole and Probation 9 Regional Director Anites Butyong, Ginoong A.D. Baldado, Chief Probation and Parole Officer ng Parole and Probation 9 at ATIRDC 9 Assistant o OIC Assistant Center Director Mokles Buisan, kasama ang mga kawani ng ATIRDC 9. Ang Project UGMAD ay maghahasik ng pag-asa, maglinang ng mabubuting asal at tumutulong sa pagpalago at pagkakaroon ng masaganang bunga ng buhay ng mga parulado at dating preso. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Mafar sulu na gatid ng 10 baka sa mga Farmer Association sa Talipaw, Sulu. Na sa DXSM Radyo Pilipinas, Holo, Nuridad, Salib, Julkiram, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Nakatanggap ng 10 baka ng Lungtod Farmers Association sa Talipaw, Sulu bilang bahagi ng Tecnodelo Cattle Grazing Project ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform na MAFAR Sulu nitong September 8. Bukod sa mga alagang hayop, ipinagkaloob din sa grupo ang mga farm inputs na gagamitin sa pag-aalaga ng baka, kabilang ang barbed wire, work boots sa bulalol, wheel barrel, shovels at water storage tank. Magsisilbing aktuwang demonstration farm ang proyekto kung saan maaaring matutukan at maisagawa ng mga magsasaka ang wastong cattle raising practices na naaangin sa halal standards. Bahagi ito ng halal and development program ng Agriculture Division ng MAFAR na nagmalayang makatulong sa food security, dagdag kita ng mga magsasaka at pagpapaunlad ng halal livestock industry sa Sulu. Pinangunahan ng MAFAR sa Provincial Director Engineer Alfie U. Ilbani, DPA, kasama ang agriculture team, ang turnover ng proyekto kay Association Chairman Hajam Muhajiri at mga member nito. Para sa Bagong Pilipinas, Lira sa Richard Garam, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Holo.
3: Sinuspin din ng Department of Agriculture ang pagluluwas ng sariwang purple yam o ube sa ibang bansa upang mapunan ang kakulangan ng planting materials habang nagsisikap ang Pilipinas na palawakin ang lokal na produksyon. Ipinatupad ng BPI o Bureau of Plant Industry ang suspensyon nitong kalagitnaan ng Agosto na sumasaklaw sa sariwang ube at mga planting materials para sa pagpaparami ng pananim. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ang paghihigpit na mapanatili sa bansa ang mga planting material habang pinapalakas ng industriya ang kapasidad nito sa produksyon. Ayon pa sa kalihim, patuloy na tumataas ang pangangailangan ng mga processor at mamimili ng ube sa ibang bansa mula sa Pilipinas. Ngunit malaki ang hamon sa mga magsasaka ang limitadong akses sa delikalidad na planting materials, lalo bang kailangan upang mapalawak ang produksyon nito. 170 piso kada kilong farm gate price sa karneng baboy pansamantalang ipatutupad sa antike. Nasa DYLL Radyo Pilipinas, Iloilo, Hope Torichante, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Nagtakda ng temporaryong minimum farm gate price na 170 pesos kada kilo sa buhay na baboy ang antike provincial government
7: para maprotektahan ang mga lokal na magbababoy kontra sa mga nanamantala. Pinirmahan ni Antique Governor Paulo Javier ang Executive Order No. 83 Series of 2026 matapos maipabot sa kanya ang hinaing ng mahigit kumulang 400 miyembro ng Antique Livestock and Poultry Raisers Association o ALPRA tungkol sa mababang presyo ng kanilang mga alagang baboy. Sa datos na isinumite ng ALPRA, umabot sa 14,480 pesos ang gastos sa pagpapalaki ng isang fattener hanggang 85 kilo. Kasama na rito ang presyo ng biik, feeds, vitamins, kuryente at transportasyon. Sa 170 pesos kada kilo, nasa 14,450 pesos lamang ang halaga ng 85 kilo na baboy na nangangahulugang lugi pa rin ang mga hog raiser. Samantala, sa ilalim ng executive order, bawal ang pagbili ng live hog sa presyo na mas mababa sa 170 pesos kada kilo, gayon din ang price manipulation agreement ng mga buyer para ibaba ang presyo paggamit ng hindi calibrated o tampered na kiluhan at iba pang uri ng panlilinlang. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Mga vulnerable sector makatatanggap ng libreng bigas sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Nasa DZRK Radyo Pilipinas, Tabo Aquino Perez, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Handa ng lahat para sa sasagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat nitong Setyembre 14, 2026 sa Kalinga Sports Center, Bulanan, Tabok City, Kalinga. Ayon kay Provincial Administrator Teddy Gulay ng PLGU Kalinga, 47 iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang makikilaw sa nasabing aktibidad upang mailapit ang kalangma serbisyo sa mga mamayan sa isang lugar bilang bahagi ng pagdiriwang ng karawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa sa pangunahing bahagi ng programa ay ang pamahagi ng cheque sa 153 barangays ng Kalinga na nagkakalaga ng 200,000 pesos bawat barangay. Ang 100,000 pesos ay ilalaan para sa Presidential Scholarship Program habang ang natitirang 100,000 pesos ay gagamitin para sa mga proyektong tinukoy ng mabarangay na pupunduan sa ilalim ng programa. Mayroon din kadiwa ng Pangulo sa labas ng Kalinga Sports Center kung saan maaaring bilhin ang iba't ibang produktong agrikultural. May boot din para sa mga produkto ng BGMP mula sa livelihood project ng mga persons deprived of liberty o PDL upang mabenta ang kanilang mga produkto. Magkakaroon din ng pamahagi ng bigas para sa mga vulnerable sector. Para sa Bagong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Mga vulnerable sector makatatanggap ng libreng bigas sa... O sa ibang balita, 75 milyong pisong pamana projects inilunsad sa Paracelis, Mountain Province mula sa DZRA Radyo Pilipinas, Bontok. Donna Kawisbalyo, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
4: Inilunsad sa Paracelis Mountain Province ang dalawang farm-to-market road projects na nagkakahalaga ng 95 milyon pesos sa ilalim ng Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA program ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO. Pinangunahan ni OPAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento ang blessing at groundbreaking ceremony ng dalawang proyekto noong September 11. Kabilang dito ang 80 milyong piso na improvement ng Kawayan Bagabag Buringal Proper Farm to Market Road at ang 15 million pesos na konstruksyon ng Pandan Marallag Farm to Market Road. Inaasahang magpapadali ang mga proyekto ng pagbiyahe ng mga magsasaka, gayon din ang access ng mga residente sa paaralan at mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan. Nagpasalamat naman si Paracelis Mayor Marcos Ayangwa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa OPAPRO sa patuloy na suporta sa mga proyektong nagpapalakas sa kabuhayan ng mga residente lalo na ang mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
3: Bangus at salt industry sa Ilocos Region pinalalakas sa tatlong talong development roadmap. Mula sa DWRS, Radyo Pilipinas, Tayug, Mildred Kokya, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
9: Inaprubahan ng Economic Development Committee 1 ang tatlong taong work program para palakasin ang bangus at salt industry sa Region 1. Isinagawa ang ikatlong quarter meeting ng komite sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa La Union sa ilalim ng Bangus and Salt Industry Technical Working Group Work Program para sa fiscal years 2026 to 2028, unang tututukan ng pagsusuri sa pangangailangan ng industriya sa pamamagitan ng konsultasyon at pangangalap ng datos. Kasunod dito ang mga koordinadong intervention, prioridad na pamumuhunan at policy measures kabilang ang pagsisikap na mapadali ang proseso ng pag-export ng bangus. Pangungunahan din ang pagbuo ng Regional Bangus and Salt Industry Policy Framework at Process Flow at Regional Strategic Framework. Ilalahad ang mga ito sa mga susunod na pulong para sa refinement at endorsement sa Regional Development Council 1. Pinangunahan ang pulong ni DA Region 1 Regional Executive Director at ECONDEV 1 Chairperson Director Fidel L. Libao. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildre de Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
3: Lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon na nawagan ng mas napapanahong weather updates para sa class suspension. Mula sa DZRB, Radyo Pilipinas, Manila, Mary Ann Bastasa, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
10: Nanawagan ng Quezon City Council sa pag-asa na maglabas ng mas napapanahong weather updates sa oras na nagsasagawa ng assessment ang mga LGU para sa posibleng pagsususpende ng klase. Sa inihayang resolusyon ni Quezon City Council Majority Leader Ali Medalla, hiniling ito sa pag-asa na maglabas ng weather advisories mula alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw para sa morning classes at alas 9 hanggang alas 10 ng umaga para naman sa afternoon classes kapag maaaring magdulot ng panganib sa mga mag-aaral ang lagay ng panahon. Layo nitong mabigyan ng mga mag-aaral, magulang at mga school personnel ng malinaw at napapanong impormasyon bago pa sila bumiyahe. Tinukoy sa resolusyon na maraming estudyante at mga kawarin na eskwelahan ang umaalis ng kanilang bahay pagsapit na ng alas 5 ng umaga, lalo na ang mga bumabiyahe pa ng malayo o umaasa sa mga pampublikong transportasyon. Kasama rin sa panukala ang panawagan sa pag-asa na mabilis na ipalagam ang mga weather advisory sa pamamagitan ng official communication channels at gawing madaling accessible sa mga LGU at local risk reduction and management offices. Ayon naman kay Mayor Belmonte, mahalaga ang advisories ng pag-asa bilang bahagi ng assessment ng lungsod kasama ng sariling weather monitoring system ng Quezon City at mga ulat mula sa mga komunidad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: PCA Bicol, inilapit ang libreng serbisyong medikal sa mga magsasaka ng niyog sa Albay. Nasa DWJS, Radyo Pilipinas, Albay, Gary Card Carillo, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
11: Patuloy na inilalapit ng Philippine Coconut Authority o PCA Bicol ang libreng serbisyong pangkalusugan sa mga coconut farmer at kanilang kwalipikadong dependents sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ayon kay Jessamian Lopereña, Head Regional Social Worker ng PCA Bicol, kabilang sa mobile health services ang medical consultation, optical services, laboratory at diagnostic test, urinalysis, CBC, dental services at libreng gamot. Sa isinagawang bayan ni Yugan sa Kalusugan Mobile Health Services sa Daraga Albay, nasa 250 na coconut farmer at qualified dependents ang target na makinabang sa programa, lalo na ang mga nasa malalayong komunidad na may limitadong access sa serbisyong medikal. Ayon sa PCA Bicol, umabot na sa 9,805 na mga benepisyaryo ang target nilang mabigyan ng programang pangkalusugan ngayong taon sa 6 na lalawigan ng Bicol Region. Ito ay bilang bahagi ng pagpapatupad ng Republic Act No. 11524 o Coconut Farmers and Industry Development Plan Act at direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Noronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Samantala, papasokin muna natin ang report na ito. Voting centers sa bayan ng Bongao, Tawi-Tawi, nakahanda na para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Nasa DXDC Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi, Laila Sharinami, ibalita mo!
6: Hatol ng Bayan, T26, Barnes First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Laila?
7: Yes, nakahanda na para sa early voting ng senior citizens, PWD at pregnant women ang mga voting center sa bayan ng Bungao. Para sa madaling proseso rin ng pagboto ay nakapaskil sa labas ng bawat classroom na itinalaga bilang voting center ang mga pangalan ng mga botante. Sa MBHTE compound ay maraming classrooms ang itinalagang voting center at lahat ay nakahanda na para sa early voting mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Ito ay para sa mga senior citizens, PWD at pregnant women natin. Ang Bungao, Tawi-Tawi ay may 35 barangays, 43 voting centers at may registered voters ng more than 71,000. Para sa karagdagang update, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas at sa iba pang state media platform.
5: Laila, meron bang naitala ang gobyerno ng untoward incident sa kasalukuyan?
7: Fortunately po no for para sa bayan ng Bungao at ating naitanong na yan kay COP. COP Police Lieutenant Colonel Roy Santua kaninang umaga ay wala pong naitalang any untoward incident or any election-related incident dito sa bayan ng Bungao. At regarding din po sa liquor ban na itinatupad kagabi ay same din, zero incident po. Wala pong nahuli lumabag sa liquor ban po dito sa bayan ng Bungao.
5: Alright, maraming salamat Laila Sharinami. Samantala muna, daang-daang guro umatras sa pagiging electoral board member sa buong BARM mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila. Lawrence Tanhoko, ibalita mo.
6: Hatol 2026, BARM's First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Nakapagtala ang Commission on Elections ng mga guro na nagbago ang isip na magsilbi sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Aabot sa kabuang 839 ng mga teachers ang hindi na makapagsisilbi pa bilang electoral board members matapos silang umatras sa kanilang tungkulin dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Halimbawa rito ay ang mga guro na namimili ng presinto, kamag-anak ng mga kandidato at mga hindi dumalo sa final testing and sealing ng mga makina. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, karamihan sa mga ito ay mula sa Maguindanao del Sur, meron din dito sa Cotabato City, sa Tawi-Tawi, Lanao del Sur at Special Geographic Area. Nilinaw naman ni Garcia na hindi nito o hindi na pananagutin o kakasuhan pa ang mga nasabing umatras na guro. Pero sabi ni Garcia, aabot sa 1,700 na tauhan ng PNP naman ang naka-standby para pumalit bilang electoral board member na marunong gumamit ng makina. Nagbabala rin si Garcia sa mga kandidato na namimili ng boto ng mga botante dahil kritikal itong usapin lalo na't ilang oras na lamang bago ang halalan. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa puntong ito mga kasama, atin naman alamin kung kamusta na po ang modernisasyon sa sektor ng agrikultura, partikular na sa barn. Kaya naman makakasama po natin ang kinatawan mula sa Philmec. Ito po si Engineer Alfonso Rico III, ang RICE o RCEF Mechanization Program Cluster Mindanao o Head for Mindanao. Wala dyan sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Sa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Department of Agriculture. Magandang umaga, Engineer Alfonso. Si Christopher po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila.
8: RICE o RCEP, Mechanization Program Cluster, Mindanao o Head for Mindanao. Wala dyan sa Philippine Center for
5: Engineer, medyo nagfi-feedback po yung monitor natin. So ngayon po, engineer, paayusin lang natin yung linya ng komunikasyon kasi yung monitor nyo po ay nagfi-feedback po sa mic. Kaya nagkakaroon po ng feedback or echo. So ngayon sa puntong ito, kakausapin po natin ang Philmec sa ilalim po yan ng Department of Agriculture upang alamin natin yung estado po ng modernisasyon sa pagproseso po ng bigas, yung RCEF na tinatawag. Ano ba ang meron, ano ba ang latest ngayon sa modernisasyon sa agrikultura dahil marami po silang proyekto eh. So okay na si engineer. So ngayon po engineer Alfonso, magandang umaga po.
9: Magandang araw po sa ating tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat po no sa pagkakataong maibahagi namin ang programa at ginagawa ng Philmec, particular dito sa my RCEP Mechanization Program. Sa ating region naman po sa BARM, patuloy pong umuunlad ang agricultural mechanization. Meron pa rin po tayo malaking opportunity para mapataas ang level of mechanization sa region. Base po sa nilabas naming data noong October 2025, 2.8 horsepower per hectare po ang nasa BARM. Ang ating national level of mechanization sa rice. However po sa BARM, nasa 1.22 horsepower per hectare pa lamang po ito. Kaya nga po ang mahalaga rin po, tuloy-tuloy po ang ating intervention na ginagawa. Meron pa yung mechanization gap sa BARM, pero ito pa rin po yung dahilan kung bakit patuloy natin nagtutuunan ng pansin ang region. So yun sir.
5: Engineer Alfonso, matanong ko lang, ano-ano pa ba yung mga naipatayo o susunod na plano po ng ahensya para sa BARM?
9: Apo, malaki na rin po yung naipuhunan ng pamahalaan sa mechanization sa BARM. Mula po noong nagsimula ang RCEF noong 2019 hanggang 2025, nakapagbigay na po tayo ng humigit kumulang 1,525 units po ng iba't ibang agricultural machinery and technology. Tulad po nito yung mga four-wheel tractor, hand tractors, meron din po tayong rice transplanters, precision seeders, rice combine harvesters, drying, and even po yung mga milling facilities natin. Para naman po ngayong 2026, patuloy pa rin po at nakalaan pa rin po ang iba't ibang technology para po sa may region natin sa BARM. At lastly po, gusto natin syempre yung mechanization na hindi lamang marami ang makina, kundi productive, sustainable at talagang nakakatulong po sa ating mga farmers.
5: Engineer, masasabi ba natin na sa panahon ngayon o sa administrasyon po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mas naging moderno na ang sektor ng agrikultura, particular na yung pagtatanim po ng palay?
9: Yes po, nagkaroon po tayo ng mga technology na mga pinupush natin na magamit ito ng mga farmers natin tulad nung sa My Rice, ating mga walk-behind transplanter, riding type transplanter at precision seeders po. Ito po ay amin pong inilunsad, ginawa po namin itong push technology upang gamitin po ng mga farmers natin. At marami pong mga farmers natin ang gumagamit po nito ngayon, particular na po sa ating Barm region.
5: Engineer, ilan po bang mga magsasaka ang nakinabang sa mga proyekto ng DA PhilMec?
9: Opo, sa ilalim po ng RCEFMEC program, humigit ko munang 3,800 qualified beneficiaries na po. Ibig sabihin, ito po yung mga farmers, cooperatives, and associations or FCAs, pati na po yung mga qualified LGUs. Yung mga ating FCAs po or LGUs, ang bilang po ito, humigit ko munang nasa 50 o hanggang mahigit 500 po kada asosasyon. Kaya marami na po ang nakinabang dito. At pati na rin po yung mga malalapit na hindi membro ng FCAs, basta meron po sa kanilang area yung makinarya, ay nakikinabang din po sila dito.
5: Engineer, ilang bang mga pasilidad na ang naipamahagi ng DA PhilMec sa mga asosasyon?
9: Apo, yung nabanggit natin kanina, nasa 1,525 units na po, simula 2019 hanggang 2025. At dahil po yung ating RCEF Mechanization Program ay tuloy-tuloy hanggang 2031, patuloy po tayong maglalaan ng mga makinarya at teknolohiya sa Barm Region.
5: Engineer, bukod po sa ano po sa mga facility tsaka equipment, may iba pa bang plano po ang DA PhilMec? O tanging palay pa lang po yung ating tinututukan? Meron pa bang ibang larangan ng iba't ibang uri ng pagkain?
9: Opo, maganda po tayo itanongin nyo dahil si PhilMec po ay mayroon pang ibang programa maliban sa rice. Ito po yung tinatawag namin yung sa may CFIDP o sa Coconut Fund Industry Development Fund na patuloy na rin po at nakapagpamahagi na rin po ng ang PhilMec dito sa area ng Barm. Ito po yung mga shared processing facilities na tulad yung pagawaan po ng coconut oil or yung mga white copper drying. Mga ganyan po ay nakapagpabigay na rin po tayo sa region ng Barm.
5: Ang dami na po ng ping proyekto ng DA PhilMec sa Barm. Magandang po marinig po natin yan kasi may mga narinig din tayong panayam sa ibang stasyon na ang sinasabi nila naging moderno na nga po yung sektor ng agrikultura, particular na dyan sa Barm.
9: Yes po, sa katotohan lang po, marami na rin proyektong na inaugurate, na ipamigay at na i-turn over sa mga rice farmers and even coconut farmers po sa Barm region.
5: Ba, engineer, matanong ko na lang din, paano po yung maintenance and operation cost po ng mga naipamahaging gamit ng ahensya?
9: Una po, yung sa RCEF, yan po ay libre. Ibig sabihin, wala pong inilabas o binayaran ating mga rice farmers nung sila po ay nag-apply at nagpamahagi sa atin sa kanila ng mga teknolohiyang ito. Kaya po wala na silang binabawing investment cost. Kaya yan po, kapag nagpapagamit sila sa mga beneficiary natin o sa mga farmer natin, yung kanila pong sinisingil ay meron pong porsyento doon na nakalaan para sa kanilang maintenance. At yan po ay nakasaad sa kanilang pinirmahang MOA sa amin at minomonitor po namin sila.
5: Sir, matanong ko na lang din, paano po ba nakakatulong sa food security ng Barm, hindi lang sa Barm, pati rin sa buong bansa, yung ang modernisasyon po ng sektor ng agrikultura sa Barm?
9: So, malaki po ang contribution ng agricultural mechanization sa food security, no? Dahil ang food security po ay hindi lamang tungkol sa dami ng ating itinatanim. Mahalaga rin po gaano kabilis, ka-efficient at kaayos natin na isasagawa ang bawat farm operation. So halimbawa po, meron na tayong bagyo, nakatanim ka na ng palay. Pag gumamit ka po ng harvester, mabilis lamang po ma-harvest nyo na yun. Ibig sabihin, hindi na po ito masasalanta pa ng bagyo. So mechanization po helps address several things at the same time. Productivity, timeliness of operations, reduction of production and post-harvest losses, and even po yung mga labor constraints natin. So kung mas stable po ang local rice production, mas malaki po ang contribution nito sa food availability at food security po natin sa Pilipinas.
5: Engineer, isa po akong magsasaka, paano po ako makakakuha ng libreng gamit mula sa PhilMec?
9: Opo, kung kayo po ay individual na magsasaka, ang amin pong ini-encourage ay sumali po kayo sa mga ating organisadong mga magsasaka o samahan, no? Para naman po sa mga farmers cooperatives and association na nais mag-request po ng makinarya sa ilalim ng RCEF, meron lamang po tayong mga tinatawag na minimum documentary requirements, no? Kabilang po rito yung una, letter of intent, i-address nyo po sa aming director, Director Dionisio G. Alvindia, board resolution. Pangatlo po yung listahan ninyo ng mga miyembro. Pang-apat po yung listahan po ng mga makinarya na natanggap nyo na po dati. At para sa area natin sa may BARM, ang tawag po namin yun yung MAFAR certificate. O sa ibang area naman po ay yung DA certificate of accreditation. So, mabilis po mag-apply dahil meron po kami mga staff nationwide. Maaari din po kayo lumapit sa MAFAR Municipal Officers or MMOs, pati na po sa ating mga Municipal Agriculture Office para magabayan nila kayo dahil meron na po silang mga proforma sa kanila pong mga opisina.
5: Engineer, kapag ba nakatanggap ang isang magsasaka o grupo ng mga magsasaka, kasama din po ba yung training sa paggamit po ng mga makinarya? At libre po ba ito?
9: Yes po, kasama po yan dahil nais po namin pag naipamigay po natin ang teknolohiya sa mga magsasaka natin, alam po nila itong gamitin, i-maintain at i-troubleshoot. So meron po kaming ginagawa ng mga training activities kapag nakapagtanggap na po sila ng makinarya, kinukumpul-kumpul po namin sila para makapag-training po sila unang-una sa parang classroom type at meron din po silang hands-on na kung saan talagang actual po namin sila tuturuan sa field paano gamitin yung mga makinarya po nila.
5: Magandang balita yan ha, kasi syempre hindi biro po kasi yung gasto sa produksyon ng mga ano ba, ng pala at iba-iba pang produkto. Gayun din po yung investment puhunan para sa mga gamit. So engineer, requirements po ba ng DA Filmec na rehistrado po sa RSBSA yung ano natin, yung Registry System for Basic Sectors in Agriculture?
9: Yan po yung aming isang hinihingi na listahan ng mga membro ng magsasaka. Ito po ay hinihikayat namin sila na makarehistro dito sa RSBSA dahil bukod po sa mga programa na sa Filmec, pag sila po ay rehistrado dyan, may mga ayuda po sila matatanggap sa may ating DA National Program at iba pang programa sa gobyerno po.
5: Engineer, dinawin ko lang yung matatanggap po ng ayuda. Ibig sabihin, makakatanggap din po ba sila ng fuel assistance? Doon naman po sa larangan po ng kalusugan, nababalitaan din natin yung PCA, yung Philippine Coconut Authority, nagbibigay din sila o naghahatid sila ng mga serbisyong medical. And also, libreng insurance, kasama din po ba yun? Kumbaga, package pala itong pagtutulungan ng DA Filmec tsaka iba pang ahensya ng gobyerno sa ilalim po ng DA?
9: Sa ngayon po, sa Filmec po, ang sakop niya lang man po yung sa RSEF Mechanization Program. However, yun nga po yung sinasabi natin, pag rehistrado po sila sa RSBSA, marami pa po silang mga iba't ibang programa dahil marami pong inilulunsad ang DA ng mga programa na makatutulong sa kanila tulad po niyang sa may insurance, sa fuel, and even po yung sa PCIC natin pag nasalanta ng bagyo o kalamidad, yan po lahat ay matatanggap natin once po tayo registered sa RSBSA.
5: Ang galing naman ng proyekto ng gobyerno para sa magsasaka, kumpletos regados na pala. So, Engineer Alfonso, huling mensahe niyo po sa ating mga kababayang magsasaka. Engineer, huling mensahe po sa ating mga magsasaka?
9: So, ang huling mensahe natin sa mga rice farmers natin, particularly sa BARM, ay patuloy po ang suporta ng pamahalaan sa agricultural mechanization. Pero ang layunin po natin dito ay higit makapagbigay lamang ng makinarya. So, ang gusto natin ay makita po ng bawat makinarya na nagkakaloob at nagagamit natin ng maayos. Nakakapagbababa po ito ng gastos natin at bigay po ba ng ginhawa sa hirap ng ating mga magsasaka. Sa Filmec po, kasama yung mga partners natin like MAFAR and ang ating local government, patuloy po tayo makikipagtulungan upang magpalakas po ang mechanization at rice production sa BARM. Maraming salamat po, Radyo Pilipinas, at higit sa lahat sa ating mga magsasaka. Magandang umaga po muli.
5: Engineer, hindi po ito ang una at huli nating pag-uusap. Talakayan tungkol po sa modernization po dyan po sa Mindanao. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon. Engineer Alfonso Rico III, ang RICE, RCEF, Mechanization Program Cluster, Head for Mindanao, sa ilalim po yan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, sa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Department of Agriculture.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Mga kasama, yan po mga balitang tampok po sa araw na ito sa makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections. Yan po mga balita ring nakalap ng buong pwersa ng PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Maraming salamat po sa nakasama ko sa produksyon mula kay Engineer Jomarie Referial, Engineer Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mark Bocorin at Mary Ann Milios. Mga sa Radyo Pilipinas Sports 918, sila Nida Soriano, Suzette Barameda at Jemert Rocamora. Mula sa Radyo Pilipinas Magazine, sila Sam Reyes, Marisol Malimbay, Julius Unab, Camille Umali at Rona Esperanza. At ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Perambulo. Hanggang bukas, dito pa rin sa
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
12: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
14: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
15: Maganda bang takbo?
14: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
12: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
16: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niyo
12: buhay,
16: niya po kami
12: bumabalik ng din ang gubat.
16: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niyo po, niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
12: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
17: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniulat ang expansion plans ng ilang Indian companies na may operasyon sa Pilipinas.
0: Headlines.
3: Kauna-unahang parliamentary election sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao nagsimula na.
0: Headlines.
3: Philippine National Police handang-handa na para sa BARMM elections.
0: Headlines.
3: Moro Islamic Liberation Front tiniyak na tutulong sila para matiyak ang mapayapa, maayos at credible na halalan sa BARMM.
0: Headlines.
3: Mga doktor ng UP Philippine General Hospital haharap sa Sandigan Bayan para iulat ang kondisyon ni dating Speaker Martin Romualdez.
0: Headlines.
3: Unexplained wealth, isasalang na ngayong araw sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw na Lunes, September 14, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., iniulat ang expansion plans ng ilang Indian companies na may operasyon na sa Pilipinas. Iniulat din ng Pangulo na planong pamumuhunan ng mga Indian businessmen ng wala pang investment sa bansa. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilang business deals ang naging bunga ng kanyang naging biyahe sa New Delhi nitong nakaraang dalawang araw. Sa Kapian with Media, ipinahayag ng punong ekutibo na ilang business deals ang naselihan kasunod ng kanyang naging pakikipagpulong sa ilang business executives sa India. Ay sa Pangulo, may mga business leaders sa India na may mga negosyo na sa Pilipinas ang nagpahayag na manatili at palawakin pa ang kanilang investment sa bansa. Sa kabilang dako'y nagpahayag naman ayon sa Pangulo ng kanilang interes at planong ilang Indian business leaders na maglagak ng kanilang pagnenegosyo sa bansa. Ilan sa naiulat na mga kumpanya na nangakong mamuhuna ng $75 million investment ay ang Aisen Group na sa projection ay maaaring makalika ng humigit kumulang sa 2,000 trabaho sa Pilipinas. Mayroon ding mga kumpanya na nagpahayag ng interes na maglagak ng kanilang negosyo na nasa larangan ng impresyon saktura, healthcare, digital payments, aviation, artificial intelligence, at telecommunications. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: But all of them are saying, well, those that are already there, they're saying that they will expand their operation, and those that are not yet, they have plans to come into the Philippines in various sectors. So that a great deal was done.
5: Wala sa palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commitment ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa kapayapaan at kaunlaran sa kanyang talumpati sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India. Ayon sa Pangulo, kinakatawan niyang 11 bansa ng ASEAN at halos 700 milyong katao sa ilalim ng Philippine Chairship Anya, nakatoon ang ASEAN sa Peace and Security, Prosperity at People Empowerment.
7: Today, I represent 11 dynamic nations and nearly 700 million people. We in ASEAN stand as an open, inclusive and outward-looking community. Under the Philippine chairship, guided by our theme, Navigating Our Future Together, we are channeling our collective resolve through three core priorities: peace and security anchors, prosperity corridors, and people empowerment.
3: Binanggit din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng ASEAN centrality. Anya, kailangan ng patuloy na dialogo at pagsunod sa international law para sa katatagan ng rehiyon. Sinusulong din ng ASEAN ang maritime cooperation at disaster preparedness, kabilang dito ang climate security at paghahanda sa mga bagong banta. Layunin itong palakasin ang resilience ng rehiyon.
7: Through these anchors, ASEAN is fostering the practical cooperation and resilience required to weather external geopolitical and economic shocks. ASEAN's enduring strength lies in consensus, bridge building, and constructive engagement across regions. By anchoring peace and stability, expanding prosperity corridors, and empowering our people, we turn shared aspirations into tangible realities.
3: Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, binati ng Pangulo si Indian Prime Minister Narendra Modi at pinuri niya ang matagumpay na BRICS chairship ng India. Bukod sa ASEAN chair, country coordinator din ng Pilipinas para sa ASEAN-India dialogue relations hanggang sa taong 2027.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Indian Prime Minister Narendra Modi sa sinagawang bilateral meeting sa New Delhi, India. Tinalakay ng dalawang leader ang progress ng Philippines-India Strategic Partnership. Kabilang dito, ang mga programa sa ilalim ng 5-year plan of action para sa 2025 hanggang 2029. Napag-usapan din ang panukalang preferential trade agreement. Layunin itong palakasin ang kalakalan at ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at ng India.
8: Marami silang pinag-usapan. Basically, it's the some initial

0: Pharmaceuticals, Digital Cooperation, Turismo at Direct Air Connectivity. Bilang ASEAN Chair, inimbitahan ni Pangulong Marcos si Prime Minister Modi na bumisita sa Maynila at inaasahang dadalo si Modi sa ASEAN-India Summit sa at East Asia Summit sa Nobyembre.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Apat na Indian company nagbayag ng kasiyahan sa umiiral na economic policies ng Marcos administration. Pagpapahiwatig din sila ng palalawakin ang kanilang pamumuhunan sa bansa. Pilipinas, tinawag na best destination for trade and business. Mula sa Malacanang, daritong report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Apat na kumpanya mula sa India ang nagpahayag ng kasiyahan sa pulisiyang pang-ekonomiya na ipinatutupad ng Marcos Administration. Inukoy ni DTI Secretary Maria Cristina Roque ang mga ito na Cognizant, BBDN Technologies, Hindua Group at HCL Tech, na kung saan ay nakapulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga executives ng nabanggit na mga kumpanya sa isang executive round table discussion. Ayon kay Roque, ang apat na nabanggit na kumpanya ay mayroon ng operasyon sa Pilipinas at nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng expansion sa kanilang negosyo. Nasa larangan ng digitalization, AI, telecommunications at iba pang technology industry ang apat na nasabing Indian company na ani Roque ay nagsabing best destination for trade and business ang Pilipinas. Nakapulong din ang Pangulong Asian Group na nasa larangan ng agro-technology, healthcare, ganun din ang NPCI International Limited na nasa digital payments at ang GMR Group. Ganun din ang mga kinatawa na Cavitex Holdings upang isulong ang pagpapaunlad ng Sangley Point International Airport Project. Pakinggan natin si DTI Secretary Maria Cristina Roque.
3: They have presence in the Philippines and they also told the President that first, they're very happy with the economic policies of the his administration. And yung naging negosyo nila sa Philippines or naging business nila sa Philippines, they're very happy with it. In fact, they've said that the Philippines is really the best destination for trade and for business for them. Therefore, they really expressed the expansion plans to the President.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dinaraos ngayong araw ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao, BARMM, para sa 80 pwesto. 40 pwesto ang ilalaan sa Regional Parliamentary Political Party o RPPP. Ang natitirang 40 ay para sa District at Sectoral Representatives. Mahigit sa 2.3 million na rehistradong botante ang inaasahang boboto para sa District Representative, Political Party at 6 na Sectoral Organizations. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, mahalagang halalan sa pagbuo ng sariling pamahalaan ng Bangsa Moro. Magtatapos ang halalan alas 7 ng gabi. Gagamit din ang automated counting machines na ginamit noong 2025 midterm elections.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine National Police handang-handa na para sa makasaysayan at kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao ngayong araw. Yan po ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: 100% ng kasado ang latag na seguridad para sa makasaysayan at kauna-unahang parliamentary elections para sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartales Jr., bukod sa mga tauhan ng Police Regional Office Bangsa Moro Autonomous Region, aalalay din ang puwersa ng pulisya mula sa Buanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxargen at Caraga, na batid na mula pa noong Biyernes, Setyembre 11, nakataas na ang full alert status sa hanin ng pambansang pulisya na magtatagal hanggang sa Setyembre 30. Sinabi ni Nartates ay hindi naiiwasan ang karahasan sa tuwing na magkakaroon ng halalan sa Mindanao, kahit kanyang ipinatupad ang enhanced managing police operations nung siya pa ang commander ng Area Police Command Western Mindanao. Mahigit 10,000 mga pulis ang ipinakalat para sa iba't ibang election-related duties, katuwang ang iba pang police units at regional offices bilang augmentation force. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa militar na tutulong sila para matiyak ang mapayapa, maayos at credible na BARMM parliamentary elections. Nagkaroon ng dialogo sa pagitan ni 1st Mechanized Infantry Brigade Commander Brigadier General Omar Orozco at mga lider ng Bangsamoro Islamic

0: Armed Forces, ang military arm ng MILF sa Maguindanao del Sur. Ayon sa MILF, susunod sila sa Bangsamoro Peace Process Mechanisms para sa isasagawang eleksyon. Paliwanag pa ng militar na ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, pagtugon sa hinaing ng komunidad, pagpili ng local o pagpigil sa mga local conflicts at pagpapalakas ng koordinasyon sa stakeholders ay pakikinabangan ng mga taga Bangsamoro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Akbayan Solon nanawagan ng mapayapa, malaya at patas na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanamagang sa Akbayan Populous, representative Danang Kiramis mula sa lahat ng stakeholder na tiyaking magiging mapayapa, malaya at patas ang Bangsamoro parliamentary election ngayong Lunes. Ngayon, linis mula ang pamahalaan na maging maingat sa malawakang deployment ng mga security forces upang hindi ma-intimidate o matakot ang mga botante. Anya, mahalagang mapigilan yung karahasan sa halalan, pero dapat balanse ito sa pagprotekta sa karapatan ng bawat Bangsamoro na malaya makaboto. Hindi niya sa EFP na manatiling non-partisan at magkaroon ng maximum operational discipline. Namamagan din si Ismula sa mga ido, lokal na leader at iba pang regional actors na disiplinahin ang kanilang hanay at magtulungan para mapanatili ang kapayapaan. Gate niya matagal na ipinaglaban ng Bangsamoro people ang democratic self-governance. Kaya naman umaasa siyang mananatiling committed sa peace process ang Administrasyon Marcos, MILF, mga lokal na political parties. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Commission on Elections umaray sa pagkalat ng fake news kaugnay ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Aminado ang Commission on Elections sa COMELEC na isa sa problema nila ngayon ang naglipa na ng mga fake news online. Paliwanag ng COMELEC, layo ng mga ito na takutin ang publiko at manggulo sa halalan. Dahil dito, hinikayat ng komisyon ng publiko na kumuha ng impormasyon sa mga lehitimong sources gaya ng media. Iginit din ng COMELEC na walang dapat ipangamba ang publiko na boboto ngayong araw, lalo't mahigit 10,000 pulis din ang nakakalat sa buong Bangsamoro. Sa kabila nito ay binigyan din ng COMELEC chair o ni COMELEC chairman George Irwin Garcia na handang-handa naman na ang kanilang komisyon para isagawa ang Barn Parliament election ngayong araw, September 14, 2026. Mula rito sa main office ng COMELEC, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga doktor ng UP Philippine General Hospital aharap sa Sandigan Bayan para iulat ang kondisyon ni dating Speaker Martin Romualdez. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakatakdang humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division ng mga doktor mula sa UP Philippine General Hospital o UPPGH para sa pagdinig kaugnay pa rin ng medical condition ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito matapos na magsagawa ng independent medical examination ang UPPGH nitong weekend sa dating House Speaker. Matatanda ang dinala si Romualdez sa PGH mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan para masuri kung kinakailangan kailangan pa niyang manatili sa ospital o maaari nang ilipat sa Quezon City Jail. Samantala, inilipat naman sa Miyerkules, September 16 ng arraignment ni Romualdez sa Sandigan Bayan. Si Romualdez ay naharap sa 7 bilyong plunder case kaugnay na umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Unexplained will to Article 2, isasalang na ngayong araw sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Sisimulan ngayong Lunes ng House Prosecution Panel ang paghahain ng ebidensya kaugnay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at isa sa team leader ng Article 2, Representative Terry Ridon, nakatutok ang bagdinig sa mga dokumento kabilang ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at mga records sa korporasyon. Sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint, tatalakayin ang aligasyon ng betrayal of public trust ang umano'y yaman na hindi proportion sa kita ng pangalawang pangulo at hindi nakadeklara sa kanyang sal-in. Kabilang sa mga isasalang na testigo ngayong araw ng prosecution ay sina retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang upang magbigay linaw sa mga prinsipyo ng pananagutan sa publiko, integridad at mga mekanismo laban sa undisclosed or unexplained wealth at prohibited business interest. Si Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Bato para sa mga opisyal na records ng sal-in ng pangalawang pangulo at si Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario para sa record naman ng mga kumpanya at negosyo ng mag-asawang Mans at Sara Duterte Carpio. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Senator Ping Lacson naniniwalang dapat ipaubaya sa Sandigan Bayan ang usapin sa paglahok ni na Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggo Estrada sa impeachment trial. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Sinabi ni Senator Judge Ping Lacson na hindi dapat makialam ng Senado ang impeachment court sa hakbang ni na Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggo Estrada na makadalo at makilahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, maaaring magmukhang nagbibigay ng hindi nararapat na pressure ang Senado sa Sandigan Bayan kung makikialam ito sa mga kaso ng dalawang senador na kapwa naharap sa plunder cases. Mas mainam anya na ipaubaya na lang sa mga abogado ni Marcoleta at Estrada ang kanilang kahilingan na makalahok sa paglilitis kabilang ang posibilidad na dumalo online. Nang una nang sumulat si Marcoleta kay Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Cheese Escudero para igiit ang kanyang karapatang bumoto bilang Senator Judge kahit nakaditine dahil sa plunder case. Samantala, ibinasura naman noong July ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni Estrada na makadalo sa impeachment trial. Tungkol naman sa usapin ng voting threshold, umaasa si Lacson na makakatulong ang pananaw ng apat na amici curiae o friends of the court sa pagresolba sa issue ng 16-vote requirement para makonvict ang vice-presidente. Sinabi rin ni Lacson na mahalagang mapag-aralan ang senaryo kung sakaling mas marami pang senator judge ang hindi makadalo sa paglilitis dahil sa pagkakakulong, pag-iibang bansa o iba pang dahilan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Wala pang natatanggap na formal permit sa abiso ang pulisya kaugnay sa inaasahang kilos protesta sa Metro Manila sa September 21. Gayunman, sinabi ni National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano na nasa 15,000 na pulis ang kanilang ipapakalat at isa sa ilalim sa heightened alert upang matiyak ang mapayapang pagkilos. Anya, patuloy din silang nakikipag-ugnayan sa mga protest leaders at organizers. Ang inaasang rally ay isang taon matapos ang malawak ang protesta laban sa umano'y maanomalyang flood control projects. Ang September 21 rallies ngayong taon ay kasabay din ang Martial Law Declaration sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iniulat ng Philippine Coast Guard na umabot na sa 76 ang kumpirmadong nasawi sa nangyaring sunog sa MV June Aster Ferry sa Coron, Palawan. 13 naman ang patuloy pang pinaghahanap, samantalang nananatiling 43 ang bilang na mga nakaligtas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab. Dadalhin ang mga na-recover na labi sa BRP Cape Engano. Batay sa opisyal na listahan, 134 ang nakatalang pasahero ng MV June Aster. Kinumpirma rin ng PNP Scene of the Crime Operations o SOCO na may isang alagang aso na kasama sa mga na-recover na labi. Ayon sa PCG, maaari pang magbagong bilang ng mga nasawi. Kasabay ng patuloy na recovery at identification ng mga labi mula sa nasunog na barko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbibigay ang Department of Transportation ng 20,000 pesos na buwan ng ayuda sa mga transport cooperative o corporation na nahihirapang magbayad ng amortization ng kanilang modern public utility vehicles o PUVs. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, layunin itong matulungan ang mga operator na may pagpatuloy ang kanilang operasyon at maiwasang mabawi ng mga na-financial institutions ang kanilang mga unit. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gamitin ang resources ng gobyerno para suportahan ang mga transport service entities na kalahok sa Public Transport Modernization Program. Sakop ng ayuda ang bawat modern PUV na nabili mula ng magsimula ang programa hanggang sa bisa ng kautusan. Magsisimula ang buwan ng financial assistance ngayong Setyembre at tatagal ng 3 buwan o hanggang maubos ang pondong nilaan para rito. Maaari rin itong gamitin sa operational expenses ng mga kooperatiba o korporasyong fully paid na ang kanilang mga modernized units.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa 101,124 public utility vehicles o PUV beneficiaries sa buong bansa ang nakinabang sa pinalawak na fuel subsidy program ng pamahalaan. Tinaas sa 12 pesos kada litron diskwento sa gasolina at diesel para sa mga kwalipikadong driver at operator. Ayon sa Department of Energy, ipinatupad ang mas mataas na fuel subsidy sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito upang mabawasan ang gastusin ng mga PUV drivers at operators sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Pinadali rin ang pag-avail ng benepisyo dahil hindi na kailangang magsumite ng mga dokumento o pumila. Direktang natatanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo ang fuel subsidy sa mahigit sa 3,500 na participating gasoline stations sa buong bansa. Sa mahigit sa 101,000 public utility vehicle beneficiaries na nakikinabang o nakinabang na sa programa, inaasahan naman ang pamahalaan ng mas ramdam na benepisyo para sa ating mga PUV driver.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Flash report muna mga kaibigan. Buong Mindanao, sinailalim sa full alert status ng PNP kaugnay ng BARMM parliamentary elections. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: J. Mark.
11: Bosalan, ipinag-utos sa nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartantes Jr. na ilagay sa pinakamataas sa alerto ang kabuuan ng Mindanao. Kahit kahit nasa Bangsamoro Tormos Region lamang ang tutok ng makasaysayang parliamentary elections ngayong araw sa Setyembre 14. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartantes Jr., naka-full alert na rin ang mga police regional offices sa Regions 9. Ito yung Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen at Caraga. Hanggang sa katapusan ng Setyembre, nabatid na tatagal ang eleksyon hanggang Setyembre 29 o election period para sa BIRMM. Una rito ay nagpakalat ang PNP ng mahigit sa 10,500 tauhan sa rehiyon kung saan higit kalahati nito ang augmentation force mula sa iba't ibang lugar. Kabilang din sa mahigpit na binabantayan ang nasa 93 at sa 105 bayan na itinuturing areas of concern. Kasunod niyan ay nangyari na mga pamamaril at pagsabog, partikular na sa Cotabato City kagabi. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maraming salamat J. Mark Dagala. Samantala, Pilipinas kasama sa ASEAN Conference para sa mas malinis na shipping industry. Narito ang report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: AJ.
12: Yes, Boss Alan, makikipagtulungan ng Pilipinas bilang co-host sa ASEAN Future for Maritime Conference 2026 at gaganapin sa Miyerkules, September 16, na layong mapabilis ang pagbabawas ng carbon emissions sa shipping industry sa Southeast Asia. Pangungunahan na Department of Transportation kasama ang ASEAN Secretariat at Australia ang virtual conference. Tatalakayin dito, Boss Alan, ang mga teknolohiya, puhunan, pulisiya at kasanayang kailangan para magkaroon ng mas malinis at mas ligtas na maritime sector. Nagsagawa na rin ang Pilipinas ng sariling pang matagalang plano para mabawasan ang greenhouse gas emissions sa sektor ng maritime, layunin ng kumpirensya na mapalakas ang climate action habang napapanatiling kompetitibo ang shipping industry ng ASEAN countries. Alan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Council for the Welfare of Children nagbigay ng paalala hinggil sa mental health. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Bigay ng paalala ang Council for the Welfare of Children sa mga kabataan hinggil sa pangalaga ng kanilang mental health. Base sa social media post ng CWC na itala ng World Health Organization na ang suicide ang isa sa mga naungunang dahilan ng pagkasawi ng mga kabataan edad 15 hanggang 29. Anila, kinakailangan ng sama-samang paggabay at suporta sa mga kabataang nakararanas ng pagsubok sa kanilang mental health mula sa pamilya, eskwelahan at komunidad. Binigyan diin ng CWC na walang masamang humingi ng tulong kung mayroong personal na pinagdaraanan. Maaari anilang tumawag sa numero bilang Bakabata Helpline Number 1383 o dumulog sa eGov Super App ng Department of Information and Communications Technology. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa ibang yung dagat, patuloy ang paghahanap ng mga Indonesian rescuers matapos mawala ang contact. At kalauna na iniulat na lumubog ang isang ferry sa Indonesia. Ayon sa ulat ng CNN International, lula ng Virgo Transport 8, ang dinate ang mahigit sa 240 passengers and crew patungong Sauta, Kalimantan Province mula sa Surabaya, East Java. Ito ay nang mag-report ang kapitan ng barko ng malaking alon na nauwi sa pag-issue ng distress message sanghi ng pagtabingi ng shipping vessel. 130 pasahero at crew ng barko ang naiulat na nawawala, samantalang 107 katao naman ang nailigtas. 6 katao naman ang nasawi at na-recover ng Indonesian rescue and search teams. Patuloy namang naghihintay ang mga kaanak ng mga nawawalang pasahero sa anumang balita hinggil sa sinapit ng kani-kanilang kamag-anak, habang patuloy pa rin ang paghanap ang mga Indonesian rescuers.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa collegiate basketball, De La Salle University nakuha ang unang panalo sa pagsisimula ng kanilang title defense sa UAAP Season 89. Colegio de San Juan de Letran at College of St. Benilde nakuha naman ang opening wins sa pagsisimula ng NCAA Season 102. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
14: Maganda ang simula ng title defense ng De La Salle University Green Archers sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament matapos manaig kontra sa National University Bulldogs 89-87 kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Kasama rin nanalo noong linggo ang UP Fighting Maroons kontra sa UST Growling Tigers 92-85 at ang Adamson University Soaring Falcons kontra FAU Tamaraws 56-53. Sa Mall of Asia Arena naman, nanaig ang College of St. Benilde Blazers kontra sa reigning champions na San Beda University Red Lions 77-68. Sa Group A play ng NCAA Season 102. Panalo rin ng Letran Knights sa Group B matapos talunin ng University of Perpetual Altas 84-77. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
16: Maging panatag Pilipinas.
17: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
16: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Yakap ng Pangulo Program, arangkada ngayong araw sa Basco Gymnasium sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Bea.
18: Ganap na alas 8:30 ng umaga ngayong araw, opisyal nang aarangkada ang yakap na handog ng Pangulo sa Batanes na sabay-sabay ding ilulunsad sa buong Pilipinas. Pinili na Department of Health o DOH at PhilHealth ang Basco Gymnasium bilang opisyal at pangunahing on-site venue sa lalawigan ng Batanes. Bukas ang buong araw na aktibidad na ito para sa lahat ng mga ibatan mula sa mga manggagawa, mag-aaral, hanggang sa mga pamilya sa komunidad. Layunin itong magbigay ng libreng serbisyong medikal nang hindi na kailangang ma-admit sa ospital. Sa ilalim ng pambansang mandato ng Universal Healthcare, makakamit ng mga magtutungo sa Basco Gymnasium ang mga libreng serbisyo tulad ng on-site yakap registration o mabilis ng pagpaparehistro sa pinakabagong outpatient benefit package ng pamahalaan. Ikalawa ang first patient encounter para sa komprehensibong health profiling at health risk assessment. Ikatlo ang libreng konsultasyon at check-up direkta mula sa lisensyadong doktor at yakap healthcare providers. At ikaapat ang PhilHealth gamot program kung saan may libreng pamamahagi at drug dispensing ng mga pangunahing gamot batay sa reseta. Patunay ang programang ito sa adhikain ng kasalukuyang administrasyon na baguhin ang nakaraang sistema kung saan nakakakuha lamang ng beripisyo ang mga miyembro kapag sila ay nakahiga na sa kama ng ospital. Sa pamamagitan ng yakap program, mas pinalakas na ng Administrasyong Marcos Jr. ang prevention o ang maagang pag-iwas sa sakit ng mga Pilipino. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Unemployment at underemployment rate sa Ilocos Region bumaba sa second quarter ng 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mildred.
19: Bumaba ang unemployment at underemployment rate sa Ilocos Region nitong second quarter ng 2026 ayon sa DepDev Region 1. Sa Regional Economic Situationer na nilabas ngayong buwan, nasa 4.6% ang unemployment rate mula sa 4.7% noong first quarter. Bumagsak naman sa 7.9% ang underemployment rate mula 12.1% katumbas ng pagbaba ng 4.2 percentage points. Ayon sa ulat, nakatulong sa pagbuti ng labor market ang mas mataas na labor force participation at tuloy-tuloy na paglikha ng trabaho. Sa 3.85 million working age population sa rehiyon, nasa 2.52 million ang employed o katumbas ng 65.3% labor force participation rate. Samantala, sa employment initiatives ng DOLE, 144,839 job vacancies ang nakuha ng mga PESO at 17,901 job seekers ang napasok sa trabaho. Kabilang dito ang 10,931 sa private sector, 6,028 sa government at 942 sa overseas employment. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Monitoring sa mga landfill sa Calabarzon, pinaigting ng DNR Environmental Management Bureau kasunod ng redirection ng basura mula sa Metro Manila. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Mara Guezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mara.
20: Pinaigting ng DENR Environmental Management Bureau o EMB Calabarzon ang monitoring sa mga landfill sa rehiyon matapos ma-redirect ito ang basura mula Metro Manila. Sa kapihan sa PIA Calabarzon, sinabi ni Environmental Monitoring and Enforcement Division Chief Corazon Gasapos na mahigit 5,000 tonelada ng basura kada araw na ang pinamamahalaan sa rehiyon bukod pa sa karagdagang 9,000 toneladang basura mula NCR. Kabilang sa minomonitor ang mga landfill sa Montalban at San Mateo Rizal na tumatanggap ng basura mula Metro Manila. Sinabi ng ahensya na hindi pinapayagang tumanggap ng basura ang bahagi ng Montalban landfill na gumuho noong Pebrero habang tinitiyak naman na hindi lalampas sa itinakdang kapasidad sa ilalim ng Environmental Compliance Certificate ang San Mateo landfill. Nakikipag-ugnayan din ang DNREMB sa MMDA para sa waste segregation at paghahanap ng karagdagang disposal sites. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Guezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: LGU ng Coron, Palawan, tiniyak ang maayos na pagtrato sa mga na-recover na labi mula sa nasunog na MV June Aster. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan, narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Lizelle.
21: Tinitiyak na lokal na pamahalaan ang Coron, Palawan na pananatilihin ang pagtrato ng may dignidad, paggalang at may pagmamalasakit sa mga labi na na-recover mula sa nasunog na MV June Aster, kasabay na isinasagawa ang pagpuproseso ng forensic examination at pagtukoy sa pagkakilanla ng mga ito. Patuloy din umano makikipagtulungan ang LGU sa kinaukulang National Government Agency, responders, forensic teams at mga pamilya para sa identification at wastong disposisyon ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipinaliwanag din ng lokal na pamahalaan na dahil hindi sapat ang kasalukuyang kapasidad at kagamitan ng pasilidad sa Coron para sa pangmatagalang preserbasyon, kung may mga labi na hindi pa nakikilala at hindi pa nakiklaim ay ilalagay ang mga ito sa sealed body bags, bibigyan ng kaukulang identification at reference numbers at ilalagay sa mga kabaong. Matapos din isagawa ang forensic examination sa 11 bangkay ay pansamantalang ang mga ito'y inilagak sa San Nicolas Public Cemetery habang hinihintay ang DNA matching results at formal na pagkakilanlan. Base naman sa pinakahuling tala ay nasa 76 ang mga kumpirmadong nasawi, 12 ang nawawala pa at nananatili naman sa 43 ang nakaligtas mula sa pagkasunog ng nasabing barko noong 9 ng Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Radyo Publiko Servisyo Bayang News Nationwide.
25: Balitang pambansa.
26: Sa ulo ng ating
25: pinakamalawang na pagbabalita,
1: ang Radyo ng Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
26: Radyo Publiko.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan
26: sa sambayanan
1: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
26: Magkaisa,
27: magtulungan
26: para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
1: Sa 104.3
26: The Capital.
1: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko,
1: and The Capital.
26: Ang boses ng Pangulo.
1: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino
26: in the new era of collaboration.
25: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko,
1: sa 104.3 The Capital.
28: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Manual payout ng ikalawang tranche ng uplift assistance, isasagawa ngayong araw sa Lapu-Lapu City, Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Sheila.
31: Inaasang halos 2,500 mga benepisyaryo mula sa lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu ang makakatanggap na kanilang ayuda sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or Uplift Program para sa pangalawang tranche ngayong araw, Setyembre 14. Simula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, gaganapin ang pamimigay ng uplift assistance sa kwalipikadong mga benepisyaryo sa basketball court ng Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City. Hinati sa umaga at hapon ang isasagawang payout ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Field Office 7 sa pakikipagtulungan ng City Social Welfare and Development Office. Sa umaga, unang makakatanggap ang mahigit sa 1,100 na mga benepisyaryo. 711 ito ay mula sa 11 island barangays. Kasabay din ito ang 472 mula sa barangays Mactan, Kanhulaw, Gunob at Buaya. Sa hapon naman, nasa 1,182 na kwalipikado mga benepisyaryo mula sa natitirang 15 barangays ang makakatanggap din ng uplift assistance mula sa pamahalaan. Hinihikayat ang mga benepisyaryo na sundin ang nakaschedule na oras ng kanilang mga barangay para sa maayos na pagsasagawa ng manual payout. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Bureau of Fire Protection sa Eastern Visayas nagsagawa ng Surf Rescue Responder Basic Training sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang balitang atin sa atin ni Al John Malot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Al John.
32: Nagsagawa ang Bureau of Fire Protection of BFP Region 8 ng Surf Rescue Responder Basic Training sa Pintuyan, Southern Leyte bilang bahagi ng Public Safety and Aquatic Rescue Conpisar 35th Edition. Lumahok sa pagsasanay ang mga piling tourism frontliners at mga tauhan ng BFP, kabilang ang mga miyembro ng Special Rescue Force na kasalukuyang nakatalaga sa Southern Leyte. Layunin ng training na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa first aid, basic life support, water safety at aquatic rescue, partikular sa pagtugon sa mga insidente maaaring mangyari sa mga baybayin lugar. Binigyang diin ni BFP Regional Director Alvin Salazar ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kakayahan sa water safety at rescue, lalo na sa mga coastal community na umaasa sa turismo at iba pang aktibidad sa katubigan. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Voting center sa bayan ng Bungao, Tawi-Tawi, maigpit na binabantayan ng mga men in uniform. Ang detalye po ng balitang yan ay atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito si Laila Shari Nami.
5: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Laila!
6: Matapos ang final testing and sealing noong 12 ng Setyembre ng mga ACMs, ay naiwan na sa mga paaralang itinalaga bilang voting centers ang mga ito. Sa bayan ng Bungao, bawat voting center ay may 8 nakabantay upang masiguro walang makakagalaw sa mga ACMs gagamitin sa halalang BARM. Samantala, mahigpit na binabantayan ang iba't ibang voting centers ng 2 pulis, Philippine Coast Guard, Philippine Navy Marines at BPAT ng bawat barangay. Base naman sa panayam ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi kay Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Royzen Tua, ay walang naitalang election-related incident sa mga nagdaang araw at patuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng liquor ban sa bisperas ng halalan. Inihayag naman ni Tawi-Tawi Police Provincial Office Provincial Director, Police Colonel Byron F. Alatog, bagamat maraming pulis ang nakadeploy sa iba't ibang voting centers, ay handa pa rin ang mga istasyon para sa quick response sakaling may anumang violenteng pangyayari sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherina Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mayigit naman sa 400,000 voters sa Maguindanao del Norte ang inaasahang bumoboto sa makasaysayang Bangsa Moro Parliamentary Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Temhara.
5: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sharif,
7: inaasahang boboto ngayong araw, September 14, ang mahigit 400,000 rehistradong botante sa Maguindanao del Norte sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Elections. Ayon kay BARM Assistant Regional Election Director at Acting Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Renault Macarambon, nasa mahigit 400,000 ang rehistradong botante sa lalawigan na kabilang sa 5 parliamentary districts. Tinati sa 5 distrito ang lalawigan upang magkaroon ng kanya-kanyang kinatawan sa buong parlamenta na siyang magiging bahagi ng halal na pamahalaan ng Bangsamoro. Meron ding mahigit 2,000 established precincts na pinagsama-sama sa 806 cluster precincts sa 12 bayan at 223 barangay ng Maguindanao del Norte. Sinabi ni Macarambon na nakalatag na ang mga election personnel, security forces at contingency team para sa halalan. Hinikayat naman niya ang mga botante na gamitin ang COMELEC precinct finder upang malaman ang kanilang itinalagang presinto bago bumoto. Ang halalan ngayong araw, ang unang pagkakataon na pipili ang mga botante ng kanilang mga kinatawan sa parliament, isang mahalagang hakbang tungo sa halal na pamahalaan ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 4,000 police personnel magsisilbi ngayong araw sa Lanao del Sur para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atin sa atin ni Johania Yusuf.
5: Hatol ng Bayan 2026, BARM's First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Johania,
8: Nakadeploy na ang mahigit 4,000 o 4,500 na mga kapulisan sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Lanao del Sur at lungsod ng Marawi para sa pagsasagawa ng kauna-unahang barn parliamentary elections ngayong araw ng Lunes. Pagsisiguro ni Lanao del Sur Police Provincial Office Director Police Colonel Cesar Cabuhat, handa ng mga kapulisan upang tiyakin ang seguridad ng publiko at mapanatili ang maayos at mapayapang halalan. Bagamat Lanao del Sur ang may pinakamataas na bilang ng mga lugar na classified ng Commission on Elections sa red category o areas of grave concern na kinabibilangan ng 21 municipalities, tinitiyak naman niya na walang banta sa seguridad ng halalan. Aniya, simula pa noong buwan ng Hulyo ay wala namang naitalang election-related violence sa nasabing lalawigan. Inalamang sa mga inaasahan nila ay ang posibleng may manggugulo, tatakas ng automated counting machines at magkaroon ng bangayan mula sa magkakaibang panig. Ngunit, aniya, kay Cabuhat, handang mga kapulisan para rito. Yan na muna sa ngayon at patuloy pa rin tayong maghahatid ng latest updates mula dito sa lalawigan ng Lanao del Sur at lungsod ng Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, September 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide.
10: Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
12: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
14: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
15: Maganda bang takbo?
14: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
12: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad. At habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
16: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
12: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
17: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung Hidan del Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawa.
2: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, September 14, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo ngayong umaga hanggang alas 8. Ako po si Alan Alyanige. At siyempre tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa bayan napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At mapapanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impila ng Presidential Broadcast Service. Sa araw na ito, mga kaibigan, Bangsa Moro Parliamentary Elections. At siyempre, bahagi po ng paglilingkod bayan ngayong umaga ng Radyo Pilipinas o ngayong maghapon actually ng Radyo Pilipinas, ang coverage ng kauna-unang parliamentary elections ng Bangsa Moro. Pambungad muna natin ngayong pong umagang ito ng Monday ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
7: Radyo Pilipinas Traffic!
8: Iatid sa atin ni Fe Karinan. Fe, good morning!
9: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat ng kikinig po ng Radyo Pilipinas. Upisan po natin, southbound ng EDSA. Pagsapit po natin dito sa may monumento, makakaranas na po tayo ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may General Tenyo. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Balintawak Cloverleaf. After po niyan, bibilis na po ang daloy. Pagsapit naman po natin dito sa may New York Cubao, moderate heavy na po yan hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may split po ng Ortigas flyover. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung pagbaba po natin ng flyover Ortigas. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may split po ng Shaw Boulevard. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic yung pag-ahon po natin ng tunnel ng Shaw patungo na po dito sa may Bonnie. Makaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Australia. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Buendia. Makaranas naman po tayo ng moderate traffic sa may Arenais Avenue hanggang dito na po sa may loading bay ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ng flyover ng Magallanes, mabilis na po yan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating po tayo dito sa may MOA. Then po naman tayo sa northbound ng EDSA. Pagsapit po natin dito sa may loading bay ng Magallanes, makakaranas na po tayo ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Kalayaan Avenue. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic, Pioneer, hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Shaw patungo na po dito sa may split po ng Ortigas flyover. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito sa may White Plains hanggang dito na po sa may intersection po ng Bonnie Serrano. Moderate heavy naman po tayo dito na po sa may main avenue, patungo na po dito sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po ng Aurora, mabilis na po ang daloy naman sa sasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Fernando po Jr. Avenue, patungo na po dito sa may Dario Bridge. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Cloverleaf ng Balintawak. Pagsapit naman po natin dito sa may General Tenyo, moderate traffic na po, patungo na po dito sa may area po na General Simuan. Punta naman tayo sa southbound ng Katipunan kung galing po tayo ng Commonwealth. Pagpasok po natin ng Katipunan, makakaranas na po tayo ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan dito sa may University Avenue. Pero after po ng University Avenue, mabilis na po ang daloy ng sasakyan. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic yung lapit po tayo sa intersection po ng Bonnie Serrano. Then, pagsapit na lang po natin dito sa may Canley Industria, moderate traffic na po yan hanggang dito pagdating natin sa may Green Meadows. Pag-akyat naman po natin ng flyover ng Ortigas, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Kalayaan Avenue. Pagsapit na lang po natin dito sa may Market, yun makakaranas na po tayo ng moderate traffic dahil meron po tayo na sighted po na aksidente. Pero after po niyan, bibili sa po ang daloy ng sasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEC. Then, ang northbound naman po ng C5, kung galing tayo ng SLEC, papalapit po tayo din sa Pinagsama, moderate heavy na po yan, hanggang dito na po sa may Makiliro.

0: paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Lunes, bawal po ang ending ng plaka no 1 and 2 sa oras ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din po mag-start pero tuloy ang coding nila hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa Flying MMD 136. Yung kwalitas ng traffic mula dito sa MMD Metro Bay.
1: Thank you. Si Feng Karinan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Dito muna tayo sa Quezon City. Quezon City Police District handa dito po sa dalawang araw na transport strike na isasagawa ng grupong Manibela. Ang detalye po ng balitang yan iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
3: Nakahandang tumugon ang Quezon City Police District para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa dalawang araw na transport strike at protest rally ng grupong Manibela simula ngayong araw September 14 hanggang 15. Inaasahang magsisimula ang protesta sa Welcome Rotunda sa Quezon City at tutungo sa CRB Mendiola sa Maynila. Magde-deploy naman ang QCPD ng mga tauhan sa mga strategic location para mapanatili ang police visibility, makatulong sa mga commuter, maayos ang daloy ng mga sasakyan at agad na rumisponde sa anumang insidente. Kasunod dito, nanawagan ng QCPD sa mga kalahok na gamitin ng mapayapa at naaayon sa batas ang kanilang karapatang magpahayag at igalang ang kaligtasan at karapatan din ng mga commuter. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, si Mary Ann Bastasa mula po sa Quezon City Police District. 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Regional Police Office diyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ilang tayo ng update diyan po sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
5: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. Palipat-lipat kami ng mga department office. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya maamagpuan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
6: This is a public service announcement.
2: Discipline
6: is the key.

0: umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 17 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Chief ng Public Information Office ng BARMM Police Regional Office. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, si Police Captain Steffy Salanggit. Magandang umaga po, Captain.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. Magandang umaga po sa ating lahat.
6: Opo, good morning. Ilang kami ng update, Captain, ma'am, sa mga preparasyon ng ating Regional Police Office. Diyan po sa BARMM, ma'am.
7: Yes, sir. So, tuloy-tuloy naman po yung ating close coordination and yung ating unified na security planning among the members ng Philippine National Police na naandoon po sa ground, sa buong rehiyon po ng Bangsamoro, and as well as yung mga counterparts natin sa Armed Forces of the Philippines, syempre po sa ating COMELEC and the OPAPRU, at yung iba po nating mga concerned na stakeholders. So, hindi po kanya-kanya yung ating galaw ngayon. Bawat agency po ay may kanya-kanyang mandato, pero coordinated po ang ating deployment and response, lalo na po doon sa mga areas na kailangan po ng heightened security presence.
6: Opo, we understand, Captain Steffy, na naka-full alert status ang ating PNP dyan sa gawi po ng Mindanao, ma'am?
7: Yes, sir. So, lahat po ng mga personnel natin dito sa Bangsamoro Autonomous Region ay well prepared din naman po. Even before the start ng ating election period, may mga preparations na tayong inihanda, and then execution phase during the election period, at ngayon na po ang ating D-Day. So, coming from the different regions na mga personnel natin ay nag-act as mga augmented personnel doon sa iba't ibang mga areas then provinces dito sa Bangsamoro region, as well as yung mga personnel natin na mag-act as special electoral boards if in case nga na may mga hindi po tumating na mga teachers natin.
6: Opo. We understand. Yan, nabanggit mo, Captain Salanggit, ma'am. Ano, itong mga tauhan ng Philippine National Police na nakahandang umakto, tumulong bilang mga miyembro ng Board of Election Inspectors kung sakaling mayroong mga teachers, halimbawa, na hindi makakarating, sila po'y preparado na at sumailalim na rin sa kaukulang training para sa task na ito kung sakali, ma'am. Ano po?
7: Yes, sir. So, sa ating po na mga personnel, nasa 10,439 po kasi yung PNP personnel na deployed and augmented across BARM. So, nagko-cover po tayo ng mga voting centers, mga COMELEC offices, yung ating checkpoints, QRFs, at iba pa po nating mga election security requirements. So, sa 10,000 mahigit po na yan, nasa 1,754 po na mga PNP personnel yung trained para po mag-act as SEB.
6: Mm-hmm. Okay, so ito naman, kasunod ng pagkakalagay sa Cotabato City sa ilalim ng COMELEC control, mas mahigpit ba ngayon, ika nga, ang mga procedures dyan sa Cotabato City and some other areas, ma'am?
7: Yes, sir. So, makikita rin naman kasi natin sa mga news and even sa social media that there are numbers na mga incidents, isolated incidents na nangyari simula po kahapon and then last night.
6: Opo.
7: So mas matindi po, mas mahigpit po yung ating security measures doon sa, lalo na sa Cotabato City, because so far naman po kasi sa buong area po ng BARM, ang Cotabato City pa lamang po yung may natatanggap tayo na report regarding example po niyan yung shooting incident natin.
6: Okay, so ibig sabihin sa kabuuan ng BARMM, Captain Steffi ay naka-deploy yung binanggit mong mga pulis at kung sakali pwede silang lapitan ng ating mga kababayan kung meron silang mga concerns na naisip parating, ma'am.
7: Yes, sir. So, hindi natin pwedeng itago na may mga incidents po na nangyari, pero hindi rin natin gusto na yung mga ganitong isolated incident ay mag-create ng unnecessary fear sa ating mga voters. So, ipinapakita natin sa publiko na aware po tayo sa nangyayaring situation and nagre-respond po tayo kaagad-agad at nag-prepared po tayo. May mga contingency measures po ang ating kapulisan at yung ating mga partnered agencies para po sa mga nangyayari kagaya ng ganito. So, wag po tayong mag-aatubili na lumapit sa sino man pong mga PNP personnel, AFP personnel, dahil may mga hotlines po tayo na pwede rin nating tawagan if in case na may mapapansin pa lang tayo ng mga pangyayari or kahinahinalang tao or anuman sa paligid po natin. It is better na magkaroon tayo ng prevention doon sa mga possible na scenarios na mangyayari.
6: Mm-hmm. Okay. Isa pa ay ang posibleng pangamba ng ilang mga kababayan natin diyan sa BARMM doon sa mga gumagamit sa social media para magkalat ng mga fake news. Sa kasalukuyan, Ma'am Steffi, Captain, kumusta ang ugnayan ng ating BARMM Police Regional Office sa PNP Anti-Cybercrime Group para matutukan naman yung mga nagpapakalat ng mga faking impormasyon na may kaugnayan diyan sa eleksyon ng Parliament sa Bangsamoro? Captain, ma'am.
7: Yes, sir. So, the past few days, may namomonitor na tayo ng mga accounts or pages na naglalabas nga po ng mga misinformation or disinformation sa ating mga kababayan. So, yan yung isa sa mga iniiwasan natin because alam natin ang influence ng social media ay napakalaki. So, yung mga kababayan natin, pinapaalalahanan po natin, especially dito sa BARM, na mag-rely po tayo sa mga verified na mga pages ng ating mga media outlets as well as mga pages po, official Facebook pages or anuman na social media na account ng ating PNP, ng AFP, ng COMELEC and other partnered agencies po natin para sa mga verified na mga information na inilalabas po namin.
6: Yan, dapat yun. Totoo at verified na impormasyon. Yung mga kababayan natin naman na iba, wag share ng share at wag basta maniniwala kung saan-saan na baka mamaya kasama sila sa nagpapakalat ng mga fake news sa ating mga kababayan. Ano po, Captain?
7: Yes, sir. Isa po yan, yung ating irresponsible na sharing ng mga posts, kagaya po nung mga ibang na kita natin, na monitor natin, na mga example ay yung pagkakagulo ng mga tao. But then, yun palang mga videos na yun ay from the previous elections na nangyari po dito. Hindi siya timely. So, nagkakos po yan ng confusion, ng takot sa ating mga kababayan. So, yan po yung isa sa iniiwasan natin.
6: Opo. Okay. Captain Steffi Salanggit, ma'am, in closing, ang message of assurance mula sa ating regional office ng police diyan po sa BARMM para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa ating programa ngayong umaga. Captain, please, go ahead po.
7: Sa atin pong mga kababayan dito po sa buong Bangsamoro Autonomous Region, nais pong iparating ng Philippine National Police na ang gusto po nating maramdaman ng ating mga voters or lahat po ng ating mga kababayan dito ay seguridad, hindi po intimidation na makakapunta po sila sa kani-kanilang mga polling place, makakapila at makakaboto po ng maayos. So isa lamang po yung hinihingi natin sa inyong lahat, ang patuloy po ninyong pagsuporta sa ating mga kapulisan, sa ating mga kasundaluhan at lahat po ng mga personnel na naka-deploy across the whole area of BARM. Patuloy po tayong magbigay kung meron man tayong mga information para po ma-prevent natin yung mga threats na meron tayo sa paligid. At maraming salamat po sa patuloy po ninyong pakikipagtulungan sa amin.
6: Opo. Captain, salamat po na marami. Good morning.
7: Salamat po, sir.
6: Si Captain Steffi Salanggit, siya po ang Chief ng Public Information Office sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao Regional Police Office. Yan, si Captain Steffi Salanggit. Ang ating oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 28 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Patol ng Bayan 2026 BARM's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ako po ay payag po sa eleksyon sa BARM doon sa Mindanao, sa isla ng Mindanao. Para sa ganun ay baka ito na rin po yung katuparan na may umunlad po ang bansang Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang mag-eleksyon sa Mindanao po. Ako po ay payag na mag-eleksyon po sila. Para sa ganun po ay may sagawa po nila ang magandang kabutihan programa ng gobyerno pag autonomous region po ang Mindanao.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
9: Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issue. Na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
14: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Sports Radio 918.
18: Radyo Magazine 1278.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
21: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
25: Sports Radio.
26: Radyo Magazine.
27: Serbisyo Publiko.
28: The AM and FM Collab.
29: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Collab. Mas pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo
29: Publico
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
5: World Service
7: Sports Radio.
12: Ang tagintig ng FM
15: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
25: Pinagsanib na puwersa
26: para sa mas malawak na
27: serbisyo publiko.
30: Radio Magazine 1278.
31: Sports Radio 918.
32: Radio Pilipinas
33: Radio Publico
34: 738.
35: At Radio Pilipinas World Service.
36: Mapapakinggan na
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Capital 104.3
39: the AM and FM collab.
40: Sa Capital 104.3 FM.
41: Radio Pilipinas.
42: Radio Pilipinas
43: and Capital 104.3 collab.
44: Collab.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Balik tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Tayo po ay nasa 104.3 The Capital FM. Sa bayang napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. 33 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update muna, direkta mula naman sa PAGASA Forecasting Center.
5: Radyo Pilipinas Weather.
6: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning. Charmaine, babalikan natin si Charmaine Varilla. Charmaine. Sige, maya-maya. At ayusin natin ang signal with linya kay Charmaine Varilla mula po sa PAGASA Forecasting Center. Ongoing na po mga kaibigan ang kauna-unahang eleksyon para sa mga members of parliament diyan sa ng Bangsamoro. Diyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan, okay na? Si Charmaine Varilla mula sa PAGASA Forecasting Center. Charmaine, good morning! Not ready. Okay.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Oy mga kababayan natin, wag ho basta-basta magpapakalat ng maling impormasyon, ha? Mga fake news. Lalo na yung may kaugnayan ho dyan sa eleksyon. Parliamentary election sa Bangsamoro. Yan po sa BARMM. Mayigit sa 2.39 billion voters ang inaasahan pong magkakast ng kanilang balota o boboto sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Yan po ay ngayong araw na ito. Ongoing na yan, ha? O ito na, ulit-ulit. Narito na ang weather update. Direkta mo lang po sa PAGASA Forecasting Center.
5: Radyo Pilipinas Weather!
6: Hatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
45: Yes, magandang umaga din po, Sir Alan, maging sa ating mga tigapakinig. At narito ang ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan. Easterlies pa rin ang maira dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Magdudulot lamang yan ng mga pulo-pulo mga pag-ulan, lalong-lalo na nga sa Batanes at Babuyan Islands. Samantalang dito sa Metro Manila, tanalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin yung magandang panahon, ngunit maghandaan lamang yung tsansa ng mga localized thunderstorms, lalo na nga sa hapon o sa gabi. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning. Kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At meron nga tayong bagong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating PAR na huling namataan sa line 3,230 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa kasalukuyan, meron na nga itong katamtamang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng isa hanggang dalawang araw. At hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maaari yung pumasok sa loob ng ating PAR, ngunit mananatili naman na mababa yung tsansa na maglandfall. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Charmaine Varilia nag-uulat.
6: Charmaine?
45: Yes po, Sir Alan.
6: Although mababa ang tsansa na makapasok at maging bagyo, kung sakali, anong magiging pangalan nitong bagyong ito? Kung sakali?
45: Yes po, napapangalanan po natin yan na si Queenie kung sakali man na magiging bagyo at pumasok ng ating PAR.
6: Okay, sige. Salamat na marami, Charmaine Varilia. Thank you.
45: Okay po, maraming salamat.
6: Si Charmaine Varilia, mga kaibigan, direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Makalipas ang alas 7 ng umaga. Update muna. Mula sa Office of Civil Defense, ang OCD Bangsamoro Autonomous Region naka-red alert para po dito sa parliamentary election sa BARMM. Ang detalye ay atin sa atin ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hatol ng Bayan 2026, BARMS First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: J-Mark.
9: Yes, Boss Alan, itinasa nga ng Office of Civil Defense sa Bangsamoro Autonomous Region ang red alert status kasabay na rin ang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ngayong araw. Ngayon hanggang bukas, Setyembre 15, mananatili ang red alert para sa mas maigpit na monitoring, koordinasyon at operational readiness sa anumang emergency o insidente. Noong Sabado pa lamang, isinailalim na ng OCD BAR ang blue alert status sa ang kanilang operasyon bilang bahagi na rin ng pinigting na paghahanda sa pagtugon para sa halalan. Ibababa naman sa blue alert status ang muling mabalik sa blue alert status sa Setyembre 16 bago ang target na bumalik sa white alert sa Setyembre 17, depende sa magiging sitwasyon na at progreso ng mga election-related activities. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ang OCD sa mga partner agency nito sa Bangsamoro Autonomous Region para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente bago, habang at matapos ang halalan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala.
8: Hatol ng Bayan 2026, BARMS First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 39 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
8: Bagong halalan, bagong yugto ng kasaysayan. Sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, bawat boto ay may mapakinggan, bawat boses ay may kapangyarihan. Mula botohan hanggang bilangan, bawat issue at bawat mahalagang kaganapan, tututukan ng Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng Hatol ng Bayan 2026, BARMS First Parliamentary Elections. Hatol ng Bayan 2026, an integrated state media coverage. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po'y nasa 104.3 The Capital FM, sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Dapat ho, nagkakaisa tayo, tulong-tulong tayo sa pagpapaigting ng seguridad ngayon pong araw ng halalan diyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. parliamentary elections, kauna-unahang parliamentary elections diyan para po sa Bangsamoro. Ngayong araw na ito, ongoing po yan, kaya kinakailangan ang ating pakikisa at maging mapagmatiyag ang lahat para sa matagumpay, mapayapa at credible na parliamentary elections para sa Bangsamoro. Okay, mga kaibigan, meron tayong 41 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
18: Radyo Publiko, serbisyo, bayang mahal, news nationwide.
19: Balitang pambansa,
20: sa ulo ng ating
19: pinakamalawang na pagbabalita.
18: Ang Radyo ng Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas.
22: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
18: Ang Radyo ng Publiko,
21: Radyo Publiko.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan
21: sa sambayanan
18: ay inyo ring mapapakinggan
23: sa 104.3 FM band.
24: Magkaisa,
25: pagtulungan
24: para sa pag-unlad ng ating bansa.
18: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko.
18: Sa 104.3
23: The Capital.
18: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan ang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band.
23: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko,
23: and The Capital.
18: Ang boses ng Pangulo.
23: Sabay na maghahatid ng serbisyo
18: sa mamamayang
23: Pilipino
18: in the new era of collaboration.
19: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
18: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko,
18: sa 104.3 The Capital.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
28: Killer Joe, go!
27: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
29: Radyo Pilipinas is on Viber.
32: Viber.
29: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
20: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko.
20: 738 AM.
6: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayong araw na ito, mga kaibigan, historic itong kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. So ang ating mga kababayan diyan sa BARMM ay maghahalal ng 80 miyembro ng bagong Bangsamoro Parliament. Yan po ang siyang magiging kapalit ng tinatawag na Interim Bangsamoro Transition Authority. Balita muna mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dalawagan po sa lahat ng mga botante sa buong Bangsamoro Region na maging bahagi ng kauna-unahang BARMM Parliamentary Election.
21: Hatol ng Bayan 2026, BARMS First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang detalye atin po sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City, sa pamamagitan ni Shora Sabdula Sarigala. Shora?
25: Yes, maraming salamat Sir Alan. Nananawagan ang ating Commission on Election o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa lahat ng mga butante sa buong Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao na makiisa at makibahagi sa tinaguriang unang BARM Parliamentary Election sa panayam ng Radyo Pilipinas. Kanyang sinabi kanina na magiging bahagi kayo kung nakabutod na po kayo, nakapunta kayo sa inyong mga presinto. Sabi niya, huwag po kayong matakot, andito lang kami, andito ang Commission on Election, andito ang Philippine National Police, pati na rin ang mga international monitors para gabayan kayo at secure kayo para makabuto kayo sa pinakaunang BARM Parliamentary Election. Samantala, kanya rin sinigurado na tuloy na tuloy pa rin itong halalan sa Bangsamoro sa kabila ng nangyari kagabi, Sir Alan, na pamumumba at pamamaril kung saan may 3 namatay at 15 sugatan. Isa na doon yung naghagis ng bomba at siya rin mismo, sa kanya mismo pumutok yung bomba at sa ngayon ay nasa ospital. So iniimbestigahan umano ito ng kapulisan at ng COMELEC Commission on Elections at kaniyang tiniyak na mamayang hapon ay magbibigay na po sila ng update hinggil sa mga sanhi nitong nangyaring election related dito po sa Cotabato City. So yun lamang po ang ating update mula po dito sa Cotabato City. Shora M. Sabdula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
6: Shora.
25: Yes po, Sir Alan.
6: Ikaw ba nakaboto na?
25: Hindi po ako nakaboto kasi walang local absentee voting. So dumating kami dito kahapon dito po sa Cotabato City.
6: Okay, sige. Ingat-ingat ha, ingat at salamat ng marami sa mga updates from your end. Ha. Ikaw nga pala inariyan ngayon sa Cotabato mismo, Shora, no?
25: Yes po, kasama ko si Najib Nabil at si Malik Mambuay.
6: Okay, all the best sa inyong team dyan at ingat palagi, of course, Shora. Ha? Thank you very much.
25: Yes po, Sir Alan. Maraming salamat po.
6: Thank you. Si Shora Sarigala, nariyan po sa Cotabato City, mula sa Radyo Pilipinas, Marawi City. Oras natin, 51 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Mayroon pong pagtiyak ang Presidential Task Force on Media Security. Mananatiling mapayapa at ligtas ang kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections para sa mga botante at sa hanay ng media.
21: Hatol ng Bayan 2026, BARMS First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang balitang yan, iatid naman sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City, sa pamamagitan po ni Biema Menyoza. Biema!
0: Tahimik at maayos ang sitwasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM kaugnay ng makasaysayang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ayon kay PTFOM's Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr., naging malaking tulong ang mahigpit na pagbabantay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa mga komunidad. Dahil dito, malayang nakakapagtrabaho ang mga lokal at national media, pati na ang mahigit 200 international election observers. Inihayag din ni Torres na mas pinalakas ang proteksyon sa media sa pamamagitan ng mga isinagawang safety orientation at ang pagtatayo ng media monitoring centers sa mga lungsod ng Marawi, Cotabato at Zamboanga upang mabilis na makaresponde sa anumang banta. Nagdeklara naman ang All Systems Go ang COMELEC, AFP at PNP habang nakatutok ang seguridad sa mga lugar na itinuturing na election red areas. Para sa Bagong Pilipinas, Biema Menyoza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
6: Thank you so much, Biema Menyoza. Mula po yan sa Radyo Pilipinas, Iligan City.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Meron tayong 53 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update naman mula sa Radyo Pilipinas, Zamboanga City. Ang Bishop Prelature ng Basilan, nanawagan ng mapayapa at makasaysayang eleksyon sa Bangsamoro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City, narito ang report ni Elsie Molina.
21: Hatol ng Bayan 2026, BARM's First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Elsie!
1: Umaapela si Most Reverend Leo M. Dalmau, Bishop Prelate of the Prelature of Isabela Basilan, sa lahat ng kandidato, political leaders, supporters at mga botante ng mapayapa, tapat at mapagkatiwalaang BARM election. Sa kanyang inilabas na pahayag, hiling ni Bishop Dalmau na maging mapayapa ang eleksyon. Parati anya laman ang Basilan ng mga balita gaya ng karahasan. Ngayon anya, may pagkakataon ng ipakita na posibleng maging mapayapa ang eleksyon. Kinilala din ng obispo ang ginawang pagsisikap ng COMELEC, Bangsamoro Government, Otoridad at Security Forces para sa kahandaan sa responsibilidad na mapanatili ang kapayapaan. Hinikayat din ng obispo sa mga botante na huwag ibenta ang boto at huwag hayaan idikta ang pinili. Hiling ng obispo sa publiko na gamitin ang responsableng balita sa social media at huwag bastang ikalat ang maling impormasyon na magdudulot ng takot at puot. Para sa Bagong Pilipinas, Elsie Molina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Lunes, September 14, 2026. Kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Thank you sa ating mga executive producer, si Paula Antolin, si Glory Fe Bagon. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Jomarie Referial, Mark Bukiron, Arnel Villamor at Mary Ann Villos. Thank you. Uy, maraming salamat din. Thank you, George Simignano ng Network Division. Thank you, ha. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
17: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
26: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
17: Self-protection.
26: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
17: Seek early consultation.
26: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
17: Support fogging and spraying.
26: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
17: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
29: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
30: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
29: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros. Tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kapi natin.
12: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
29: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
14: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
29: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success.